mga tanggal din ha da pita, no, ilabi na kitong mga daghan kayo nga mga heads, no, nga ginabuhi. Mahigala, wala tayo igong oras sa atong programa karon. Kita nagpasalamat, ilabi na sa ato ang mga kaigsuunan diya sa Star Radio Tayasan. Thank you for joining us today. Of course, nagpasalamat sa kita diri sa 93.7 Energy FM. Sa ngalan sa atong kongresista Kong MMEY og ni Inday Josie Lim Kechong, atong pinalanggang inahan sa unang distrito, kini si Mike Ramos. Salamat, mayong adlaw. God bless kanato tanan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:03.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Uman sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nyo na inom nyo na ang inyong mga D3 Bio.
6: Unsalan ba jud ang inflammation?
7: Mm.
6: Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka.
7: Mm.
6: Pero sa sulod sa atong lawas, kung gi-quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
7: Kuralan yun.
6: Unsa pa yun ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte.
7: Mm.
6: Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus, mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
7: Normal ra, na ay gahubag, na ay samad.
6: Mm.
7: Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
6: Kana ugod ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
7: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mao na kung vitamin D3 ra ang imong imno,
6: oh.
7: Ang inflammation sigurado jud na.
6: Mm.
7: May inflammation gyapon nga may tabo.
6: Mm.
7: Kay siyempre, active niya ang imong immune system.
6: Mm.
7: Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
6: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
7: Oh. Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw.
6: Kana.
7: Kung naa kay BCO Sir GP nga naas sa D3 bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman. Pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
6: Gipatay.
7: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
6: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
7: Kanabang dili pud ka masubrahan?
6: Oo.
3: D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
7: Nga mao'y kapagkatambok.
6: Mao'y kapataasin mo ang inflammatory rate.
7: Mao'y gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
6: Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 Bio juta aron malikayan nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinoon. Lain na ni siya.
7: Kay man, maunay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer jud na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
6: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa ito ang katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
7: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
6: Yes.
7: Unya, katong mga buyonan diya, hinahinay na taon mong inom og D3 Bio para makurek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo yung cancer, heart disease, og even brain inflammation.
6: Correct. Tsakto dyan na.
7: Samot na dyan kung stressful kay ka. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una.
6: Oh.
7: Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
6: Ay.
7: Kinahanglan unta, imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka og D3 Bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas.
6: Oh.
7: Arthritis,
6: oh,
7: inflammation sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma. May inflammation po na nga nahitabo sa lawas. Sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na.
6: Oh.
7: Kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi istorbo ka iskatulogon, Sir GP.
6: Masong prostatitis na na.
7: Mm. Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. Iditribayo na nila, Sir GP.
6: Kano? Wa na tayo oras, Dr. Mel. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab, si Dr. Mel Oy, mayong panglawas, ipadayon.
6: Dili, abusuhon.
3: Ditribayo!
5: Ako si JM, ako di tigtabang no ang Ditribayo tungod kay mas kipaligun niya ang akong maskilo para sa ako madaw-adaw nga buluhat sama sa pag-iensisyo.
3: Ditribayo! Ang Ditribayo nga may visio. Ang visio nga may Ditribayo. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo!
9: Ako si Inara, tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang Ditribayo, one capsule 3 times a day. Nahihina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: Ditribayo! Ang Ditribayo nga may visio. Ang visio nga may Ditribayo. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health News!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
10: Star Radio.
2: Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:09.
11: 80s and 70s.

0: Benlot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang imo?
2: Blood pressure.
0: 180 over 103 times a day gid ako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: baño. Hello, hello, hello. O sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamanti. And of course, sa mga dili. Mga tigbalamanti ni nga itong programa. Nga nag-tune in karon sila mga radio. Hello sa itong mga binangga nga mga consumers nga kanunay yun nakainom. Gatomar. Og DTX 500. Kanunay yun nakakape. Kanunay naka-DTX Coffee Mix. Naka-DTX Premium Coffee. And of course, ay kalimtan mga higala din na to. Kalimtan ang ato ang alkaline base nga vitamin C. Ang ato mighty C. Sa gihapon, Doc Hans, lima na rin yung magkauban. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man, abot itong pagsibya karon. Visayas ug Mindanao. Ang ato mga higala diri sa Buanga del Norte. Hello, hello, hello. Mga silingan nga mga probinsya. Ayaw galimot kanunay. Naanata mga higala sa programang hatod galinyo mga higala, hatod ganato sa tuwa mga produkto nga naas mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system, D3 bio, ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa may mga concern o bangutana, may kalabutan sa tong hisgutan ron. And of course, may kalabutan sa tuang mga produkto na ma-avail na to sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Lihog kong send sa inyong mga pangutana sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na to ron mga higala. Kini mga pagkaon nga para sa may mga allergy. So na ay mga pagkaon nga magka-allergy, na apoy mga pagkaon nga tambal. Maayo sa may mga allergy. Kato may mga pagpangatol, sinusitis, allergic rhinitis, allergic conjunctivitis, may mga skin rashes, yan. Mga allergy hon, mga higala. O, kapag kuan mga higala, pag gina-allergy ta, kuan na, na ay reaction, no, sa lawas o sa mga gasulod sa lawas. Walang una mga higala nung kani mga pollen, no, sa mga talamnon, abog, yan, mga molds, no, fomites mga higala. Pwede na siya nga mag-cause og irritation sa ilong. Wala nga magkatulang atong ilong, magka-allergy ta mga higala. Ang atong immune cells, gagawas kini siya og histamine. Usa ka klase sa chemical nga moy responsable sa sintomas sa gitawag nga allergy. Wala nga mangatol, katulan tutunlan, ubhon ka. Yan, paglisod ka ginawa ganyang uban. So na ay mga inflammation nga gakahitabo sa ato ang respiratory tract. Sa baga, pwede, no? Sa ilong, na ay inflammation nga mahitabo. Ang ato ang sinuses, muhubag. Kung nagkanto may mga sinusitis, makasimhot na sila o kanang dili nila masarangan. Magpingot ng ilang ilong, maglisod na ginhawa. Mga ato lang atong tutunlan. No? mga atol, mga higala. Ya, kanong na ita magsigi og pangatsi. So munay kuan, munay possible nga ato ang ma-experience ko na atay allergy. Ang uban mga rasis, katol-katol spanit, no? Now, ano ang pipila ka mga pagkaon nga magkapaubos? Or makatabang sa pagpakalma mga higala sa itong immune system. O ni ay pipila ka mga pagkaon, ha? Kay ka-overreact man ang atong immune system basta na atay allergy. So dapat pakalmahon na to ang atong immune system. Mga pagkaon nga makapakalma sa atong immune system. Number one is kani mga pagkaon nga taas og omega 3 fatty acid. Makatabang ni sila, ha? Oh, mas maayo nga kaon gitag mga pagkaon nga mga fatty acid. Usa po dani kaning medium chain fatty acid, medium chain triglycerides. Mga natural fats nga naa sa mga legumes, mga nuts, mani. Oh, kanang avocado, mga fats ana, mga seeds. Oh, and then omega 3 fatty acid, no, nga naa sa mga isda. So kini nga mga pagkaon, mga fatty acid, makatabang ni siya sa pagpakalma sa ato ang allergy. Mas maayo kani sigihon og kaon kaysa magsigi kaon og mga mantika. O, likay sa mga seafoods. Diba? Dayon, medium chain fatty acid. Asa man na ito ni makuha? Actually, makuha na ito ni BCO. O, kalang extra cold compressed virgin coconut oil. Pero na ay pinaka-simplest way na makuha taning MCTs para sa may mga allergies. Inom kada adlaw og D3bio. Usbo na ako, ha? Inom kada adlaw og D3bio. Kaya D3bio, taas ka na siya MCTs. Kada inom ni mo, ana, ginapakalma ni mo ang imong immune system. Labi na giyon sa may mga allergies. Ginapabright, ginapabasko, ginapaligo ni mo ang imong immune system. So kung makorek ni mga higala, dili mag-overreact, dili natamag ka allergies. Mawala ang pag-atake sa allergy. O, mga allergy, Hondra. I know, daghan ka ayo ang may mga problema sa allergies. Tungod kay ang uban, gasalig na lang sa mga antihistamine. No? Pero dili maayo nga sigihon. O, kira na panalagsa. Kundi na yun makaya. Mas maayo yun nga makorek nga dili na magsigig atake ang allergy. Number one, nga i-maintain kada adlaw. MCTs, medium chain fatty acid nga naa sa D3bio, og mga pagkaon nga taas og omega 3 fatty acid. Ang rason manggod mga higala, ang inflammation manggod, bumanggod ay rason sa direkta nga hinungdan sa pagbaton og sintoma sa allergy. Oh, unsa pag yung mga pagkaon mga higala? So D3bio pwede kada adlaw. Oh, sigihon kada adlaw ang D3bio. Ang pagkaon sa sibuyas maipon ni. Kay taas ni quercetin ang sibuyas. Makapakalma ni siya sa ato ang immune system. Malikaya na to ang paggawas sa gitawag nga histamine sa tong lawas. Sibuyas, Bombay. Oh. Ang ahos maayo pud na mga higala. O nga makapa kalma sa gitawag nato nga immune system. Ang yogurt na apunay sa benepisyo, ang mga live bacteria o nga makuha nato sa pagkaon sa yogurt, makatabang usab na siya sa pagpahimsog sa atong immune system. Ang kamote kani, kamote, mga dahon nga gulay. No, onya, mga mani, almonds, avocados, peanuts o kangkong. Ang mga pagkaon, mga higala nga taas og vitamin B og vitamin E. Mao kining mga pagkaon nga makapakalma sa gitawag nga allergy. O saging, kamote, dahon nga gulay, mga dahon-dahon. O, kala, sabaw ba? Isda, dayon dahon-dahon, dakong tabang na. Oregano, lemon, kana o, mga kuana, mga nindot na siya sa tuang may mga allergy. Nutritional support, at anita karon sa mga supplements na pwede na itong imnon kung naatay allergy. Haos mo na ko, nasag-unsa nga allergy. Oo. Number one is omega-3 fatty acid. Yan. Mas maayo omega-3 fatty acid. O supplements, pwede na. Pwede usab medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio. Kada adlaw, kaduha, muinom. Ha? Sinasulan na mo ba? Wala gilok, hasol kaayo, magsigi og pangatol ang akong ilong. Magsigi ko og pangatsi. Magsigig katol akong tutunlan. Magsigig pingot akong ilong. Hasol kaayo. Hasol kay lagi dok. Sigig pangatol ang ako ang mga panit. No? Skin na mga rashes. Magkakaon ko ba sinhasulan mo? May panahon na mga higala nga makorek na. I-maintain kada adlaw ang omega-3 fatty acid nga mga supplements. Pwede usab D3 bio. Medium chain fatty acid. Kada adlaw na ay D3 bio. Okay, another one mga higala is vitamin C. Vitamin C. Ang vitamin C, 500 milligram kada adlaw, makatabang. Pero kung i-twice a day ni mo, ang vitamin C, 500 milligram, 1,000 milligram a day, the best. Dali kay makorek mga higala ang allergy. So mag-vitamin C kada adlaw. Nya, kung ganahan mo nga mo inom mo vitamin C nga, dili acidic, alkaline siya, gamit mo og Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mga higala naa sa kwan, naa sa pinakadool nga butika. So, D3 bio og Mighty C. Pwede na to nga i-maintain kada adlaw. Oh, sa mga nangutan na, sir, asa taka-avail? Asa taka-palit ana? Naa sa pinakadool nga butika. Pwede tang mag Mighty C sa mga may mga allergies para makorek na siya. Ngatong immune system, madili mag-overact. Pwede usab D3 bio kada adlaw. Kaduha. Twice a day mga higala, buntag og hapon or gabi. Ang D3 bio, ang Mighty C is available sa pinakadool ng mga butika. Alam mo, standby sa mga higala kay mga nabuhi sa ta. Oo. Ato sa ning tagaan ng pagtagaling atong mga pipila ka mga consumers nga naayo na og natabangan ng mga higala sa pag-inom sa itong mga produkto nga naakaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Taspang ibublood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapabubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. Polypeptide. Napanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalik sa pinadulong ibutiki sa inyong lugar.
2: Ako si Jose Pina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibatiyon, ganang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na-testing o nagpadayon ko ani, doon nagit siya ay alibyo. Doon ako kong ibati-ibati sa una, kanang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudire.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Ano sa pangalan, sir?
6: Jungang.
5: Nag-aasa ka, sir?
6: Aswagan.
5: Pila imong edad?
6: 71.
5: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
6: Mm. Imo naman po. Tungod sa akong langtan, sir. So, imo na ko, idangok ko sa alternative medicine. Paras Dios, nabig ko yun mga nagluya. Hindi pa rin ako sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Wala ko, paras Dios, ang tulad karoon. Bakit ko yung naluya? Unsa?
5: Unsa nga mga produkto ni sir?
6: Kaning dagunta, gisagahan ko doktor o maitisi. Dayon, itribayo. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Paras Dios, sige kaya pong gagkimo.
5: Sige kaya pong gagkimo. Oh,
6: gani, nagkaroon gikan kong gilaboratory kay Ichados, ang kimo naman sa ko. Nakawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan giko, kuhan ba kayo, naupaw ko ko. Nagkaroon, ikawalo na kong kimo ko sa Diyon na naman ko'y buhok.
5: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: DTX 500, mabili sa mga butika. D3 Pio, mabibili sa mga butika.
7: Hi, ma'am. O si pangalan, ma'am?
8: Lourdes Pantay, 51, Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahis na akong kidney, ang 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay wala mo ko, sabi po, wala mo ko kabalong ang kidney, gina akong kuhan, sakit, na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, nagbatoki hubag na gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo.
9: So unsa may nakaayo, ma'am?
8: DTX.
9: DTX nga medyo na wala-wala na.
8: Oo. Na pag operahan ako, wala gyud ko nag sabi sa ospital ko, inuma lang gyapon ko DTX. O kuno sama sa doktor nga nag-maintain ko DTX sa pagawas, ginisitahan yung ilang antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita DTX, sa gyud hantud yon na pali na ako sama DTX gyapon.
9: So ma'am, unsa mo ika advice sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mil Uy ang Clinica de Alternativo?
8: Daghanan mo ko gi-advise sa mga tao nga may pa DTX inyong baliton inyong i-maintain kay kolesterol sa ako lay basihan kay pag gikan sa pag-opera DTX na kung gi-maintain ang ilain.
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Renato. Nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Gawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Paayaw. Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Gani, anong taga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, puwerteng lisura sa akong pomatik. Ang magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako gitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong ilom, nawala nag-yud ang permi nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
13: Pag Mighty C para aron
0: mo. Mag Mighty C kada adlaw. Aron nga himso ganon ay basko gam panglawas. Usbon ako ha sa may mga allergy dira. Oh, kanunay mo nga ginaatake sa allergy, mas maayo nga mag-maintain mo og vitamin C kada adlaw. Mag-Mighty C. Oh, kada adlaw gina. Buntag o gabi. Para makorek ang function sa immune system. Kay kung dili na mag-correct, mag-overreact na, sige. Yeah, sigihon mo anak mga higala o disturbo. O kanunay gina mag-atake ang inyohang allergy. Then, D3Bio. Makapagkalma sa immune response. So makapagkalma mga higala sa tuang allergy. Dok, maayong adlaw. Sige, ani sa tas mga pangutana, Biki. Imingaw po ko ani mga pangutana sa tuang mga listeners. Sige. Unsay mga sintomas sa high blood. Yugkog tubag, Dok. Imo dining solid nga listener sa Pulangko. Uy, sa tumangigalas Pulangko, ha? Kumusta mo dira? Naka DTX 500 na ba? Naka D3Bio na ba? Actually, mga higala, may pipila ka mga sintomas no sa pagsaka sa tuwang blood pressure. Kung grabe na yun, kanang sobra na yun ba mo? Madagal na siya 160, 180. Taas-taas na gina nga taman nga klase sa blood pressure. Ang high blood is nasa 140 over 90 pataas. So kung sobra-sobra na yun nga pagsaka sa blood pressure, kaling pagsakit sa ulo yun, number one, makuan na to ni mabatyagan. Ang atong pananaw usahay ma-blurred, blurry vision. O niya na ay pagpanakit sa dughan, dizziness, malipong ta. Niya usahay, dalitang hapuon, no? Maglisod na ginawa. Ang uban gani, magsuka. Magsakit ang ulo, magsuka. Anxiety, confusion, o nosebleed, magsunggo. Mag-nosebleed ang uban, magsunggo. O niya, abnormal nga rhythm sa kasing-kasing. Abnormal. Ma-feel na to nga na ay palpitation. So mo nay mga sintomas nga tam-an ka taas ang ato ang blood pressure. Manang-una ang risk factor ani nga nung mutaas ang ato ang blood pressure, number one is ang atong edad. Katigulang ho na to. So mas idaranta, mas prone ta aning hypertension. Genetics, obesity. Kanilaging sobra da itakadako, no? Ang sobra kadako mga higala mag-lead sa gitawag nga hypertension. Kulang sa physical activity. Walay lihok-lihok, walay trabaho, walay lakaw-lakaw, sigira lingkod. Sedentary lifestyle ang tawag ana. So ang mahitabo mga higala, daling musaka nga itong blood pressure. High salt diet, plus mahilig pagitag parat nga mga pagkaon. Sobra nga paginom sa mga makahulubog or makahubog nga mga ilim nun. Yan. Kaniha, ang hypertension, ang high blood. Oh, attention sa may mga high blood. Pwede kining mag-cause sa damage sa tong heart. Pagmubo sa blood supply sa oxygen sa tong kasing-kasing. Pwede ita magka-hemorrhagic stroke, magka-ischemic stroke, magka-heart attack, o daghan pa nga makamatay nga balatian. Oh, hadlock, no? Tinuod ba yan? Nakaling high blood dili ni angay basa-basahon. Delikado kay. Number one cause sa premature death sa tibuok kalibutan is hypertension. Premature death, ha? Oh, ibig sabihin ba tanon pa, mitaliwa na. Premature man. Kaya dapat ang kanang kamatayon para ragin na siya sa mga may edad na. Kaya karon kay premature man batan-on, mitaliwan tungod sa high blood. Oh. Ang high blood mo'y number one cause, ana. So, number one, kauntas mga healthy nga mga pagkaon. Oh. Prutas, gulay, dapat na atay physical activity kada adlaw, physically active ta, mag-diet kung mahimo. Then mag-inom sa DTX 500 Mighty C kada adlaw. Oh, isabay yun na to na. Hini nga mga food supplement, mga higala, taas ng antioxidants. Ha? Makatabang sa pagpa-regulate, mga higala sa tundugo, makapamubo sa high blood pressure. Makapaluag sa agianan sa atuang mga dugo or makapaluag sa atuang mga kaugatan. Mag DTX 500 Mag Mighty C kada adlaw. Taas kaayo og antioxidants kana mo man ginagikinahanglan nato bisag unsao nato glantaw mga higala sa sensya ang ginarecommend kanunay sa mga eksperto yun kung may high blood ka, may diabetes ka, may mga metabolic diseases ka kani mga sakit bitaw nga dala sa tong katigulangon arthritis, rheuma. Number one nga recommended yun sa pagtuon sa science is antioxidants. Muna nga pili agyon ang herbal supplements nga taas og antioxidants. Pili agyon kanunay ang DTX 500 na ay 1.3 million orak value sa antioxidants. Pati taasa na. Muna ay pinakataas og antioxidants karon nga supplements nga naas butika. Kaduha, katulo sa usa ka adlaw. Mura kagakaon mga higala og sinako nga prutas ugulay kung kargado kag antioxidants. Inom lang sa DTX 500 og Mighty C. Then by the way, di ay atong sabon di ay ha. DTX Beauty Soap na ani siya whitening effect. Napon ni siya antimicrobial effect nga sabon. May pangatol spanit. May mga skin problem, gamit mo anang DTX Beauty Soap. Bugas-bugas. At di man na mga higala, kaya ang imong bugas-bugas. Basin, tubuan nagnaong. May naong na imong bugas-bugas. Lagko na kaayo. Normal daw nga ang naong na bugas-bugas. Andili normal kung ang imong bugas-bugas na anay naong. Ha? Sige ha, gamitin ang DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya, performance ni tatay medyo pigado na. Nga nung una kang namatay, nga dungan mantang na tao. Manoy, bangon! Extend ray katapat ana, extend herbal capsule. Sa mga magtiayon nga gustong ipainito ng ilahang palaguban, magtiayon, buluhaton magtiayon, extend herbal capsule ang katapat ana. Naas pinakaduol nga mga butika. Sa kanto mga bagong minyo nga wala pa'y anak. Dana, pag-extend herbal capsule para nga dali ka makabuo. Sa mga nagkaedad na nga may problema sa prostate, extend herbal capsule. Kana, ha? Kinahanglan nga aktibo kita kanunay para nga dili na muhubag ang atong prostate. Okay, kung luya ta, kulang ta sa buluhaton sa magtiayon, daling muhubag ang prostate sa mga lalaki. Kana, base ka na sa pagtuon ron nga latest mga higala. O, oh, diba? So, extend herbal capsule na sa mga butika. Sa mga mahiligon og kape, ligyon paggalimtan ang pinakapatsyada paborito sa kadaghanan. Daghan yung kayo ang kapangita. DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee, ha? Na sa butika. Sige, sa kanto mga wala pagkapangapi, usay babay ko mga higala. Kay mag-uban-uban taron. Oo, tara kuyog ta. Usay babay ko mga higala, mga ka-DTX, mga ka-D3 bio. Salamat kaayo ha. Ang atong products na as mga butika. Tara. Mga penata.
14: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: magandang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:05.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
8: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga Soking Tigpaminaw. Welcome na sa kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga Soking Tigpaminaw, higalig so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula guban pa niini para usab, maprotektahan ang ato usab, nga maayong lawas o aduna kitay prevention. No, mga Soking Tigpaminaw, og dili angay ang kabalak-an, mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients na ini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha? Sa ato usab nga kape, mga Soking Tigpaminaw. Ano na dosi ka klase mga herbal ang naanini? Ha? Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Maokini ang kape nga walang palpitasyon, no? Inomohin ini mga Soking Tigpaminaw. Labi na sa mga kaigsuna na to, nga gibawalan sila mga Soking Doctors pag inom sa pagpublikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha? Ay mo kalimot kasama. Pang-massage ni siya nga disenyo, nanay tatay. Ha? Ay mo kalimot matagabi, magpa-massage mo, gamit mo og Dragon na massage oil with Chubaki. Ang kahumot ini mga Soking Tigpaminaw sa klaseng haplas. Ano na itulog ka klase nga san ini ay mo hanga masimhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita o ano na pa'y uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa one cup lamang sa Hardmax Drink Coffee for Men? Power up your performance sa Hardmax. Max sarap, may saya. Max saya ang resulta mga Soking Tigpaminaw pag ikaw naka-Hardmax. Ang ato usab mga Soking Tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya. Permente. Hard ang simula. No man ay gala. Ay makalimot mga Soking Tigpaminaw ini. Kay nindot ka ini siya nga klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadiyang butika o parmasya Bisaya so Gaminano. Ay makalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot ka ayon itong doon ay problemas panit. Doon na mo mga apapun ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil. Gamit aning Dr. Punjisop. Kabag usab mga Soking Tigpaminaw nga ito usab nga keskin low. Power whitening soap, no? Ang nindot ini mga Soking Tigpaminaw. Yung mga kaisunan na itong gusto mo puti, muputi yun, muhamis ang lang aping like kutis artista pag ikaw nakagamit sa Keskin Glow Power Wetting Soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no, sa ato usab nga mga produkto. Ang atong mga produkto mga Soking Tigpaminaw mapalit ninyo sa nagandang butika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga Soking Tigpaminaw sa mayong panglawas. Lawas kapital, lawas usab, angay na itong ampingan. So nakinahanglan tao dugang mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga Soking Tigpaminaw. Usa na nini ang minerals sa ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mo gamit og iron para usab mahimong hemoglobin og uban pa niini. Maka na pinakarindot kay mga Soking Tigpaminaw. Gamit pug ka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga Soking Tigpaminaw sa pagpababa sa ato usab mga bad cholesterol, saturated fat o sodium o ang imo hang lawas na kinahanglan higala ni ini mao kana ang pinakaimportante na health benefits ha mao na higala ang pinakaimportante sign of minerals deficiency kana higala mga sokin tikpay na mga sokin ato nga nagasod kanunay sa atong programa ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule daily supplementation ang nanindot ana buntag hapon ipagsabay ninyo na mga sokin tikpay basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas sigurado ang imong lawas baguhon.
7: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
9: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta naka-star, sikat!
11: Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Pagali si Remedios Arnais Trabahada, taga Ilabas, 57 years old. Hindi gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kari. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, si un, ubo. Pero kung makainom gani, ah, saan ka pag inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Gami, Ria, nga bulong.
11: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
11: D3 Bio.
1: Mabibili sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
15: Ako galing si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa kotsubar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
11: DTX 500, mabali sa mga butika.
16: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
17: Where every guest feels at home.
16: Visit us today.
18: Mga pinata! Ani Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
19: Ako si Nora Suniga, 64. Bawang Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo, painit ko sa Changi.
15: Yes.
19: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
15: Salamat kayo.
19: Tinuod yun na.
20: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
22: White Nights Dumaguete Pension House
21: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
22: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
21: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
22: White Nights Dumaguete Pension House.
23: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nan's Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
24: Nabay special ng okasyon? Nabakay tao nga gusto niyo mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
25: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
24: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
26: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan.
27: Call or text 0966-348-9336.
28: Emps Flower Shop.
29: Emps Flower Shop.

0: coffee lover ka ba? Suway ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdos sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Okay, may buntas na rin. Itong paminahan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong pangalan, no?
2: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffees. Kaysa pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
1: Okay, salamat kayo nang.
3: Dragon Fruit Plus, 650 mg.
4: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule, o Alkasi, o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
5: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
4: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
5: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
4: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
3: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: boy bands, and everything in between.
1: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
3: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand.

0: tambahin mo.
1: 5 taon kay ka. Pero pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
0: Naulian din.
2: Vitron tablet mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Betwal Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
7: Many more.
6: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
7: Palit na!
6: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
7: ENC Mart.
6: Your all-in-one store.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
9: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigi ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumian ang about sa Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood sugar. Ipalit yun may ana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka lang lunch coffee sa mayo kayo na siya yun kay ako muna sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin ang product na lunch coffee o lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Kung yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: to performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max.
1: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag hard mama. Extreme.

0: Lolong Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, na, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
2: Ako ay Roselyn Indulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Oh yeah!
8: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
6: Hard Max.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
6: Mag-Hard Max. Extreme na.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: po si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid ko yung salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share ka nako.
11: Minsa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Olin. Atong madamat. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
12: Analisa Tolentino, Talap Tapayaw, sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hindi po siya hangap. Naulian.
11: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw giantos sa iya ang gibating paghangap?
12: Isa kasi man na rato. Yung giparito na po giyo. Wonder is Calling. Mato na, kung ang siya, naulian. Epektibo giyo ang Wonder is Calling.
13: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
15: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 20 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953 924
8: 1-800-334-4861. Affordable stay. Great coffee. Friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
12: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
13: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po niya og NANS Liniment Oil. Well, kay amog yung nakita nga maayo kini, makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gi-share ka na.
14: Atong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup.
15: Si Jane masugbod sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw kay nanganak siya na si Isya. Nga, bibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Nga, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata mo, wala nila napakaunog maayo. Nga, gikuha na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon naulian naman ang ilang lawas, nindot ang ilang kaon, nagtulog, nindot kaayo ang epekto sa Vitron Syrup.
14: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Say, pangani mo nai?
17: Lucy Sardimio.
16: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
17: Matoong.
16: Pila edad ni mo?
17: 78.
16: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
17: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
16: Ang imong bana.
17: Oo.
16: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
17: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
16: Nang hubag?
17: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga iyang
16: no, kuan. No, sa mga yan til.
17: Nang hubag siya maayo.
16: Nahubag tanan.
17: Oo, kami yung inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan.
16: Punuan sa paha.
17: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe siya ni Incho asuna yan na to gitu na mo ujo ni nakakuan niya dong hantod karon
16: ya karon okay na yung bata
17: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
16: pa di dadad to
17: kuan 79
16: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo
17: okay gamit sila ini kang tambala kay mo ujo ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tel di na jud siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe moy nakaayo sa iya
16: amigos ko pe ra gino
18: sadaka salamat mga idol.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
5: O ganun, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule, o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
7: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga soaking tigpim now. Welcome na usab kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga soaking tigpim higa like so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula guban pa niini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o aduna kitay prevention. No, mga soaking tigpim now, og dili angay ang kabalakan, mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients na ini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha, sa ato usab nga kape, mga soaking tigpim now, adunay dosi ka klase mga herbal ang naanini. Ha, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Maokini ang kape nga walang palpitation, no? Inomohini mga soaking tigpaminaw. Labi na sa mga kaigsuna na to, nga gibawalan sila mga soaking doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha, ay mo kalimot kasama pang massage ni siya nga disenyo nanay tatay. Ha, ay mo kalimot matagabi, magpamassage mo, gamit mo og Dragon na massage oil with Chubaki. Ang kahumot nini mga soaking tigpaminaw sa klaseng haplas, adun ito lo kaklaseng asan nini nga imuha nga masimhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita. O ano na pa'y uban mga higala. Oy, bossing, ayaw mo kalimot ha. Ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Hard Max Drink Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya. Max saya ang resulta mga soaking tigpaminaw pag ikaw naka-Hard Max. Ang ato sa mga soaking tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di good, maluya higala. Walang kaluya, permente. Hard ang simula no man ay gala ay makalimot mga soaking tigpaminaw ini kay nindot ka ini siya nga klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadiyang butika ug pharmacia Bisaya so gamit ano ay makalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot ka ayon atong donay problema sa panit. Doon na mo'y mga up-up-up-up-up ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil. Gamit aning Dr. Punji Soap. Kabag usap mga soaking tigpaminaw nga ito usap mga keskin low. Power whitening soap, no? Ang nindot ini mga soaking tigpaminaw. Kaya mga kaigsuna na itong gusto mo puti, muputi yun, muhamis ang lang aping. Like kutis artista pag ikaw nakagamit sa keskin low power whitening soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no sa ato usab nga mga produkto. Ang ato mga produkto mga soaking tigpaminaw mapalit inyo sa nagadiang butika ug pharmacia Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw sa maayong panglawas, lawas kapital, lawas usab angay natong ampingan. So nakinahanglan ta og dugang nga mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga soaking tigpaminaw. Usa na nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mugamit og iron para usa mahimong hemoglobin og uban pa niini. Baka na pinakarindot kay mga soaking tigpaminaw. Gamit pug ka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga soaking tigpaminaw sa pagpababa sa ato usab nga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imuhang lawas na kinahanglan higala ni ini mao kana ang pinaka importante na health benefits ha mao na higala ang pinaka importante sign of minerals deficiency kana higala mga sokin tikpay na mga sokin ato nga nagasod kanunay sa atong programa ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule daily supplementation ang nanindot ana buntag hapon ipagsabay ninyo na mga sokin tikpay basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas sigurado ang imong lawas baguhon.
6: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
5: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o Detribayo. Namun yung akong gimintin, kay kameram na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o GTX 500.
1: GTX 500! Mabali sa mga butika. Detribayo! Mabibili sa mga butika. GTX 500!
2: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Kung tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
1: GTX 500! Mabali sa mga butika.
3: Kita balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay Detribayo o kanang unsa ba isa o GTX 500.
4: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit. Yan, murag ni Muminor, bawag makatumar. Gitaw si Estate Ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate at tumar Ani?
4: So wala pa na siya niinom ano? Unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala na na yun siya sa kuan niyang gitrabahoan Ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit Ani?
3: Natong wala nakagamit Ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na.
1: Ditri Bayo
3: o kanang
1: TX 500. TX 500. Mabilis sa mga butika. Ditri Bayo. Mabibilis sa mga butika.
5: Agi.
6: Naunsa ka din ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
5: Dili uy, gikan man ko sa gym kahapon pag-uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if kana lang, ayo ka bala ka kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na bukong binuangan ha.
6: Dili uy, kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Dagana din ingredients ani, no?
6: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulihi dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako, uli unsa nako ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
8: Amin ang dang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
9: Jubilin Bungko kan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi laban, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello yan sa ginom. Abti kasi lahat nga tayo nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
1: Vitron Drops,
10: mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Ako si Merinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule UAID at Servicare. Kanan tulo ka product ni Ram Allen, paunay nakaayon sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan munay na ayon sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes. Wala na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo. Inom ko nga. Wala pa'y kaon ng lunch o UAID. Munang gisigil akong inom ko nun. Hantod ka ron. Mahimtog lang akong lawas. Wala na kanunan ako giinom. Salamat kayo, Ma'am Allen.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay.
12: Sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
13: Sa'yo na kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuhan.
13: Call or text 0966-348-9336.
12: Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.
15: Emps.

0: Dragon Pro Plus.
1: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun re. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
4: Merna Bromo.
3: Pila edad nay kusga nay?
4: 60.
3: Dugay na kanagamit to Amigos Coffee nay.
4: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
3: Pag sugod
4: yon. Sugod oo.
3: Oh. Ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
4: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
3: Okay, sa una day na
4: ikaw. 180, 200.
3: Muna'y blood pressure ni mo.
4: Oo, bisa gainong pagkumpara sa high blood.
3: Karon, wala na kayo lagi.
4: Wala, Jun.
3: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
4: Wala pa ituig kay Jutay ra man ang among kuan.
3: Jutay ra. Asa dapit din yung adere sa Tayasan ay?
4: Matuog.
3: Barangay yung.
4: Barangay yung.
3: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na
4: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
3: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Sa so, salamat mga idol.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
10: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niyo sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
11: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Ako si Neri Katipay, taga Hingong City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya'y kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, gina-take niya. Kaya hiyang man siya sa Prada, kanang okay ang gibati, kanang minus did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product o salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
15: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
16: Pure energy.
15: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go!
16: Pure energy.
15: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
16: Go!
15: Na! Dragon Fruit. Go!
17: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
18: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
19: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
20: Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
19: Hard Mama.
20: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
19: Mag Hard Mama. Extreme.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
7: yes,
6: din ha, Doc?
7: Yes, mayo usab nga adlaw ka Dragon
6: yes, Mill. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc
7: wow.
6: Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc.
7: Okay.
6: Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay
7: yes.
6: nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan.
7: Okay.
6: Kaning turmeric, Doc.
7: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
6: Yes, Doc Alan.
7: May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas o bani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bagong produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkanyang butikag parmasya ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuha ang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
6: yes,
7: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potasyum 3%, no, ang potasyum
6: kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan,
7: yeah,
6: nga dugay na ninyong wala na experience.
7: Okay.
6: Karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw, para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
7: Okay.
6: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay
7: yes,
6: tungod available na sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao.

0: cooking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
2: Noonsam na si Buyaks na nagdaladala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
3: Kasangit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na ako ang kalibutan. Kinipisi. Kinipisi. Mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko ning kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson kining ako kinabuhi.
2: Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema usa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
3: Ayaw tuluan imong kinabuhi kay kini kasang nga gihatag sa kaytasan nga angay nimong ampingan.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 12. Tres.
9: Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi, tulumanon nga magpunting sa mga sumbanang pisikal ug espiritual sa atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutan. Muhatag usabog giya sa atong mga kaigsuunan nga adunay gihambing suliran nga nangitag kahupayan. Kini maong tulumanon alang sa tanan natong mga kaigsuunang kabataan ngadto na sa katigulangan nga gustong masayod sa natad sa edukasyon, panglawas, espiritual ug uban pa. Busa kuyugi kami sa atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Karon, aniyang inyong alagad, Reverend Father Archie Turoy. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi.
10: Magmodo na itong tanan, mga igsoon, sa makaasapa, niya na sabgitan, ining ato ang tulumanon, matag Sabado, alas 12 ato sa launa, panaw sa pananaw sa Kristuhanon nga kinabuhi. So, is a perspective o pananaw o mindset, lens of a Christian life, no? Unsay mga atong decision making, mga klase sa pananaw nga Diyos nun o Kristuhanon sumala sa ato ang katolikanhon na attitude, katolikanhon na tradisyon, mga igsoon ko din ni Kristo. Sa dili pa ta mo padagdog sunahan tong pagtimbaya sa tanan, no, nga mga igsoon na minaw na to karon sa ato ang live sa radio o sa Facebook, natong tanan na naminaw ron, may pagpaniod to ninyong tanan o mag-ampo mi nga kamanaras mayang kalawasan, mag-ampo mi nga nara mo sa insakto nga disposasyon, no, sa inyong kinabuhi, ilabi na nining kalibutan o sa tuang panahon na krisis sa panahon, panginabuhi sa kinabuhi, no? Sa moral na klases kinabuhi na ay daghang kayong problema. Ang putas Ginoong at the good Lord, our Lord Jesus Christ is with us, protecting us and guiding us always, no? Sa tuang pagtimbaya, mga igsoon, sa tuang mahan, sa tuang lungsod, si Mayor Bimbo Roberto III, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., sa tuang SB members, sa tuang mga opisyalis, sa tuang PPC o Parish Pastoral Council sa Tayasan, pinanguluhan ni Kapitan Miken Mikenzo Abilia, no? O sa tanan, no? Tuang mga igsuon na nakaroon sa mga pangagamanan, mga leader sa pamilya, mga magpapa, lulang lulu, sa itong pagtimbay usab sa tuang mga nag-birthday karon bulan sa Hunyo, 11 na karos manaha nag sa ulog sa ilahang wedding anniversaries o sa tanan, no, nga kadaugan sa family, ang pagpasalamat sa Ginoo sa grasya dawaton ta sa Ginoo panalanginan pakamugdagan kuyog na to on. Itong igsoon na si Sister Cindy. Ma'am Cindy. Okay. Ma'am Cindy, maestan sa A.
11: Yes. Mayong hapon sa tanan. So I'm Miss Cindy Arlabe. I'm from Tanhai City actually. I am serving sa A for almost, karon na year? Mo 4 years. Pero 3 years. Father. A lot of them know me. Kay naga katakanta ko sa ano.
10: Pwede mo sample niya yung
11: kanta. Hala, unya na, Father.
10: Kanang mga student ni mo?
11: To all my students in St. Anthony Academy, good afternoon class. Char. Oh, natingala gini sila yun. So it's my first time actually here in the radio station. Thank you so much also for Star Radio Tayasan. And Father, thank you for inviting me. Wala mong gusto, Sister.
10: Salamat sa pagtubag sa kuha ng imbitasyon, no? Karon sa mahimo kang guest na mo, especially karon kay atong discussion, kabahin sa mga kabataan, no? Kabataan, labi na sa kinaiya o batasan sa mga estudyante, especially nag-start na ang klase.
11: Yes.
10: Diba, Sister? Tapos, dagan kay mga adjustments na nahitabo. Dagan kay mga, you know, kwan, mga usapan nila nga transition period nila from summer, from break to class, no? So, especially, we would like to talk about katong mga hitabo sa mga bayulinting hitabo dito sa Leyte, no?
11: Yes. It's quite alarming, Father, actually, as a teacher. And of course, also for our students. Our primary goal in education is not just about instilling knowledge sa utok sa itong mga bata, kundili also in guiding them and nurturing their spiritual and of course their heart.
10: Mona, so, no?
11: Mona challenge, Father, karon actually.
10: So, akong pangutan ng una siguro, unsaon man pag-avoid siguro pag-likay nga maabot sa punto na maingon, dili maabot in ato, no? Nga, kung atong i-review, doon ay kuan ng duha ka bata, mga bata dito sa Leyte sa eskwilahan.
11: Yes.
10: Onya, nagdala sila armas de fuego.
11: Yes.
10: Onya, sa wala pa yun mabali nga rason kay under investigation pa, namusil man sila, no? Namusil sila o ilang mga kauban nga estudyante. So, usa ka bata na nagdala og dili pwedeng dadon sa eskwilahan, Kaya supposed to be andan doon yung eskwilahan.
11: Notebook.
10: Notebook, bullpen.
11: Lapis. Utok, of course, pa.
10: Pusil may gidala si Miss, no? So, muna siguro ito ang hisgutan siguro. Mga how to help each other that we can mold young people na mahimo nga tarong sila, no? Tarong sila na they will live a life na subala rapod sa ilahang pagkabata, no? Okay. Ang kinabuhi, there's time for everything man, no?
11: Yes, brother.
10: A time to be a child, a time to be a married person, a time to be a lola. And there's a time to be born and a time to die.
11: Yes.
10: So gini mga bata, bata pa gani, wala na, nakapatay na.
11: Yes, so, mother.
10: Very sad, no? So very sad. So kung ipasabot anang we can help, so kanang itawag og we.
11: We, so that it is a collaboration, father. Raising a child, yeah, it takes a whole island to raise a child.
10: Yeah.
11: And in school, it always starts, education starts at home. So in our school, we are also coordinating with the parents, of course, father. Kay una sa tanan sila ang usamo ato ang bata sa eskwelahan. Ato na nila. Sila ang unang mo disiplina. And monitor yun, father, kung unsa man ang kuan sa bata. Gimo kay usahay, makaingon sila na ay lahi man ang ako ang anak, butan na ni dili sa amua, pero baka bot eskwelahan lahi di ay, father. So we need us teachers, we are also the second parents of our children, our students. So nagkinahanglan yun tapod og collaboration sa parents, sa school, and of course sa administration. So
10: sa church o sa government?
11: Yes, no? Sa government, sa church. Yeah. For us also, Catholic school.
10: So this is what we call we, no?
11: Yes, that's what we call we, father.
10: Church, government, family,
11: and
10: school.
11: The school. Yes, father.
10: So muna ang magtabanganay, no? So maybe we can invite ato mga listeners, kamong naminaw diya, sa inyo ang ika.
11: Kasugyot.
10: Sugyot ane, no? Atong numero sa ato ang radio station is a smart na to, 0969 484 5454. So sa ato ang
11: Globe,
10: yes.
11: 0956-664-7731.
10: Sa atong website,
11: you can visit www.starradiotayasan.weebly.com.
10: Sa ato ang FB fan page,
11: we have www.facebook.com/star.radio.
10: Sa mga no, ato ang mga pordita participation na to, maminaw ta kay ako, amo ko'y anak. Wala ko'y experience, pero we have.
11: Ako po, father, pa ko'y anak, father.
10: Mo ba? Talaga
11: ako anak is mga estudyante.
10: No, we can ask them, no? Sa to ang mga naminaw ron, mga mama, lula, what to do, no?
11: Usaon.
10: So, please guide us. Unsay inyong pananaw po daan, eh. Especially, we are all at stake, no? Kay inyong mga anak, da eskwela ba ya?
11: Yes.
10: O eskwela niya, gawa sa eskwela, so mo travel pud sila, no? So sa dalanon, sa eskwelahan og nahitabo na kami nana, so maybe unsa inyo pananawan, eh, no? So please call or text or comment sa ato ang Facebook live, no? Natay sa Facebook live. So unsa ito, ato ang kuan aning how to mold ni mga bata sa inyo ang sa atong school sa may mga measures nga gihimo. Especially ato ang mayor, aduna na siya ay
11: bagong ordinance, executive order.
10: Executive order nga, unsa to?
11: The mayor. Complete ban for cell phones and other digital.
10: Kumplito na
11: gud siya, father.
10: Wala and na yung mga communications.
11: No kuan driving without license for the minors. Oh, and of course, katungo
10: yung mga...
11: Yes, balaod gid siya pa.
10: Balaod na sa LTO kay o maglikay tang mga diskusya na sila nga wala pa training, so samot na tong maligsan.
11: Correct.
10: So bana no, maayos sa kay na nga executive order. May gana no ka tong mayor this tayasan mo execute og mga inana to reinforce the kuan the law
11: for no? The safety for all of us.
10: So may mga measures sa inyong eskwelahan sa outside.
11: Yesterday some of them are aligned, Father, like no cell phones during class. So mas karo wala na gayon
10: during class.
11: Katong sa executive order ni Mayor, Father, we already announced it yesterday afternoon. Wala na gayon even during breaks and lunch. So wala gyud, so
10: pero pwede ra padadon, pero karon bawal na gyud.
11: Bawal na gyud siya padadon, Father. So for the senior high school, especially for us that we are utilizing Quipper education, it is a learning modality system for
10: Quipper.
11: Yes, Father.
10: So na siya.
11: It is we access learning through online, Father, and the students will be accessing the learning materials through online. So, there are exemptions for the senior high school only if the advisor or there is a presence of the teacher, Father, who will be conducting the class. But not necessarily every time.
10: Okay. Yes. So, it's using the modalities.
11: For example, Father, for the grade 12, they have their PR2, practical research. So, they really have to make use of the laptop. So, pwede, Father, na kung maggama, but for now, discussion pa man may, pero maggama na gyud, kinahanglan gyud siya na naagyo sa provision from the naagyo maestra nga magbantay. So, gladly, gamay-gamay ra gyud ako ang grade 12, a total of 2. Gamay ra gyud, so, mamonitor gyud na ako. Grade 12 ako, Father, is 12 students.
10: Murag seminaryo, mayo na, kayo monitor kayo.
11: Monitor gyud, tinagsaon gyud og kuan, Father.
10: So that's the measure of the government, no, nga specialist tayasan, no, nga
11: pero ang junior high school, Father, wala gyud because we are utilizing books sa junior high school, so magsige na sila ning kuan, basta na gyud wa na mag-cellphone gyud, Father.
10: Amay po na, no, kay at least matug eskwelahan na focus sa eskwela.
11: Oo.
10: So ang gobyerno nato diri sa tayasan naghimo ang executive order, no, yes, para to address nga maavoid nga inana nga situation kay kadto ding nahitabo dito sa kuan Leyte. Murag nag chat man dito sila.
11: Oo, na, Father, nag chat na toy
10: chat group sila.
11: Murag kuan siya, Father, like it's just a PM kanang ga kuan gyud mo ga kustoryano through the messenger.
10: Messenger sila.
11: Oh, messenger sila lang doon, Father.
10: Na mo-atake sila.
11: Oo, mo-atake sila, Father. Dahil, no, to. So
10: mo na nga, gilikaya na ng communication nila.
11: The challenge is there, Father, for us. This is also stipulated with Sister Gahapon na kung wala na yung kuan, Father, wala na yung cellphone ang mga bata, whole day sa eskwelahan. So, basically, pag abot sa ilang balay, mamawi sila, Father, no? Mamawi sila ng cellphone. So, dugay na sila matulog. Dahil, pag abot po niya sa eskwelahan, dito na po niya, dili katul. Ay, kanang pirato na sa eskwelahan, Father. So, we also need the
10: piraton,
11: parents.
10: Piraton.
11: Kanang katulgon. Katulgon.
10: So, siguro itong ikuan mga...
11: Monitor good siya, Father.
10: Parents.
11: Parents. Okay. We need our parents good.
10: Sa school man na siya. So, nasa na nai-rikisa? Rikisahon sila?
11: Kuan, Father.
10: Pagsulod ba eskwelahan?
11: Oo, Father. Well, dito sa executive order naman to na ay mga job order na mo ato sa schools, especially sa saan wala mi kuan, wala mi security guard.
10: Siguro ang kapitan, siguro na, kapitan. o gantanod siguro, o
11: yes,
10: tabang.
11: Basin, Father, ana yun. Pero ang gi-highlight, Father, job order daw to ang ano.
10: Assign na nila.
11: Assign na nila per school, Father. Ang
10: So to rekisa gyud.
11: Oo, Father. To check gyud sa ano.
10: Sa mga bags.
11: Sa bags.
10: Mga bulsa.
11: Kasi hindi ay namin katong murag gi-raise mo po na gapon, Father, murag according sister sa ilang meeting together with all principals, administrators, PNP and mayor na asto na basin daw na ni-request na katungin electric detector, metal detector. Metal detector.
10: May na, no, kay.
11: Basin na lang.
10: Kaya dapat to metal detector tong dito sa Lite, dito to may taboy na to.
11: Mga anak mo, brother. Dayong
10: sumayo?
11: Dami, oh.
10: Sa, kuhan siguro, sa dyan sa governmental measures after ato, sa school, sa may inyong gihimo, aside from the implementation sa kakuha ni Mayor, na rikisahon tapos executive order nga bawal gud ang cellphone so far kay to avoid really this kuan na mo magsanga-sanga magune so para ma stop na siya nga line of communication so pero sa inyong eskwelahan na how do you like for example as a teacher do you observe na ang usa ka student is disturbed? Like na siya yung mga tendency to be violent?
11: So far, Father, bago-bago yung klase, no? Bago pa yung nag-start, we are in 3 weeks, 2 weeks.
10: May mga indications, ana?
11: So far, kanong Father, wala.
10: Like maghilom-hilom, mag-isolate, mag...
11: Wala. So far, Father, wala. Good na nag-isolate. And in case good, Father, na may na, amo good na yun nga, okay ra kaday? Say problema dong. Wala, it's more makualan gyud siya namo Father. Mabantayan dayon kay gamay ra gyud sila Father. Like for one class 15 students.
10: Paso gamay ra.
11: Gamay ra gyud Father.
10: So ma-monitor.
11: Ma-monitor like for example, ang bata is dinagani siya murag mutingog sa klase. Amo na ano. Naunsa day kaday? Balo dayto na sakit ra day auntie. Wala na Father.
10: Pero katong like for example katong sa Leyte nga nakita mo gusto dito niya naman na sila yung mga account sa Facebook.
11: Yes, Father.
10: So, katong usang dakog lawas nag-iigong ipakita nga shooting to siya shooting range, no? Pusil-pusil siya dito niya ang botog.
11: Dapat po, Father, no, na ato ilimit ang exposure sa bata for that thing. Kaya katong magutom na siya sa shooting range kaya because
10: pwede ba nang mo
11: his aunt is a police woman.
10: Asa to dahi? Katong
11: niwang Father. Based on what I've read rapod Father kay murag iyang auntie kay murag ang pusil ato Father gikan na siya auntie diba? Katong
10: gikawat tagway kay ang police di ba na pwedeng
11: mo gani Father. Murag naputoy I read the reports na under pod investigation ang aunt.
10: Murag gikawat tong
11: sa murag gikuha gid kay Father.
10: Kay ugma.
11: Kay of course gi-expose pa ng bata for shooting range nang inaba gi-expose man gud ang bata.
10: Kay nakita ko atong kuan na ga pusil-pusil katong usan da kog lawas kay niwang man tong
11: Totoo
10: sa nga siguro ang ugun sa ibang kuan gi post diya sa ilahang Facebook. Kamong example mga parents kita na mo sa post sa inyong mga anak nga
11: yes
10: pusil-pusil na so siguro you can
11: di una Father kay na mga bata Father kwan kay Father you can restrict your parents your family members na di sila makakita sa imong post sa Facebook na Father even the like magmaydi ka well, di yun na maro ang bata Father grabe na sila mo think karun so kung ang parent kabalo, wala siya kabalo. Siguro, wala siya kabalo, Father, kay di man niya makita sa Facebook. And,
10: pero,
11: kay restrict.
10: Like sa, nana, so, gawas o mag-hide yun siya, pero, na yung mga like, for example, mga
11: attitude niya, like behavior.
10: Sa ilang post, kay, ang ilang thinking, ilang planning, i-express mga na sila nila sa Facebook ng uban like sample nagplanong maghikog de so
11: yes kada good
10: magbutang-butang na sila katong kandila no. Sa ilang

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang mo social media karon.
2: Grabe na father ang social media yun. Like everything, you can see everything there.
1: Kasi everything, no? Kaysa una, like for example.
2: Igor, ang post og picture. Karon lahi na father.
1: Wala pa Facebook sa una or kwan. Sa, kwan pa mo to, Friendster.
2: Wala na kabot na father.
1: Gulang na siya. Friendster. O sa una pa, niya, ang tanong kag TV na, ganyan gitawag og parental guidance.
2: Yes, parental guidance. Wala, kwan, sa LTs to, nalimot na. MTRCB.
1: Oh, MTRCB. Niya na, gunay, parental guidance is advice.
2: Advice. Wala naman na sa Facebook, father.
1: Mo magani nga, if regulated ang TV, na bawal gyung mo project diag mga may kanabang anything na maka kwan og karahasan sexual droga sa to na hindi angkop
2: sa mga batang nanonood.
1: So ato po na challenge sa gobyerno.
2: Yes,
1: sa,
2: father, because in Australia, no, as what I've read and also heard, they are banning social media for minor. They are banning. So lami kay siya, father.
1: Banning siya, that means nga
2: wala gyud access ang mga bata sa social media.
1: So ang mo enforce ana ang mga parents.
2: No, of kay course. And the government itself.
1: No, di man pwede sila mapriso. So ang kwan stricto na ang disiplina, no?
2: Motong, so, during sa amuang orientation, father, does parents orientation, gi-highlight gyud namo na, ma'am, mga ma'am, mother, daddy, pwede lang yun, bisan, kung mag-uwi na busy, good, pag-panginabuhi, father ba, na bisan na nagpag-abot sa mga bata, kumusta mamo eskwelahan, day, ana ba? Kay, that's what our students need, the love and care. Mupo na mong nabantayan po sa father sa mga estudyante, it's more on, kinahangan yun lang attention dyan, father. Kay, di man sa tanan, pero most of them, they have working parents. So, siguro, ay, di man tanan, pero, kinahalang yun nila pangumustahon. Kumusta makaday? Anak,
1: May kuhan sila.
2: Matod pang sister gahapon. Kanang, alaon nila, father, kumusta man ka?
1: Itap.
2: Yes, father, kana yun.
1: The words of assurance, yes. Inspiration, encouragement. No nga, I am here, niyara ko dire, imong mama, imong papa.
2: So may problema ni mo, nabakit kuhan sa eskwelahan.
1: Mumanay ko lang sa Pilipino po. No, Filipino parents, no, nga dili kay expressive na
2: yes.
1: Love you, I miss you, mga I'm sorry, murag minus kay ita na.
2: Murag dili kay ita into in that, father, kay we are born with dependence, goro sad siguro pod, no, kanang sige inani dili gud kaayo expressive na ma'am, muna akong problema na maulaw
1: dili expressive siguro, but the gestures, no, like gestures o mga lihok bas mga parents, no, nga siguro dili siguro language, pero the actions
2: like,
1: no, speaks
2: louder than words.
1: So nada, no, mo, so aton challenge sa gobyerno, if gi-regulate ang TV kanang MTCRB nga like ang
2: yes.
1: Projection diya sa TV
2: may tag na apod sa ano sa social media,
1: sa Facebook makay mahimo mo nas DTI god, no, kay pwede mo na siya like sa Google. So, ang Google, pwede nga maghimo sila og mga inana nga, mga measure nga situate ang nilag-in na usaka, kwan, no? Usaka dili, minor di edad. No? Kay mo man na ang nahitabo good, no? Nga mga bata, binilag-dula-dula ra. Pusilanay naman ito.
2: So, sa una, father, kay tuslo ka na rin pat kuan lapis karon lahi naman.
1: So sa kuan sa tung panahon nag-usob na gid, no,
2: yes.
1: Labi na ang mga bata karon is very into communication na gid sa platforms sa social
2: grabe,
1: media.
2: Grabe gid yun, father.
1: So especially ang mga games
2: kana gid.
1: Games. Basta na ito'y Dota ba to? Tapos ML na pa'y usa. Kanang
2: Call of Duty sama Roblox.
1: Roblox. Modern na mga makabuang daw na siya. Grabe ko kayo ang epekto sa mentalities mga bata.
2: Nanapod ang cursing, anak diya, father.

0: curse na sila. Ang cursing ba? Like, mangwan. Easy na lang kayo ang word na mga dili pwede po i-express father ba?
1: So mo na, no? Nga. Challenge guys, mga parents, especially mga absentee parents na tos gawas, kay kasagaran man God.
0: Ang mustaon yun, ang mga bata.
1: Kani mga absentee nga wala sila. Example, ikaw wala ka diya. Ito kas gawas. So absent ka sa imong presence. So ang himoos mama kada pangayo sa anak hatag dayon.
0: Oo.
1: Kay kuan man niya ang problema na og ang gipangayo, like for example, nangayo siya og anything na para ragyos dagko ng tawo. So man na ang problema no nga dili tanan nga gipangayo, tagaan siguro niya mangluod
0: mo lagi.
1: So to ang kwan, so muna atong i-discuss measures sa eskwelahan, especially sa mga teachers, the second parents, sa mga students, no, mga classmates, siguro dako po kayo na sila og impact.
0: Uh-oh.
1: No, sa church, no, sa ato sa church, especially kami mga pari, siguro mga pastor, siguro sa lain mga denomination nga gamay ragod kay mi og time sa mga bata. So pila ragod nang misa, usa ka misa 1 hour. So that's our involvement og direct communications mga bata. So it's really not enough. So natay mga katikise, mga gihimo sa mga eskwelahan, natay mga uban pa mga ginahimo to really mold people, especially ang mga membro sa Catholic Church, no, nga to really live a Christian life, no, it's really a practicing Catholic, no, nga ang mga virtues, values sa atong Ginoong Jesucristo ma live out gyud siya mana daily, every day sa atong life. We are called to be like Christ, no? So inana ang dili mo patay kun dili mahimo nga makabalong mo sakripisyo o para sa mga tawo. So inana ang kuan mahimo. Siguro ang mahimo sa mga parents, ikaw og ako may parents, ako may papa o mama sa anak, siguro unas tanan nanagod siya ka ng regulation sa exposure sa social media. And to make that happen, na imo siyang tagaan og sports o imo siyang tagaan og other alternatives, no? Kay lisod po kayo ng bata, imo ang paundangon anang cellphone niya, wa po kayo gipuli, alangan mo matanga na sila diya.
0: Maodyo na.
1: No, di mo na pwede nga imura silang pa kung anong diya na matulog ra sila. So, na may mga nindotron, mag-pickleball, mag-tennis, mag-basketball. Ano sa pa na, sister? Mag-music siguro?
0: Oh, mag-music.
1: Mag-kanta.
0: Mag-kanta, sayaw, or frisbee.
1: So, mga sports into skills like mag-stitching ka, mag-something, or mag-writing siguro ka, or mag-hiking, mag-anything, no? Na malingaw po ang mga bata. So, unang panahon, walay
0: cellphone.
1: Cellphone. Sa among panahon, wala may
0: cellphone. Kabot ko na, father, walay cellphone. Wala well, may cellphone. Naka-cellphone ko, father ko, ana, senior high school.
1: So, naghihimo?
0: Among balay, father, among puyanan is in the highlands of Tanhay. So, kuan dyan ka lang mamakiro. Mamakiro, mangumpay.
1: So, good shepherd, eh, good
0: shepherd. ako mga kadula, father, is mga lalaki. So,
1: muday na marakag tumbo yun.
0: Pero bahay ko, father, mamintik.
1: Mamintik, og langgam.
0: Mamintik, langgam, pero bad yun dahil ito. Magsakasaka, og ano, dahil napiang, nataktak, napiang. Na. Like, I really enjoyed my childhood, father. Like, mga ligog suba. Yes.
1: So, inana, no, nga, alternatives.
0: Yes.
1: Okay. Ang mga bata, good road,
0: very very engrossed kay siya sa cellphone. Like dili bisag kita father, bisag ako. Kung di ko kagiwis ako ng cellphone like for like one minute or 2 minutes, wala lang dili ko mahimutang. Bisag i-charge, di ako gunang gamito bisag mag-charge father. So inanaba, like it is also a challenge for me, for us adults kay even kita wala wala po tay time pod sa ato ang mga bata kay mismo kita busy na punta sa cellphone. That's it.
1: So for me, ang ako gid is do some alternatives, no? Taga ni mo sila og other options.
0: Yes, other
1: options. Options na this is more enjoyable, no? This is more engaging. Okay, mga bata, mo magina siya og asa nang mas malinaw sila.
0: Mas lingaw.
1: So kung kuana na is ang dilema mangus mga bata pagpagawso nimo, ang mga adik na pod, no? Mga adik, mga druga-druga.
0: So, kana, father, diya
1: so, na pod. So, asa mo ka mo pili
0: na
1: mugawas imong bata niya ma-expose dito sa mga barkada, ma-expose dito sa mga danger sa gawas,
0: mga bisyo,
1: or areras balay niya mag-cellphone na pod lagi.
0: So, usaw na lang yun. Usaw na lang yun ni. Asa so, tamang lugar ani.
1: So, for me, kala siguro nang I would like to believe nga if ang imong bata is what is his kanamang intelligence, mga naman tayo gitawag og
0: multiple intelligence.
1: Like dili raman intelligence kanang sa mind.
0: Yes.
1: So namay kinesthetic intelligence like Manny Pacquiao. Manakahumas Manny Pacquiao og murag high school lang naging siya. Pero doctor siya. Doctor siya in the sense nga gitagaan siya og honorary doctor kay naman siya intelligence kinesthetic, no? So pag magboxing siya, bright kayo ang bright ihang siya body, no?
0: Yes.
1: So this the body ko, kinesthetic is the body, no? Bright kayo. Like social, no? Social intelligence.
0: Like
1: so social intelligence may kasilag leadership,
0: communication
1: ng malingaw kay sila og into like anang grupo-grupo like mag-gather together ana. So that's also intelligence. So kamo mga parents, balaan ninyo inyohang mga anak kung unsay ilahang ganahan.
0: Another okay, well, say ganahan mo cellphone ma. Another ganahan. Another alternative na pwede na tong
1: So like for example kay di man nimo nga imo ganang pa cellphone kay mo po nay ang peer pressure. Pero ang akong gipasabot nga during the regulation, no, nga imo siyang i-regulate na this time bawal ta mag cellphone. So what is your alternative? So unsa may activity nga imong ipahimo niya nga pag dili ni pwede, unsa man dai pwede. So sa may pwede like pwede ka maglaba, maglimpyo, o pwede ka magamang assignments.
0: Oh, kana father.
1: Or pwede kang mag-gitar, mag-whatever.
0: Oh, learn instruments, playing instruments.
1: So anything na something na dili ra good into. Kasi gano'n mga bata ron, kuwan kayo, ML, Duta, katong, sana, toy mong giingon.
0: Code M.
1: Oh, Code M. So dili, para na ako, we really lack of alternatives. So I'm very happy din sa Tayasan ang atong mayor o atong mga konsehales, no, si Vice Mayor, very supportive into like sports.
0: Yes.
1: Sports. Nindot kayo diri kay na yung mga curfew. Like ang police nag
0: na police visibility for
1: visibility maglibot-libot sila na katong na i-announce nga sa tong
0: nag-druga-druga yes.
1: Na i-report na yun. Tapos ang mga bata, example, gabi eh, dula mag-tennis. Nya, pag automatic na walay gasulti nila, pag abot na sa like time na
0: for curfew,
1: uli na sila. So uli na sila, wala pa gasugo nila.
0: So,
1: basta automatic na.
0: Nahimo na siyang routine, father, no?
1: Routine na. Na-routine na siya. ang tayasan, nindot kayo kay like magabi na, wala na yung magkayo magsuri-suri.
0: Yes,
1: so,
0: Father.
1: Ato na sa balay. So, safety na. So, nakaroon, in danger po di ang mga bata o naaras balay. Kay pwede man po nga nahiluan ng ilang utok sa unsa ilang gitanaw, unsa ilang. Natoy basta na i-app sa phone nga, automatic nga pwedeng ang parents makapatay.
0: Oo, Father Murag, kuan na siya nang imo i-connect sa ibang cellphone ang yang
1: ang mga cellphones imo mga bata.
0: Oo, Father. Dahil makabalo ka unsa na application ilang gipang open. So, kung i-open sana, imo na pwede nimo siyang i-stop.
1: So, siguro mo na ito ang ikuan.
0: Yes.
1: I-advocate. As well as, ako ang nakita, no, like, siguro sa, we say nga, murag toxic na kaayo ang social media, or another is kanang murag wala na kayo'y mga nindot. Talagsa na kayo. Pero naghapay na ka mga nindot. Pero like, muraga labig yun yung mga kuan, no? So, siguro we can encourage all people siguro nga into social communication, no? Nga to really engage into positive mga contents.
0: Yes, Father.
1: Positive na mga post, no?
0: Kung good, like ang responsible good ana no is kanang naasa government na maka-regulate good ana na
1: like,
0: i-filter kun say usay malantaw lang.
1: So
0: like,
1: if
0: na siya discretion jud sa Father.
1: If gabaha na ang social media og negative because the good people, the positive does not do anything. So, ato nang pabahaon po ng mga maayo.
0: Okay. No? Mudag ka maday ang views basta ay naiga ko an nai ko an.
1: Malagi na kay more example ako dire pag magbalintong-balintong ko dire or mag-viral dai. Pero murag serious sa kahit ano.
0: Murag wala man ig kuan oy.
1: Wala man nagtanawon gud nila nga something extraordinary ba kay mo man po
0: something na dili siya normal Father.
1: Example sa pare, sa may dili normal sa pare, pag muna imuos pare, muna ganahan nila.
0: Oo. Muna mo viral. And we tend to like give attention to negativity. Something na dili maayo Father, like ma-attack na yung tag, nag-viral dito na kuan lang. And supposedly, ipang-share dahil Father, ipang-pasa-pasa. Like for example, Father, na-leak na, like for example, mga kanang malaswa na mga image or videos, doon na po yung mo viral, then na-mo comment na, please send me an... So, ina na ba, do we need to do that? Narag, muna siya yung Father, one of the negativities dyan sa social media, kay ina na ba, malik na ang mga kuan.
1: We are being taught by Father Ramata. Siguro is Father Ramata. Sa diway, kwan, among communication, social communication ng mga klase nga, dili tanan na imong gi tanaw diya sa social media nga imong tuuhan. So, nakikitawag o kanabang bracketing, no, nga imong analyzon sa, no, nga, o gunsay gi-post diya, is that true?
0: And we most of the social media people other is kanang walay ability to filter kanang to analyze na ay di kumutuwa ni mutuwa pa wala mo nay kulang food Father
1: mutuo dayon
0: o mutuo dayon bisag dili tinuod
1: mana siya so
0: yes.
1: Mana ang kwan so how do we kwan atong advice ani natay kwan diri una matod pa sister is ang pag-raise o pagpatubo sa usa ka non-violent child. So, natay gitawag og modeling peaceful way sa mga bata. So, una is model non-violent behavior. So, ang ipasabot niini nga likayan gunimo ang gitawag nato og harsh mga physical punishment. Harsh physical punishment. No? Okay. Ang kwan magandaan na a victim become a victimizer. So malabihan na sa na yung naglatigo diya. So pagka dako na sa ana niya.
0: Mang
1: latigo na sa siya. Victim siya kaniadto karon siya na pod mo imong biktima.
0: Oh, kay mo na ni tabo father, gibully siya then mo na nang nanimalo siya.
1: Pang bully daw is gi-ruled out, wala pa ay klaro nga kwan, wala pa to siya kwan kay. There was really a report nga it was most probably okay wa pa magud na human gud ang investigation na dili gud siya bullying. It was really planned. Giplano gud to nila nga kan kay nana may mga chat nila nga gi-analyze sa otoridad nga murag ang argumento nga pag bullying usa ra gyud ilang gipusel katorang nang bully nya kwan man na musil naman sila bisag kinsa. So it was not really bullying kay ang imo ra mang kontra may imuhang baslan.
0: Yes.
1: No, so dili murag gi rolled out ang kwan. Tapos like for example na mga problema kanang non-violent behavior sa pagpatubos mga bata like na mag-away sila, so imong ipasulbad ang ilang away nga dili magsinumbagay. So na mga non-violent. Ikaduwa, teach emotional awareness. So tudlui diha sa mga pagbati nga hitabo no sa sulod sa bata no. So manang diha na magawas ng name your feelings. So name your feelings, miss. What's your feelings today?
0: Happy and productive.
1: Tapos validate the emotion no. So normal ra, example nasuko ka, nahiubos ka, frustrated ka. So i-validate na siya nga this normal no. Even Jesus, si Jesus nasuko man to. Jesus katong niadto siya sa temple niya, kita siya nga tuwa na dito na maligya, gubot na kayo din pangyabo, gipangyabo niya.
0: Yes. Gisugalan ihang ko.
1: Oh, siya nga kining balay sa akong amahan, dili pwede nga kuanas mga negosyante og sa mga tulisan dili taguanan. So nan no, so emotion, so tudluin niyo mga anak no nga mo sulti sila sa ilang gibati no, ilang gibati na og unsay ilang gibati. So validate their emotion, dili kay anihilak ng bata nga gahilak ng bata, gahilak ko pitingin ilak ng bata, ay gahilak kay isog ka na no? So murag na wala siguro siya nahihilak pero na invalidate po ang iyang feelings. So ayun naghimoa, so himoa validate. Tapos practice coping strategies. So ipasabot anang practice coping strategies no nga like imo silang tudluan sa pag-release sa ilahang kasuko o kalipay sa positive na pamaagi. Example, pag nasuko ka. So, pag nasuko ka, so unsaon man imo pag-release sa imong kasuko positively. Example,
0: saan, Father?
1: At among rektor, namatay naman to si Father Jerry Truno. Pag masuko to siya, pag masuko siya namo, manghask siya sister miss, manglimpyo siya maayo.
0: Alam mo, dilin ako na kaya Father.
1: So iyang gi-release ang iyahang negative energy into positive.
0: Wow.
1: So this because anger is an energy, so positively iyahang gi-express like mag-write ka dina, like mag-sing ka dina, or mag-whatever no nga nasuko ka. So dili nimo i-act out ang imuhang
0: kasuko
1: no nga ganahan kang mupusil, mamusil pagkadya.
0: Kaya usahay ang mahay, naraba Diyos iliwitan.
1: Iliwitan, sister, ha? Amis. So, ikatulo is build communication and conflict skills like use words, not fists. So, pag mag-away gani, Ba ramay pa wayon.
0: Pero sa Father, sakit ba po ng mga istorya?
1: Pero constructive, like wala ba ka kabalo, pabalon ti kao nga nahiubos kay ko sa imong gisulti.
0: Yes.
1: So just inform them, pabala sila nga mo na imong ibati.
0: Express your feelings through words.
1: Through words, not fists.
0: Yes.
1: Sabi na sister, no? So ayun ang kinomo, no? Kay listen kay nang kinomo mo imusulbad sa problema.
0: Na.
1: Ni mga bata, no? Mag-away na sila. Samag-istoganera sila.
0: Gaming vehicle fire. Sumagatabi, sumagayan na. Alarma tayong mga maestra.
1: Gane. So, like, another, number four is monitor media and influences.
0: That's what we discussed.
1: So, we discussed, no? Like, limit violent exposure. So, mana nga, ang mga parents, kinanglan gumong mag-monitor sa inyohang anak. If nag-monitor ang mga parents na gilanta ni siya, like palimno nagtambal.
0: The same so, also with the
1: Feelings.
0: The feelings and the exposure so, of...
1: Ipamonitor gina siya kay development ba nas mga bata niya. Madaan og dili monitoron ra ang health. How about the emotion na equal pareha ra mang gihapon na? How about their ilang eskwela?
0: Because we are also doing
1: love
0: that
1: life,
0: in school.
1: Love life, di ba?
0: Yes. Kung saan naman mo kuhaan to? Kaya di ba, jumali, kaya nang maghigugman na yun yung mga bata, bisag bata pa.
1: Gimonitor ba ka sa una? Kasi ikaron, gimonitor na kang sister.
0: Wala, panasawa, Father. I started having relationship, college naman ko, Father.
1: Amo ba?
0: Yes, I also focus with school. So,
1: onya.
0: So, oh yes, kana Father.
1: So ipakuha ninyo inyo mga anak sa mga is putting your shoes on them. Na, nabing, alam mo po. Giingon, no? Kabahin aning ka.
0: Sila ang where also
1: music to the beat. Parents to teachers communication. Mga impression ninyo sa inyohang mga student, ilang mga anak, unsa ilang mga inyohang comments sa ilang mga anak.
0: For now, Father, because we started, bago pag-ipagsugod, by July, Guru Father, we will be having our, you are kuan yun. Like, I'm also thankful for our parents, kay naagyubang yung parents na dili good mulaban sa ilang anak, Father, like, You can di po ka mahadlok as teacher na mo enforce o discipline sa bata. Kay they are also supportive. Na miss, kay kabalo because they know that na bulidita ana.
1: Kani mga like for example, kining this is WD nga protections mga bata. Para nako ang nahitabo mo gud ani ang history ani. Kana bang like abuse sa mga children, emotional abuse, physical abuse, like sa disiplina ba? Kay naman kayo mga bata, no, especially na minor ro na maingon siguro nga dili na may pwede nga disiplinahon. Like naay mga instances nga naay mga ano mga bata nga mo express jud nga pag bunalan sila may ay i-report niya na ka na kasi DSWD.
0: Yes.
1: Na inana.
0: Kasi wala kay Father na wala miss, di ba? Na pwede miss. I think there are two protected jud Father.
1: Ang history magudana is ang kaniadto nga disiplina niabot na sa point na mga balaura, kining balaura gigama. Naman ay konteksto kay in every
0: yes.
1: law.
0: Yes. Again, it's siya.
1: Like for example, sa unang panahon, wala mo ko kaagi ana pero sa una ang mga gulang sa una mamunal mag-ikog og pagi mamunal og kanang mga binugha mamunal og katong mga bilya no bilya basta masuko ning amahan bisag unsay magunitan mo ilambos ibunal og nya grabe kay mga sakit ng mga pulong so inana so sa eskwelahan pod sa una mang labay og mga bangko inana so grabe kayo niya Ay, yabaan kag tubig.
0: Karon dili na kakabuhat, anak, Father.
1: So that's the protection, no? That's the protection.

0: position. Kay there is
1: kay some, na-abuse na po ang too much power for the father.
0: Yeah, it's the boundary ba nga.
1: Yes.
0: So, ang giingon anang balaura, wala na nag-ingon ng DSWD nga, ayaw nag-disiplina ha. Ato man ang trabaho. No, trabaho man as parents na mag-disiplina as bata. Ang punto yes. lang is you methodize your discipline na ang bata maka-learn siya na sayop iyang gibuhat.
1: Yes, Father.
0: So, not necessarily nga imugod siyang hapsan diya o binugha.
1: Dapat, Father, for discipline, imugong ipa-feel niya na sayop ka.
0: Oh, that's the point.
1: Dili no. kay imo siyang ambawan or imo siyang discipline lang, pero wala siya kabalo na
0: unsay iyang sayop.
1: Unsay iyang sayop.
0: So, man na ang giingos DSWD, pero wala na giingos DSWD nga dili na ka pwedeng mag-discipline na si mong anak sa eskwelahan. Wala na naging unang DSWD na ayaw nag-disiplinahan ng imong anak. But have boundaries. No?
1: Yes.
0: So have boundaries nga i-method kaya mga bata, bright naman ron, nag-inom naman sila nido sa una, lanot ra may giinom. So, imong disiplinahon ang mga bata, tapos sa imong pagdisiplina sa ilaha, dapat
1: they will really know.
0: Maka-reach sa ilang hearts and minds no. na ma-inform sila nga ay sayop.
1: Sayop,
0: ay
1: sayop ang ilang ipuha.
0: Dili din na pwede. So, inana ba? So, it's really our comment on that, no? So, wala naman tayo time kay
1: it's already 12:58 in the afternoon.
0: Amoy, in istorya na to. So, salamat.
1: Thank you so much.
0: Your greetings, Miss Cindy. So, the apelido ni mo, nangutana sila.
1: I am Miss Cindy Labe. Labe.
0: Labe. Okay. Imong parting words sa to mga listeners and viewers, Miss Cindy.
1: In order for us to attain the quality of education that that our country needs, we need a collaboration, an active collaboration with our parents, the school, and the government, Father. And with that, I think we can elevate the situation, and we can protect more, not just the student, but everyone in the community. That's it, Father.
0: So, ito pong parting words, we believe that according to Jose Rizal, our national hero, nga, ang mga batanon,
1: ay ang pag-asa ng bayan.
0: Pag-asa. So, unsa nagay kagmaon sa ato ang nasod og mao ni classes mga batan-on karon.
1: Yes.
0: So mana no nga our appeal no sa mga batan-on, please behave because you are the future of our country,
1: nation.
0: Our church. So please do your duty as for Monday no nga sa inyong formation years no nga you will really do it well. Tapos sa tanan no sa tanan na inyohang gi-inform ninyo gi-teach ninyo please put into action no. So salamat na kay wala na matigong panahon atong pagpasalamat no sa atoang owner station manager si Dong Ayan.
1: Thank you sir.
0: Salamat sa iyang mama si Cha Irinia to aros ilaha.
1: Thank you ma'am.
0: Atoang Mayor Bimbo, Vice
1: Thank
0: Mayor Nonong. Asa to ang mga kwan, listeners ninyong tanan nga naminaw. Thank you. Mag-ampo mi nga nabusog mo sa moang og nakakatun mo sa moang discussion karon. Thank
1: Yay,
0: you.
1: Yay, wala ko nakakanta.
0: Uy, napay na next Saturday.
1: Bele na. Sige, next Saturday? Pwede ba? Ay,
0: next Saturday. Thank you. Salamat.
1: Salamat po.
2: Maukadto ang atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi uban ni Reverend Father Archie Turoy. Hangtod sa sunod higayon sa atong panaguban, diri lamang sa inyong paboritong sibyaanan, Ayaw Sipyata.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. La una, size.
3: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatian, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya?

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya napod na siya ay kinini ang kapsul. O niya nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato sa nimbalakan, we? Uban niya ako sa tanan kong mga pangandoy. Laylay ako uban sa tingog mong mananoy. Agaka ako taliwala sa akong kakapoy. Sa tumang pagbakho o pagdangoy-ngoy, ayaw akong pasagdi sa gisubay kong mga dahan. Wago hisayri ang unsa may anaa sa unahan. Anino ko lamang ang nagubay sa akong agianan. Gisandig ko sa kahitasan ang unsay sangputan ni ining tanan. Kanindot sa kinabuhi kong ikaw anaa sa akong kiliran. Sa pangandoy ikaw kanunay ang akong ikauban. Kalampusan man kini o kapakiyasan man, dungan tang sugaton ang bulog sa kasakitan. Ang tigbayon nga atong gitukod puy antang malipayon. Ayaw akong pakitaa nga ikaw unya magmagulanon. Sa kanunay hangpa ang kabuntagon nga mapahiyumon. Timaan nga sa akong paghigugma, ikaw nagmalipayon. Bugtong pagpangga lamang ang kanimo akong ikasaan. Matahom nga kahimtang dili ko gayud ikahatag. Gugmang tiunay sa dughan mo akong ihalad. Bisa naman ang kalibutan magdumili o mubabang. Dali! Tagamtama ang akong paghigugma. Pitik ning akong kasing-kasing paminawa. Akong mga panginaot ayaw intahon pakyasa. Tipigi kini kung sa imong dughan papuya. Maunang panghinaot mga pinalanggang tigpaminaw. Tudling sa Mga Garay.

0: kasalanan ba ni ibayuhin niyo? Atod ganin niyo sa pinaka-the-best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rana, kabalo ka na, parihara na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehara ba siya o dili. Oo, ito na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kung sa may imong gigamitan, aning Wonder Herbal Oil?
2: Akong sakit sa ngipon.
1: Mm-hmm.
2: Wala gisa sir, akong kuan, akong sakit sa likod, akong mga, akong lawas gisa sir, kay siyempre, kuan na ta, may edad-edad na, sakit
1: yun. So nagamit ka aning Wonder Herbal Oil o niya ang imong mga sakit-sakit sa imong kalawasan na ulian?
2: Na ulian gisa sir, kaloy sa Ginoong, salamat gisa sa inyong produkto. Samuta kay Kuya Card, naigi.
1: Okay, sige. Salamat kayo. Kinsa ni itong pangalan, ma'am?
2: Si Judith Fulbos ni sir. Purok dos, Malaubang, Uzami.
1: Uzami City. Sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am, ha?
0: Unana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero di, biktibo ha, eh. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Tarang buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital.
1: Ha?
0: Tingin ninyo kanay yung mga baboy ni piske nagtambok baga kay gunod lami ay lami humbaon. No? Oh, niya kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
1: Again, sa yan ni sir?
3: Jonathan Mission. Aga, kuhan, barangay para ito, label.
1: Kumusta man ninyong paggamit ani, aning Animal Vita?
3: Okay man sir, maayo man. Itong kuhan, among gi karne, among baboy ba?
1: Uh-huh.
3: Kay kuhan man troga ng kuhan sa graduation sa among bata.
1: Uh-huh.
3: Niya, kay wa man madayar ang graduation, gi ihaw na lang namo. Among gi tilawa ng karne, kusti man po din lami aning karne aning Animal Vita.
1: Niya, ang sabi niyo na bandayan?
3: May mang tubo ang mga baboy namo. Gusto mong ngaon man.
1: Mm-hmm.
3: Oh, nagay kay isa ka bukbaktin karon akong gigamitan.
1: Mm-hmm.
3: Niwang kay ni sir. Oh, gikan pagkuha na ko basa nag-edit to kay ipagalaman na mo among anay.
1: Uh-huh.
3: Ya, among kuha na mo among bahay ni sir among kabuok. Akong gigamitan tong Animal Vita karon ara ko so makay makaon. Si nagtiyabo og muduol ka kay mga ipagkaon.
0: Amite ko Wonder Animal Vita pero sigurado niya Wonder Banaba Plus. Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
1: O niya, kumusta man ang imong paggamitan ng Wonder Banaba Plus?
4: Nahira sa uban ako ng tilawa, Loy.
1: Bago pa ka naggamit ng Wonder Banaba Plus?
4: Bago pa. Naamong ko silingan po na mo nga nagamit ba. Nangay man sila kay wapo ko na. Sulayira ko ng Wonder Banaba Plus nga alas magsalitan ako. Tulayin na lang kay maayo dyan ang tambalan ng
1: oh. Nga nung nagamit man ka ng Wonder Banaba Plus, kay?
4: Ay, ang akong sakit. Kaya kung likod, ako likod yun akong hibate.
1: Mm-hmm.
4: Sakit yun. Ayun, ang akong mga paa. Maunang mag-exercise. Exercise na lang po ko kay. Pero pinasakita kay 64 na biya akong edad.
1: Mm-hmm.
4: Tama ko ikuan ka ng UTI.
1: Na kay UTI.
4: Sakit na yun akong batang akong hilid.
1: Mm-hmm. O niya, imong gigamitan aning Wonder Banaba Plus. O niya, karon, kumusta naman?
4: Nangihi po na
1: ako, nidagana. Nindot yun kayo magamit ang Wonder Banaba Plus yun ka nun ay. Kinsa ni pangalan?
4: Juan sir, binbinida. Nida kung ngalan sir, Leida Tadli, taga Mukas, Kulabogan.
0: Unana, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kuya Carl, sigrit na ko akong mama o papa o akong igsuon. O tanan na lang na minaw studling sa mga garay. Minaw medre sayawan, impasug umbog yun. Pag-aray ko akong lula, lulo, silang Merlin o Johnson. Dayon request kong song tong kumpos nga buhi. Salamat kay ni mo, Kuya Carl. Asa mo na ito. Sa akong asawa, si Kimberly, o mga bata, Jabki, Bibi, Muli, Isil, o Jubert. Ino mi sa imong program karon tataylim ni Kuya Card. Salamat. Kuya, si John Abs ni sa Candies. Magsaysay, pag-aray ko akong barkada diya sa Artadi, ilang buboy, Viga, o nitoto, Viga. Salamat, kaayon ni mo, Kuya. Shout out kang Risa Pubadura. Magbalik ta para sa atong duha ka mga anak. Kalimtan na to ang nangagi, mahal pa rin kita. Kumusta sad sa among duha ka anak nga si Precious og Nicole. Ikan kang Oliver Iturma from Tabugon, Cebu City. E mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya nagkinabog. Ay, Vitron Drops na eh. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ni testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
5: Kinsa gani ni ma'am?
6: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan. Balin siya, ma'am.
5: Ma'am, unsay mo experience ani atong Vitron Drops?
6: Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, naglibo ko kung unsak, may painom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nga kaya nakadugog ako sa Wonder Radio nga, na ay Vitron, nagpalit akong banad, ayun ako silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoo. Abtik kasi lahat ng time na kung silang gipainom kay. Patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong pingog.
5: Alerto kayo.
6: Kuan mo, tando-tando, oh, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glamsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako ha, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan o Vitron Drops.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na to diyang namina. Vitron Syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron Syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron Syrup. Para po nga, hindi daling magsakit yung anak, i-Vitron Syrup.
7: Pangalan ako si Diding Kahita, sir. Barangay Ulimpong, General Santo City. Kung ako, sir, kung wala pa kayo ng Vitron Syrup, hindi ka ganyan ang pagkaon. Tapos kung inom na siya mga isa kasimana, ganahan na siya mukha o niya nakapurot na siya o tayong kuhan, bali kuhan, duha ka battle.
0: Duha ka...
7: Okay na siya, kanahan na naging siya o niya.
0: Kakuha na siya, kami na.
7: Oo, okay na siya ron.
0: Kusog na siya mukhaon ka ron?
7: Oo, may na siya mukhaon ka ron. Sige na kami, kanahan na mukhaon doon.
0: Sa una, o niya, pili edad sa imong apo ka ron?
7: 5 years old.
0: No. Okay na ang iyang pagkaon karon.
7: Oo, bagsik na kayo.
0: Bagsik na kayo.
7: Mayarati na gani.
0: Uy. Okay. Salamat kayo.
7: Salamat kayo sa gitong sirap siya sa inyong produkto.
0: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lolo, lola. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron Tablet ang atong gamit. Raminawa, testimonya ni gagamit ng Vitron Tablet. Ma'am, kisa ganito itong pangalan?
8: Si Emilia Flor, Aboy Bamorante, taga Barangay Tabon, Bislig City, Surigo del Sol.
0: Okay. Ma'am, kining nga nakadawat mi sa imuha nga text, dres sa amo ang hotline nga kalabot sa paggamit sa Vitron Tablet. Ngano nagamit man mo sa Vitron Tablet? Uga, unsay nakayo ani?
8: Kanto ang nagtista to akong anak kaya ako di man ko makakita god ko an ko diabetic ko nanay katarata kon daw sa mata. Then kining diabetic dili man jud ka makatulog ani makatulog kag mga sa ka oras to nga sa oras nga makamata ka di nawa ta balik og tulog. Manang mapayat pag-ayo ang lawas sa ka diabetic nga so, karon kay
0: diabetic ka unya gisuwayan nimo paggamit kaning Vitron Tablet kay dili ka katulog.
8: Oo, nag okay, di man ko katulog niya. Sige man ko paminaw aning Vitron Tablet niya. Daghan jud ko madunggan mo to ni testing jud ko palit niya mo to nga ang akong tulog yun, mag-inom ko mga 9 p.m. sa 8 p.m. sa gabi eh. Pagkahigda jud na ako mga 9 p.m. tulog na jud ko pagka pagkabuntag o kung sa'y purma na ako paghigda, maura po'y purma na ako pagmata. Nindot na yun ang akong tulog. Tapos ang at sa pagbawas, nagnormal na po ang bawas. Kaya maglisod, magbawas lagi ng usa ka diabetic. Manang masamot taas ang sugar. Nagmonormal akong bawas niya. Diluya akong lawas, lagsik akong lawas karon nga nakagamit ko ang Vitron Tablet.
0: Salamat ko sa kanunang paggamit. Garay ko Kuya Cards kang Ronnie Manong, manang Joseph Karen, Song Datana Olvia. Garay si Gloria Irana, taga Quezoni. Salamat kay Kuya. Ako si Vicky Murkida Satap from Barangay Liliungan, Murkida Family. Shout out ko sa akong kaugalingon, Kuya. Salamat kay nimo, Kuya. Pag-greet ko sa pamilyang si Roy, yung akong anak nga si Jirilito si Roy. Nagpag-greet yung mama si Jeremy si Roy ng nalapaan na Pikit SGE Bar. Pag-aray na ko ang mama, agpapa nga naminaw si mga karoon, nagpag-aray si BPN. Salamat kainin mo, Kuya Kai. Kuya, pag-aray ko sa akong ugangan. Ako diya sa Balangigay, Bukidnon, silang Papa Boy, Arsenal. Pag-aray si Ding Corpus ng Barangay Marbil, Matalam. God is good all the time. Katong-atong mga kaigsuunan, itong gididaan sa pagpangapi. Ang ganyan mga panahon, ano na mga... Kana bang kuan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kay taas kang sugar. Kani atong 100 herbal coffee, wabili ko'y dao kay... Ang gigamit pagpatamis, ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angayang problemahon kay... Ang gigamit pagpatamis stevia o niya di po gani kulbaan kay nindot pa ni kay mo po ni herbal kaping akong natilawan nga dili po lang to o niya dili po manimaw herbal gin ba lami gyan sa laktor ka pagkastory lami o mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan na nga kanigyan atong gamito ng Huwander Herbal Coffee parte lami ah lami gyan ng Huwander Herbal Coffee mga pinalanggan digba minam. So katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo kuan, kape kanang Huwander Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha, Huwander Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gid

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kay taas kay ka og blood pressure. Baka kaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba, wala. Aksyon nag ungot imong tangkogo ba? Oh, aksyon nag ka di man ungot kanang aksyon na og ganang gahi. Ang imong tangkogo ba unya, mura na kag una-una kan gini, blood pressure taas gini, ano no? Maghinom ka og Juan de Cardiocare para i-lower ng imuhang taas kay nga blood pressure, ha? Atay Juan de Cardiocare sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Plito gina mga pinalanggang tigpaminaw. Pero katong mga gaigsuuna na to karon nga kana bang busy kas trabaho ba? Expose ka sa init og ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag pahatag pug proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kana bang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniutog pa niya. Ang bingi mo na'y magkagalingon, ay. Pag ino, mag-Wonder C+. Kana Wonder C+, ba? Mama na nga itong vitamin C nga mutabang, na'y capsule, ana, para sa mga dagko, Wonder C+. Pangitaan ako na sa Parmasya at Butika, o di ba ka, na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, na po'y syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old. Wonder C Plus nga syrup. Na gani may drops, ana, para sa mga bago na tao, taman 1 year old. May drops, ana, ka ng Wonder C Plus, ha? So atong giangyo, ang atong mga kaigsuunan, nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka ng atong Wonder C Plus. Ha? Na'y drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Na'y 2 to 12 years old nga Wonder C Plus nga syrup. 3C pataas na tayo Wonder C Plus nga capsule. Netan po yung asawa ko na maganda, walang iba kundi si Baydang Matanwil. Nagpag-greet si Abubakar Palau ng Kibayaw Carmen. Rita ko akong palangga nga si Floki o si Macdo Amping Kanunay. Sa Hayatan Family, Gawahan Family, Binataw Family, Saway Family, Digbas. Kung lulu-lula nga naminaw, request lang kong song, nandito ako. Red ko kang Luloy Manuto, Quezon Bugidnon, Salipa, akong mga igagaw, Fernando Ligan, Eva Ligan, Hasmin Buktot Ligan, Milda Pacquiao. Tanan na lang niya, Salipa, Quezon. Nag-greet si Inday Sibial, Riz Arakan. Garay ko akong anak si Jane Trazuna, Giambana, si Chris Arabijo. Yeah, sa Simpapak Lala, Simpak ni din Simpapak, Simpak Lala, Lano del Norte. Nag-greet Rini Boy Trazuna. Mag-aray lang nako ang Kamparan Family, pag-greet po ko sa Pasko Family. Purok dos Luhong Antipas, Naminaw Permi. Ato na yung balakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Init ug ulan. Giantos ko ang tanan. Sayo sa kabuntagon, kaumahan akong padulungan. Wala baliha ang kasakit sa kalawasan. Lamang sa maayong kaugmaon, ikaw akong kahatagan. Mahiyo mo lamang ang sa kakapoy ko makahupan. Mga parayag mo makawa sa akong kalaay. Labi na kong sadughan ko ikaw mo pauraray. Do ibayaw ako sa dako og tumang kalimay. Matag dapat sa imong kamot sa akong lawas, ang muhupay sa gibati kong kakutas. Singot nga mitulo og sa aping miagas, sa imong hapuhap mitangon og mihubas. Padayon sa imong pagbangga kanako. Sa kakapoy di gayon ako mahugno. Di lamang gayon ikaw batiun og kahago, kay giampingan ko ikaw sa matagot. Diliman palasyo ang atong Pinoyanan, apan puno sa kalipay ang atong panaguban. Timos nga gugma ang naghari sa duha ta kadugahan, bisan ang kalisod kadato dili makapukan. Pait ang kinabuhi sa usa ka mag-uuma, ay sama sa usa ka sugal ang pagpananomta. Sama sa pagpaninguha ko sa imong gugma, buhaton ang tanan lamang maangkon ang maayong buha. Gugma sa usa ka mag-uuma lang kanini yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: may silangan pa ba?
1: Diba ginidingog si Bing Rodrigo, no?
0: Ay mo kalimot mga pinalanggang tigpaminaw nga nagiday balak writing contest dere. No? Aniya, welcome gyud ang tanan kung gusto mo mapadalag balak. Kaya naman tayo premyo. Tuo day mo ganang kwa ni, kanang wani premyo nga, naman ni premyo gud. Dinagko mo ni atong premyo dere. Ang atong first prize kay 3,000 niya. Aniya, second prize 2,000. Ang ato ang third prize kay 1,000. Inanglan lang magpadamog balak, inyo lang pong kanang ninduton po ninyo ba? Kanang napoy rhyme mo niya. Ang pinaka-importante kay guys balak kanyang ipada, maabot siya og 5 ka istanza. No? Unya kanang kada istanza na to kinanglan ang minimum 4 sentences gina, no? 5 ka istanza unya minimum of 4 sentences. Mo na inyong ipada diri sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Dayon pwede LBC, GRS, pwede po da GNT. Ang ato man lang address kay kuan, RSV Building. Porok Ono, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ano ra? Abot mo na diri kay daghan na pong nakadumduman ng RSB building. Oh, dayon. Ina na lang ka simple. Dayon, gawas ana, kaning ato ang kuan, kaning ato ang tudling sa mga garay nga balak writing contest. Pwede po mo dawat og entry ipaagi diya sa Messenger, dito baka sa page, no? Pwede po. Dayon, kinanglan ang balak kanyong ipada kanang napoy. Apoy rhyme, unya napoy topic, di kay gasalaag ba? O muna ito ay kinanglan. So, tibuok, Visayas o Mindanao nga kamaong mag tagik o mga pulong, kanang mga Ludabi ba? O, Ludabi. Pwede na ipadaan ninyo kay si Kuya Cardo, willing yung kayong muhatag o kinabuhi anang inyong mga balak kay padaan. Dari maluoy po muna ko. Tarong nga po nyo, suwat kay, buting lisura, bipon basaho ng balak, o matarong hanay. No? Kay kada bulan, mag-proclaim tag winners. First prize 3,000, second prize 2,000, unya sa 1,000 din ang atong third prize. Kanang first ug second ang maghatagan na RSV Life Care Marketing Incorporated, ang third nga sa 1,000 si Congressman Attorney Marlo Bangkoro sa First District of Sambuanga, Sibugay ang maghatag pod ana. Pero madto nako, ano man koy oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuoray nga pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alauna, 38.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil Sa mga dapit nga diin daghana ang mga nakagamit ni ini, sila subitido tungod sa pagka-epektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: tag maayong adlong Sabado kanatong tanan. Sumakaw sa pa-welcome o welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayang kiniang inyong ubos ni Gala, Ate Nova Baniel. Sagi hapon kita maghahatag o pagtagan niya itong mga swat kaagi sa kinapuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan niya ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. June 27, 2026, lang swat tampo na sadang atong paghahatagan o pagtagan. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalang Lian. Stand by Lian, alang sa mong suwat ning atong tumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by NAS Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
2: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanan mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa itong YouTube Live, ingon man sa mga gapaminaw silang tag sa ka mga radyo. Again, standby Lian, alang si Musawat ning atong tulumanon. Sincerely at your lead, Secret Love Story.

mamam ko sa pangalang Lian. 25 years old, kasamtangang nanimuyo. Sami-samis Occidental. Usahay sa atong kinabuhi, naatay mga maling desisyon. Magmahay man kita apan, ulahin na. Naay mga higayon nga mas piliun pa nato ang kalipay sa atong higala kaysa sa atong kaugalingon. Kay alang ka nato, mas gusto pa natong kita ang masakitan kaysa sa ilaha. Pero sa katapusan, kita man di ay gihapon ang mabiyaan. Apan mututa sa ginaingon nga ang tanan na ay purpose. O sa katapusan, atong masabtan ang tanan.

friend nga si Angel ang usa sa labing bililhon nga regalo nga ako nadawat. Dili lang siya usa kay kala. Apan usa usab siya kay igsoon sa kasing-kasing nga kanunay na akong masalikan. Daghana kayo mig mga dumanan nga dili malimtan ate. Nagsugod ang among panaghigala ay pinaagi sa yano nga pag-istoryahanay. Hangtod nga nahimo kaming suod atong high school ba mi ate. Dili na ko malimtan nga transferi ko. Ug siya ang unang classmate nga nakipaghigala ka na ko. Una pa lang nga adlaw nga nakita mi nabati na namo ang ligon nga ban sa among panaghigala ay ate. Seatmate mi. Magtinabangay mi kanunay sa mga projects o sa mga schoolworks ate. Magkauban mi sa kalipay o kasubo, sa kalampusan o kapakyasan. Sa matag problema nga akong giatubang, anaasyaron maminaw, muhatag ang tambag, o magpadasig ka na ako nga dili muhunong sa paglaong. Dungan mi nga nangandoy ate, dungan mi nga nagplano para sa mong kaugmaon. Parehong nag-college na mi. Parehong eskwelahan ang among di-eskwelahan. Pareho pud mi kurso. Daghana kaayo mi nagian ni Angel ate. Kung kulang siyag allowance, akong bahino ng akong kwarta. Kung ako pud ang wala, o siya ang naa, mao gihapon ang iyang ginabuhat ate. Sa matag exam, project, ug problema sa pamilya, pirmi kaming magtinabangay. Nagsaad mi nga, for better or for worse, mag-uban mi ate. Walay mo biya, ug walay mo talikod. Apan usahay, bisan unsaon panato sa pagpaningkamot nga mahimong maayong higala. Adunay pagbati ate nga dili mapungan, ug kana ang nagsugod sa labing lisod nga desisyon sa akong kinabuhi at inaw. Sa among ikaduhang tuig sa kolehiyo, nahimamat na mo ang usa ka lalaki nga unang nagpapitik sa kasing-kasing ni Angel ate. Tawgo na lamang nato siya sa pangalang Gary. Gwapo, buutan, ug responsable. Formal siya nga lalaki o ate o reserved. Crush siya ni Angel. Inakiligan ni siya basta makita niya si Gary. Ug nahimo pod namo siyang higala. Naay mga higayon nga ihatod mi niya sa mong pad ate. Labi na kung naami gabi nga schedule. Apano sa kaadlaw? Absent si Angel. Kay mi uli siya. Kami na lang nagsabay ni Gary. Iya kong gisundo sa akong last subject. Iya kong gihatod sa pad. Ingon siya, magpa-deliver ko nung miog panihapon. Kay makigdungan siya o kaon ako. Wala ko'y mali siya ate. Kay lagi friends man. Wala ko nagdahom nga naaday siya'y laing plano. Human na mo ukaon, abi na ko nga muli na siya atinov. Apan ang hanggat siya nga mag-bar ko ni me. Total ko no, wala may klase pagkaugma kay holiday man. Nakahuna-huna po ko nga mag-enjoy para pawala sa stress. Pila ramay sugilanon. Nag-night out ko ate kauban si Gary. Dili kini ang unang higayon kay ga-night out man mi kauban si Angel. Ni higayon na lang, kami rang duha. Hubog kaayo ko ate, nga pag-abot sa pad, splak na ko diretso sa akong kama. Tod nga na
matikda na lang nako. Nga hubot-hubad nako ate. O kalit lang, nadunay mga kamot nga nagdula-dula sa akong dukhan. Behind my back, si Gary kini ate. Nabati na ako ang kainis sa laing lawas nga ning tapot sa akong lawas. Ang kainit sa pagdampi sa ngapil sa akong likod ate. Gusto ko nga mo palag ate. Apan wala ko'y igong kusog. The more nga gusto na ako makawala, the more nga mas muhugot ang kapit ni Gary kanako. Hangtod nga nadala na ko sa gibati nga kainit ate. Hangtod nga isabay na ko sa gusto ni Gary. Atong gabi yun na ate.

kay lagi. It's my first time at Inove. Apan sa pikas bahin, nag-enjoy ko. Suwabe. O sobra ka dyan to si Gary ate. Matod niya, sayod ko na siya nga virgin pa ko. Nag-sorry siya na ako at Inove. Apan naging honest siya nga gusto gyud niya ang nahitabo tali ka na mo. Naging honest pud ko. Nga nag-enjoy ko. We spent the whole night sa kama ate. Hangtod nga wala na minahibiling na kusog.

pa si Gary sa paddock other one day. Kay lagi, wala man mi klase. Gibuhat na mo, same thing in bed. Anytime nga gusto na mo. Nagkulong mi sa kwarto at inoff. Kinaugmaan na siya ni uli. Apan wala mig istoryahan niya commitment o relationship at inoff. Matag magkita mi ni Gary, nagpa-pretend mi nga wala lang. Apan kung kamirang duha, always na ay something. Naging prangka po siya na ako nga nahigugma siya na ako ate. Apan ako siyang gireject. Kay lagi akong yunahon na si Angel. Iingan ako siya nga amo na lang i-enjoy ang among gibuhat. Kay dili ko gusto commitment. Bisan gani nga mihilak na siya sa ako atubangan. Apan wala kini nakapausab sa akong desisyon ate. Apan miingon si Gary nga iyara ko nuko o dili siya gusto na makigrelasyon ko sa lain. Kay matod niya, seloso ko nun siya. May katawar ako ate, ingon ko nga possessive ra kaayo siya na wala man mi relasyon. Nakita na ako nga namula iyang dagway ate. Nakita na ako nga nasuko siya. Ambot ba ate? Lahi man ang akong excitement nga mabati basta masuko siya. Basta magselos siya. Kay mas wild siya sa kama. Yun pa niya. He'll do it the hard way. Basta maging naughty ko ate. Busa I'll find ways nga magselos siya. Relasyon ni Gary, taman ra sa kama ate. Gapils pud ko atino para dili ko mabuntis. Ambot ba ate sukad nga napukaw ang akong pagkababayi. Na-enjoy naman ako ang makipagrambulan kang Gary sa kama. Gani usahay, ako na kinikinapangit

Nagsabay ang mga adlaw, nahimong bulan, o nahimong tuig. Di istorya ko ni Gary ate. Iya kong gipangutana kung dili ibagid ko na ko makipagrelasyon nga to kaniya. Mitubag na ko siya, nga dili. Ang todo sa kaadlaw, nasayra na lang nako nga naana siya eh. Di pangulitawhan nga lain. Gusto kong muhila kate. Wala akong makasabot sa kong gibati apan. Wala ko'y katungod. Kay wala man may relasyon. Apan kung nasakitan man ko, mas nasakitan ang akong best friend. Grabing hilak ni Angel ate. Na ako pag yun ang nag-comfort niya. Nakaingon good ko sa kong kaugalingon nga tama ang akong desisyon. Nga dili makipagrelasyon kang Gary ate. Kay nasayod ko nga mas masakitan pa si Angel ug maguba ang among panaghigalaay kung ako ang nahimong girlfriend ni Gary. Ug sukad ni Anto Atino, gilikayanan na ako si Gary. Bisan pa man sa iyang giingon nga nabuhat lang kuno niya kini para makarealize ko nga wala na ako siya pilihan. Na ako siya nga kalimta na namo ang tanan ug mag-move on na. Apan giingnan ko ni Gary nga unta dili ko kinimahayan at inof. Human sa pila ka bulan, naka-move on na pud si Angel ate. Nakabaton siya og boyfriend. Dinhinan niya gisulti na ako nga kabalo ko siya nga ako ang nagustuhan ni Gary ate. Kay lahira ko nung kaayo ang tinanawa ni Gary kanako. Nagampo ko nung siya nga dili ko pangulitawhan ni Gary. Kay wala ko nung siya masayod kung iya bang madawat. Mura kong namugnaw ate Noof. Namugnaw ang akong tibok lawas. Kay at the end of the day, ako man di ay ang mawad-an. Pareho na silang naka-move on, ug ako ang nabiyaan.

tinuod lang ate, nang hinayang ko. In the sense nga wala ko nag-try og sulti kang angel. Siguro that time, iya ko masabtan. Apan, ulahin na ang tanan ate. Naanay laing na nag-iya kang carry. Og seryoso na ang ilang relasyon kay buntis naman ang babae. Nag-live-in na sila Atinov. Ako ang kunon nga naglisod ko sa pag-move on. Hangtod nga nakailan ako si James. Nagka-relasyon mi, nabuntis ko, ug nagpakasal mi after graduation. Maayo ang dahagan sa mong relasyon. Buutan og responsable si James ate. Pareho mi gatrabaho ug naami sa kaanak. Apan usahay gadula-dulaan gyud ta sa atong kapalaran. Wala ko nagdahom nga magkita mi pagbalik ni Gary ate. Pareho sila kumpanya nga gitrabahoan ni James. Pareho department ug friends sila ate. Invited mi kung naay okasyon ang ilang pamilya ug invited pud sila kung naa mi okasyon. Medyo awkward apan nagpabilin mi civil ni Gary ate. Sa pagkakaroon, nanumbalik ang among paghigalaay ni Gary kauban si Angel. Nga malipayo na usab kauban ang iyang pamilya. Dinhi na lang kukutob o kini ang akong secret love story. Sincerely yours.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Ningnans og you in the Paris, kay akong papa, gagamit man pod ani. So, sa tungula pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nga, sukad nga nakainom na pod siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuha na lang, kanang duhak pabisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton, mamoy, inaagi siya alibyo. Kuha nga sa provident tested yun na mo nga magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A, bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dito ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Daghang salamat, Lian, alas imong suwat tampo o ingon man sa itong mga suking tigpaminaw ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, a secret love story. Kita gyud nato nga dako kayo ka og gugma og respeto sa imong best friend nga si Angel. Mas gipili nimo ang pagpanalipod sa inyo para gigilaay kaysa sa imong kaugalingong pagbati. Dili ka na sayo. Ang problema lang usahay kun dili nato ipadayag ang tinuod natong gibati. Kita mismo ang mahimong biktima kung malumos kita sa mga what if. No, what if gisulti nimo ang tinuod kang Angel sa una? What if masabtan ra di niya? What if gisugot nimo si Gary o mas naging malipayon ka? Wag uban pa mga pangutana nga hangtod karon imong dala-dala. Apan adunay usa ka butang nga kinahanglan nimong masabtan, Angel. Nga para nako, dili si Angel ang hinungdan nganong nawala si Gary. No, sa tinuod lang ikaw mismo ang makadaghan nga higayon nga nag-ingon kang Gary nga dili ka gusto makigrelasyon. Bisan pa nga klaro ang iyang pagbati sa imo, apan imong gipugngan ang posibilidad nga maging kamo. Gid ang mahitabo, no? Dili ta hangtod-hangtod maghulat o magpahulat. Natural lang nga sa karugayan, manita gid siya og tawo nga anda mohatag kaniya og commitment nga iyang gipanginta. Imo na lang hunaw-naon, Lian, nga wala man naging kamo. Apan, nakahigayon man pud mo enjoy sa inyong companionship sa pipila ka panahon, di ba? Before tumulahos, ato saning ipang-acknowledge ang ato mga suking tig-subaybay. Hi to Tata Bulat Ag Dinolan watching from Rojas, Zamboanga del Norte. Shout out to Darwina Dalo Wasawas watching from Fraternal Quiapo, Manila. From Babe Lynn Ompad. Hi DJ Nova, God bless you all watching from Santa Fe, Bantayan, Cebu. From Joan Alcantara, reading this makes me realize how heavy unsaid feelings can be. I'm glad you found peace with James Lian. You deserve a stable and happy family after everything you went through. Nice kayo ang story sa imong program, bro. DJ Nose, daghan kayo og emotion nga ma-feel. Hi, DJ Nose. Unta ma-realize ni Lian nga dili siya angay magmahay. Ang ato mga desisyon, maoy nagpakita kung kinsa ta ihatag sa Ginoo. Si James kaniya kay mauman ang saktong lalaki para niya, from Rosario Castro. Agree, no? Shout out to Jonah Manalastas, Orit Camral, watching from Pentil Aliosa, North Cotabato. Ingan man kang Jane De Hoya Padron, watching from Argao, Cebu. From Lorna Macaso, sa akong pangidaron nga 54, daghan akog nakita ng ingon ani nga sugilanon. Ang lack of communication makaguba gyud og kahigayunan. Ibili na lang ang kagahapon og padayon sa pagkamaayo para sa nindot nga kaugmaon. Shout out as well to Jel Polinar dira sa Medina College, Maningkol National Highway, Ozamiz City. Ingon man kang Mark Anthony Ledesma. Medyo toxic to inyong setup ni Gary, pero mausab yun ang panghunahon na basta nagka-mature na. Hi, shout out to Maricar Clark. Watching here in Balingasag, Misamis Oriental. Ingon man kang Nelia Idusma, watching from Oroqueta City, Misamis Occidental. From Glyza Ocampo. Muraog nakabantay na gid sa Angel kaniadto pa, wala lang niyan gisaba. Lahi ra gyud ang intuition sa babae. Maayo na lang kay pulos na mo naka-move on. Ug nanay kaw galingong pamilya karon. Makarelate ko ani kay napud ko inaagian nga what if sa akong kinabuhi. Lisod gyud kung ulahin na nato ma-realize ang tanan, from Elena Fuentes. Murag wala may tao nga walay mga what if sa kinabuhi, no more. Feel na ko kitang tanan agi tay mga what if nga nahabilin sa tumong mga hunahuna, pero di na lang gyud nato tagdon aron di na ta ma-disturb. Anyway, eto, hi to James Maroliano, watching from Vista Alegre, Bacolod City. And hello, Ate Nova, watching you here in Tingkaan, Poblacion, Kabanglasan, Bukidnon, from SIJ Naha. Dagan kay salamat sa inyong tanan. Of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong ipadangat o gisend lamang sa ato ang Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga igala, balik taman lamang sa pipila ka painomdom.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
8: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulmol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na
1: Resort. Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
9: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika.

0: walay insomnia, non-scorn coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, kan dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa non-scorn coffee, dali ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Problema sa mata? Gamit sa Nans Eye Drops.
3: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o naayaw gadiyahang sambul-sambul o aksan na gadiyahang panglantaw o epektibo gadiyahang nga produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa makausapan, daghan kayong salamat, Lian, sa musuwat kaagi sa kinabuhi. Lian, nabati na ko ang mga nangagi ni mong pagmahay tungod sa nahitabo. Diligid lalim nga magkargo ka sa mga unsa kaha. Noon sa kaha kung iangkon ka sa imong interes kay Gary. Unsa kaha kung gidawat o gisuportahan ni Angel ang inyong pagbati ni Gary o miangkon ka lang. Pero sa imong nahimong desisyon, nakita na ako kung unsa ka kamaayong higala. No, sa imong pagpanalipod sa inyong friendship nga sa karon nga panahon, talagsa na lang nato makita. But pasabot, mas dako kag paghigugma o paghatag bili sa inyong panaghigalaay kaysa sa imong mga personal nga kagustuhan. O kana ti mailhan nga ikaw sa kamaing tao, busa maskin man nasakitan ka sa naudlot ni mga pagbati kay Gary. Apan, gibawi man kini sa panahon, di ba? Kaya napadulong ka sa imong bana karon nga si James, nga responsable o gimahal ka o kaninyong pamilya. Once again, daghan kaayo, salamat kaninyong tanan. O karon kay wa namtay igong oras sa sunod Sabado na sabpuhon. Stand by. Alang sa dong Health Education's program kauban gihapon si Dr. John Paul de Asis ug mosunod na dayon si Balong the Great. Sa makausap sa ngalan ni Ate Arlene Ayon kini ang inyong boss nga higala, Ate Nova Banyel. Alang sa tong tulumano. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Daghang salamat ug dalay gyud ang Dios.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mauto siya nga, hiyana nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, o nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierlin, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
2: Kini si Dr. John Paul de Asis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.

0: Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita, lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Dr. Jekesha's program ng Adlaw Sabado. The first open na to, Dr. Jan Paul Diasis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Nance Health Education's program.
0: Siyempre, alang sa mga tana, Doc. Mm-hmm. I-text lamang.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mas bantayanan ana iyong ang brain development sa imuhang anak. So, pwede siya ma-compromise. Kaya take note ha, bagsak na yung iodine content ni mo. So, yung iodine is importante na siya sa brain development sa usa ka bata, mga kanans. So, muna siya, pwede siya muluya, muhina ang iyahang memory.
2: Okay.
1: Muna siya, mga kanans, no, sa pagpanganak na gina-screening na dayon, kanang ginatawag na ito na newborn screening para makita dayon dadto kung naabas sa mga metabolic disorder. So, isa kini siya sa mga pwede makita sa isa ka bata kung na ay problema ang inahan sa iyang thyroid, pwede po siya magkaroon ng metabolic disorder. So, mitabuan na kung dili siya maagapan, dili diretso ng matagaan o treatment, minus ang memorya sa bata. Medyo, ano siya, slow learning siya, mga kanans.
2: Slow learner ang bata.
1: Yep.
2: Okay, Ate R and Doc Jen. O sabay buhaton para nga magkaanak na mi. Siguro mo bisita siya sa Obigayni.
1: Yes, diba, Doc?
2: Kaya daghan man kayo mahimo kung mo bisita ka Obigayni. Ani ayang husband magpa-kuan, magpa-test sa tuwang ina, Doc? Urologist?
1: Magpa-check po sa iyang sperm count, mga kanans. Kaya base na masyado lang ka-denial po. Tala sa rabang lalaki, medyo yung denial bitaw. Medyo ano siya, medyo ma-pride. Dili na to ika-deny sa mga lalaki na medyo ma-pride po na sila, no? And then, talag sa, in terms sa sperm count, talag sa mahadlok sila, mahibawan.
2: Dis lang gusto may bawaan nyo, dis lang kaanak.
1: Yep.
2: Pero dapat ilan na himuon para makabawas lang usay ang ibuhaton, what to do?
1: Pero na-country na natin, Arlene, na bago mag-minyo,
2: check daan.
1: Di na pa-check ang lalaki. Kung so, naabay capacity ang lalaki.
2: Pwede naman siya maugod. O murag di, nagid na siya wrong, nagid na. Kaya dapat yung tagid sa bagay. Karong panahon na murag, wag na may nagpakasal nga murag. O, di ba? Kasagaran.
1: Kung dili ko masipiat, Ate Arlene, naasa sa mga Middle East.
2: Sa Middle East?
1: Yes. Bago sila kaslon ang lalaki,
2: check
1: required
2: daan
1: sa lalaki na pa-sperm count.
2: Ah,
1: kung naay capacity ang lalaki na makabuntis pa siya or dili, mga kanans. Kumbaga, iatag yung assurance sa iyang partner na kaya niya na makabuo. So, mga kanans, no, as long as sa mga lalaki bitaw, sa inyo na to, Dok, pagpacheck, mangod na ako sa sperm count na nakitaan na below the normal ang iyang number sa iyang sperm. Eh, normal mangod na mga kanans, dapat na akay 100 million sperm count per ejaculation. So, kung less than, ana, mga kanans,
2: labi kadaghan, no?
1: Pero kung naman ko dati, Arlene, sa kadagan sa sperm count, anak mga panans, importante na ang number sa sperm. Kaya nga naman, kay take note, paggawas bitaw sa sperm, sa vagina sa babae, millions of millions na sperm ang nag-sacrifice para
2: mamatay sila.
1: Kumbaga, mamatay sila para in-neutralize yung acid sa babae. Kaya naman na sa normal na acid ang babae. So mo itong mga kanans, mo itong ingon ko gina Ate Arlene, kung magsige sila ginom og mga vitamin C, napakataas ang ilahang normal flora, ang ilahang depensa. So kung muna siya, kung less than a million ang iyahang sperm count, din taas iyang depensa, wala na. Paggawas pa lang, automatic patay na ang imuang sperm cell. So,
2: okay.
1: Mo to siya, Ate Arlene, na importante na daghan kay para makasulod sila. Muna ingon ba na talagsa na ano titbitaw tama kining sa uban bitaw na muingon bitaw na diretso-diretso na lang nila i-give up ang ilahang life kay tungod wala nila nakaya yung problema. Pero take note, mga kanans, sa pagpagawas pa lang sa sperm, sa sulod pa lang, no, pagbuo pa lang nimo, millions of millions na nag-sacrifice o nagsalig sa imuha, ang ilahang dreams gi-give up para ikaw mabuhi ka. So muna, naayaw diretso na i-give up ang imuhang life. Kay take note, millions of millions na sperm ang ni-give up sa ilang life
2: para mabuhi ka.
1: Para mabuhi ka, para ma-fertilize ni mo yung egg cell. Kung kay balo pa lang sila, nadili dahil ni mo kaya nun, wala na sila ni-give up. So don't give up. So then it means special ka para sa ilaha.
2: Grabe, no? Ilan na din yung story, Anna. Anyway,
1: yes.
2: Ate R and Doc, unsa may pinaka-best kaunon para sa mga tao nga dili ko nung mga anak dayon, Doc, basin ako na yung mga pagkaon nga pwedeng buhaton.
1: Okay, mga kanan. So, of course, importante ito ganina, ingon ni Ate Arlene, no? Dapat ma-check ang lalaki o babae.
2: Kaya
1: para may bawaan kung kinsa ba ang mas tagaan na to na priority. Kung sa lalaki, mga kanan,

0: Ang mas nindot sa lalaki na niya kaunan, pwede siya makaon gamay lang na dark chocolate. Gamay lang.
1: Mm.
0: Ayaw po palabi ha.
1: Okay, pwede po di ay dok o one glass init na tubig plus lemon.
0: Yes, pwede siya. Nice gapon.
1: Empty siya. Stomach pag matas buntag.
0: Mm-mm. So, yung empty stomach mga kanans no, na pag-inom na to sa warm water mga kanans plus lemon na gina-increase manggod niya yung fats metabolism sa ato ang lawas. So, meaning to say, kung na-increase niya yung fats metabolism, yung flow sa dugo na to mga kanans, mas nindot siya. Take note, yung ereksyon sa lalaki, nagadepende na siya kung nindot ba yung flow sa ato ang dugo.
1: O yan, sa pamahaw, ang pwede niyong kaunan is duwa ka itlog gihapon kunya kamatis with spinach or malunggay kunya usa din ka slice nga bread or pwede ka mag half cup rice
0: oh, yes diba? At early then of course kinahanglan po na imo na dapat na akay potassium then of course saging isa na po na siya then of course kinahanglan po nato na rich in omega 3 omega 6 or mga fat soluble vitamins so avocado is nice gapon siya
1: okay kuan gid siya dok no bisag asa gid nga ang gulo, pwede rin kang kaugmano ko, lalay panit.
0: Yes.
1: Basta walay panit.
0: Ang panit magod na pakataas ng cholesterol.
1: Ah.
0: Dayon ang protein, nindot magod ang protein na naagid kay protein sa imong lawas.
1: Lawas.
0: Kaya take note, yung pag makabuo bitaw kag sperm cell, kailangan biyan yung protein. Kaya kung tanaw na to, kung unsa yung composition sa imong sperm cell, protein is isa sa mga makitaan yun dito mga kanans. And then take note at Arlene, ito isa po na makatawat ah. Kung unsa sa isa mga composition sa sperm cell na ay gluta.
1: O di ay? So, po ba?
0: Yes. Makatawa ka pero it's true. Isa sa mga ano niya sa iya.
1: Okay.
0: Composition niya.
1: Ay, okay. Pati na yogurt, Doc. Best din na siya para sa mga pangpadugang sa imong hormones or pagpa-improve sa hormones. Yogurt.
0: Yes, Ate Arlene. Kaya importante mga nas yan. Nanindot po na nga ito ang gut system mga kanans.
1: And of course, turmeric. No? Kung doon na may turmeric tea, better gid siya di ay.
0: Then kung namoy katong oster, nindot to siya mga kanans. Katong mga ansa na tao, katong mga talaba, kanas
1: talaba.
0: Siya.
1: Talaba, okay.
0: Kana, nindot na sa mga kalalakihan po.
1: And kanang before di ka matulog, pwede di ka mo inom o gatas nga medyo init-init gamay.
0: Yes,
1: nindot
0: po na siya. No? Then, of course, itong tubig sa butong, nindot po na siya kaya napakataas yung anyang zinc niya mga kanans.
1: So again, sa mga babae hang gusto mabuntis, pwede mo mukhang itlog, leafy greens, mga kamunggay, uban pa, avocado, tapos mga healthy fats lang ka ng mga olive oil, mga...
0: Avocado.
1: Yes. And kada bitong mani, dapat dili ilong aghilaw. Oo, ninaanak ka nindot. Kaya sa mga lalaki, pwede mo mag-isda or omega-3, itlog, saging, walnut. So, pwede na ninyong kuha niya. Likayan yun ang coronary time is of drinks. Kaya, sorry, magkaanak, kung mahilig ka nga maklas sa pagkaw, processed food, alcohol, sigarilyo, na nahuman.
0: Tama, yung uban mo, dati early, maingon siya, diabetic mo siya, nakaanak man siya. Diba? Pero kina siya mga kanans, no? Pero ang sugar, pag too much na siya, makapahina siya sa numbers sa sperm cell. So, muna siya kung medyo luluya po. So, nayo ko yung mga tendency. Okay? And then, mga kanans, para sa mga kalalakian na nagproblema na ubos, gamay ang ilang sperm count pagpa-check nila mga kanans, no?
1: Yes. Urologist tawagan na, Doc, no?
0: So,
1: para makita, giyon.
0: Yes. Muna mga kanans, no, gina-recommend ako sa inyo, ha, para masigurado, sigurado na to, aside sa gimension ni Ate Arlene na mga pagkaon, mga lifestyle na dapat pagabuhaton, importante po na to, mga kanans, no, naagid kita ay supplement to support sa ato ang body system.
1: Yes.
0: Na more specific kung unsa bagyod ang ato ang gusto. Para sa mga kalalakian, Mega Man Herba Capsule, take one capsule once a day mga kanans. Then of course, Mega Man Gold Coffee Mix. Kinesia is a good combination para mas ma-improve yung testosterone hormones sa mga lalaki, mapa-improve yung number, yung quality sa atuang sperm cell mga kanans. And then sa mga kababaihan naman, continue gyapon to katong gi-mention ni Ate Arlene in terms sa mga pagkaon, dako to siya ikatabang kanato mga kanans. Then pero siguraduhan po nato na naapod tayong mga vitamins and supplement to support para ulian kung unsa yung nawala. Para masigurado gin nato na ang sa babae, limpyo ilang mattress, regular ang ilang menstruation, and then every month, makapagawas gin sila og egg cell. So, kung makapagawas og egg cell, taas yung tendency gin na
1: mabuntis.
0: Pwede mabuntis. So, I recommend sa mga kababaihan, first 28 days, take Cervicare, one capsule, 3 times a day. Then, after 28 days, ang pag-inom sa Cervicare, one capsule, 2 times a day, good for 20 days per cycle na lang din siya.
1: 20 days, Doc.
0: Uh-huh, 20 days per cycle. Then, for more information, pwede mo mabisita sa ato ang NANS Wellness Center, mga kanans.
1: Okay.
0: Ato ang NANS Wellness Center na imutang sa Sumpong, Malaybalay City, Lunis, Hantod, Sabado, abri kita, mga kanans.
1: Okay. Okay, Ate Arlene and Doc Jan, taas akong uric acid. Unsay akong imnon? Well, yeah, mahilom of Davao City.
0: Okay, mga kanans, no, uric acid, byproduct kini siya, no, sa pag-metabolize sa ato ang mga protein or mga high purine diet, mga kanans. Pwede po sa ato ang mga kini mga muscles nato when the time ma-metabolize si mga kanans. So, Doc, normal ba ni ang uric acid sa atong lawas? Yes, normal kanis siya ang uric acid. Usually, napod ni siya yung mga benefits sa atong panglawas.
1: Okay.
0: Basta within the normal lang siya, mga kanans, no, yung uric acid sa level sa ato ang dugo, mga kanans, makatabang kinis siya sa pagpaligon sa ato ang mga kaugatan. Then, nakatabang po ni siya kay para manormalize yung acidity, yung, kumbaga naamang ito yung normal na acidity sa ato ang dugo, na dapat inanigit siya ang normal, mga
1: kanans. Ang problema, Doc, kay mutaas sa uric acid, labing hingaon kag kanang lamang loob, kanang mga, di ba? Mga kasagat, gigit nga, makakos.
0: Mao ni mga kanans, sumingon na yung too much, yung sobra-sobra sa ato ang body system, dadto na mo come up dayon yung mga problema niya or yung mga side effect.
1: Correct.
0: Once na sobra-sobra na ang uric acid sa ato ang panglawas, i-deposit niya either sa ato ang mga kasukasuan, sa ato mga join, mao na ang uban bitaw na after nila mukaon ng mga laman loob, mga legumes, maka-experience good sila o mga panakit-nakit sa ilang mga kasukasuan. Mao na ang uban bitaw mo ingon na agoy munggos na sad, agoy ang arthritis kalami.
1: Pero ang munggos, Doc, dili ba siya makakos ko imong huluman daan?
0: Yep, Ate Arlene. So insa kon siya, Ate Arlene, no? Basta importante na kay nahibaw-an kung unsay mga pamaagi kay para to lower down sa mga nitrogenous compound niya, mga kanans. Kabantay mo ka ng munggos bitaw na paghuluman ni mo ka ng gabula-gabula bitaw siya. So mo na siya yung ginatawag na itong mga nitrogenous compound na makatrigger siya sa pagpataas sa ato ang uric acid. So it means na kung huluman nato na siya 8 hours or 12 hours, mga kanans, and every 4 hours ginaalis na nato yung tubig niya, mga kanans, natanggal nato yung mga nitrogenous compounds na makatrigger sa ato ang uric acid. Kadalasan mangod karon, mga kanans, no, yung pag once na mag-prepare bitaw tag mga munggos, magluto kita, diretso na. Di ba?
1: Dapat hulum-hulum po pag by time.
0: Mao na sa una.
1: Kung pwede huluman o dugay-dugay.
0: Mao na sa una yung mga traditional sa mga katigulangan. Mao na daw mag-ingon bitaw na magluto ta og maog
1: munggos.
0: Munggos.
1: Anang gabi huluman na.
0: Yep. So nahuluman na nila kag ginaano din nila, ginapalit-palitan nila.
1: One arthritis.
0: Mao to ka banday mo sa una, yung mga katigulangan, taas na ilang edad, pero wala ka panakit ang ilang tuhod. Kaya pa mo adto bukid, kaya pa nila mupasan nila kay tungod na wala tod sila kahibalo sa medical explanation with regard sa paghulum-hulum nila, pero dako ang benefits na nakuha sa ilang panglawas o kinisya, usa sa mga maayong mga, kumbaga, mga pamaagi kay para makontrol yung uric acid sa iyahang mga pagkaon para dili ma-trigger, kumbaga.
1: Okay.
0: So sa mga pasyente na naay mga taas og uric acid, balikon ko U8 herbal capsule, dako kayo ikatabang kinisya, makatabang siya sa pagpaluwar sa uric acid sa sulod sa ato ang panglawas. Kaya ang uric acid, pag sobra siya, i-deposit siya sa ato ang joint or pwede ipagawas siya sa imuhang pag-ihi. Unsa bang imuhang gusto, ma-deposit sa imong joint or iihi lamang nimo ang imuhang uric acid. At the same time, na-enjoy pa nimo ang mga pagkaon, mga lami na taas og uric acid. So ang ato, dadto na lang kita sa na maipagawa sa sulod sa atong lawas pinaagi sa pag-ihi. So isa sa mga makatabang para dili ma-deposit ang mga uric acid sa atong mga kasukasuan o sa atong mga joint, take U-Aid Herbal Capsule.
1: U-Aid,
0: so pwede imnon nimo 2 capsule every morning, mga kanans. Kung ano gid siya, kumaga problematic yun ang imuhang uric acid, mga kanans. Okay, balikon ko, U8 8, pwede im nun 2 capsule every morning. Pero kung dili ra makayo kag sakit imong tuhod for prevention purposes lamang siya, pwede ra 1 capsule once a day.
1: And ayaw kalimot gyud 6 to 8 glasses of water. Yeah, mo gid ako ikatabang gyud. Ilabi na ang problema is pareho gyud sa taas ang imong uric acid level.
0: Yes, Dr. Arlene. And then kanang 8 to 12 glasses of water per day din gina-recommend ko ha, dapat dili mo magsige inom og tubig na bugnaw. Kaya ang tubig na bugnaw mga kanan isa gid siya sa hinungdan nga no nagadeposit, nagagahi ang mga cholesterol o uric acid sa sulod sa ato ang panglawas. Mas nindot yung room temperature lamang na water or katong warm water mga kanan.
1: Okay.
0: Yung medyo bugnaw-bugnaw, i-prefer ko lang na siya when the time na mo inom ka og mga fruit juices or mga vegetable juices. Dato lang na time mga kanan.
1: Okay. Ate Arlene and Doc John, gusto kong mabuntis. 4 years na mi sa akong live-in partner. Pero wala paghihapon mi nakaanak. Unsay angay buhaton? I'm legend.
0: Okay mga kanans, nung kiniba, problema sa mag-asawa. So, dili na nato, pwede
1: both
0: na.
1: Both siguro dapat ang magkuan. Iman, ang lalaki mag-mega man, of course, ang babae cervicare.
0: Yes, Ate Arlene. Uh-huh. So, kinangla na to na ma-examine ang lalaki man o ang babae. Sa mga kababaihan, mas dali man sila ma-determine mga kanans. Isa ani mga kanans, so dapat normal ang ilahang cycle. Then, of course, every month, ginadugo sila, then limpyo ang ilahang pagdugo. So, nga, kung naay mga changes, naay mga abnormalities sa ilahang pagdugo or irregular ang ilahang cycle mga kanans, ina-recommenda ko na mag-inom sila og Cervicare Herba Capsule. 1 capsule, 3 times a day, good for 28 days. When the time na okay na, normal na ang iyahang menstruation, ang iyahang cycle, okay na siya mga kanans, pwede na lang dayon imnon ang Cervicare 1 capsule, 2 times a day, good for 20 days per cycle na siya, ha? Kay para, kung purpose mangod na ito lang, para pagpamintin sa pagpangitlog na sa mga kababaihan.
1: Ayan.
0: Para na po sa mga kalalakihan, kung dili hassle sa imo mga kanans, mas nindot po doon taan na magpa-sperm count. Kaya para may bawaan po na ito. Mm-hmm. Kaya basin, sige na ka dumbol ni mo imong asawa, din ikaw mismo di ay, wala dahi buhi na sperm.
1: Okay.
0: Diba? Ano dahi? Luya di ay ang imuang sperm mga kanans. So, kinangla na ito.
1: Okay, 4 years na biya silang gauban?
0: Yes, Ate Arlene. So, muna mga kanans na makita po na ito yung sistema sa babae man or sa lalaki. Kung kinsa ba ang na-diferensya kay para matagaan din na ito na exacto na treatment mga kanans. Pero kung nakita na ito sa laboratory ni mo na ay buhi or na ano lang siya, below the normal lang ang imuang sperm count, then luya lang imuang sperm count. Ang importante na ay buhi na sperm count. Ang importante, nag-produce ka og sperm. Kay kaya raman nato na siya na mapalagsik ang imong sperm. Mapataas ang iyang insurance. Maipabalik og healthy og mapabalik og kadaghan ang imong sperm mga kanans.
1: Okay.
0: So pinagi lamang sa pag-inom sa Megaman Herba Capsule. So ang Megaman Herba Capsule makatabang sa mga kalalakian para mas ma-improve ang production sa iyang sperm cell mga kanans. Then masigurado nato na mas healthy ang iyong matag sperm na imuhang ginagawas mga kanans. Then
1: okay,
0: of course, pwede po din mo sabayan o sa ato ang Megaman Gold Coffee Mix. Kaya para sigurado na lagsik ang panglawas sa mga kalalakian. Then kung naakay tayo mga kanans, pwede ka mo bisita sa ato ang Nans Wellness Center. There is a Sumpong Balay-Balay City.
1: Okay.
0: So ana ako diya, MWF mga kanans.
1: Okay. At Arlene Doc Jan, taga Lanao del Norte ko. Kung ako'y kwarta, wako lang yung paliton, kapigid o Nans o UAID o Cervicare. Ang akong bana, 62 na yung edad. Panday ang trabaho. Matingala mi kay dali ra siyang maluya, labi pa kong mabulan siyang init. Unya, dali ra kay siyang ubhon. Weak na yung immune system, Doc.
0: Okay, mga kanans, no? Sa edad niya is 62. Diba? Sa mga kalalakihan, dili na to ikadinay. Pag naan yung mga edad-edad, bumabagsak din yung mga hormones sa mga
1: labi na nga panday ang trabaho, bugat, Doc.
0: So, then, init pa kayo, mga kanans. So, kumbaga, yung testosterone hormones niya, medyo minus na, medyo luya na siya. So, in terms sa mga endurance, sa iyahang, ano bito, ang iyahang strength niya, makitaan na gid niya na medyo muhina na siya na muhina.
1: Okay.
0: Kinisiya tungod sa nagkakaroon ng mga changes sa iyahang hormones.
1: Okay.
0: Kinisiya is dalapod sa iyahang pangidin. daron mga kanans. Mm. Pero kaya nato na siya mga kanans na ma-minimize yung aging impact sa ato ang panglawas. Mm-hmm. Dili raso na tungod na nag-edad na tag 50, nag-edad na tag 60, then yung mga normal na activity dili na nato makaya. Kaya dagan pa man diya na mga 60 and up diya, kusga ba man kayo? Dagan pa man ang mga 70 diya, pero still, yung strength nila, dili ikadinay na kaya pa niya na mu-endure sa mga activities mga kanans. So I recommend sa mga kalalakian na kung ikaw makabantay na medyo ni minus na ang imuhang kusog, dali nakakapuyon, dali nakamagluya sa panahon sa imuhang trabaho, try sa pag-inom sa Megaman Herba Capsule. Makita nimo yung kabag-uhan sa imuhang panglawas. Makita nimo ang imuhang kusog na mas nibalik ka sa batanon mga kanans.
1: Okay.
0: Then mas makita nimo sa imuhang trabaho bitaw na panday mga kanans, makabantay pati ang imuhang mga kauban, tingala na lang siya na murag naglahi naman siya, mas nikusga naman siya. Kaya tungod ka na siya sa imuhang male hormones na enhance siya balik mga kanans. Balikon ko, take Megaman Herba Capsule, one capsule once a day. O pwede po din mo sabayan sa Megaman Gold Coffee Mix mga kanans.
1: Ate Arandok Jan, okay lang ba Ate Arandok Jan nga maligo sa dagat bisag doon na yung menstruation?
0: Okay mga kanans, no? Ang ato ang manggod na ginatagaan yun mga kanans, no, na kung pwede during sa imuang menstruation mga kanans, ayaw lang sa giyod o ligo mga kanans kanang
1: labi na kung
0: first
1: dagat.
0: Day giyod mga kanans. Kay kung tanaw na to mga kanans, no, yung activity sa sulod sa imuhang mattress. Ang imuang mattress mga kanans nagadilate siya. Kanang parang gabukad siya ba? Gabukad siya ang sulod sa imong mattress. Kaya ang purpose niya, gusto niya na i-push, ipagawas yung mga dugo. Para mo to ang imuhang immense siya mga kanans. So many to see, kung maligo ka mga kanans, ang temperatura sa tubig, bugnaw ba ya? Di ba kay tungod bugnaw?
1: Kung dagat po Doc, be sure nga limpio.
0: Yep.
1: Oh.
0: So kay mao ni siya mga kanans, no?
1: Basig magka-infection pa hinoon.
0: Isa po siya mga kanans. Kaya tungod bangon na open na ang iyang cervix at that time. So, balikon ko mga kanans, no? Ang sulod sa iyang mattress, nag-dilate. So, nag-open siya para ipagawas. Karon kung maligo ka, bugnaw ba siya? So, kung bugnaw siya, unsa epekto sa bugnaw? Constriction. Mo, kubol. May tendency na dili mo gawas ang dugo mga kanans. Dok, what if dok kung warm water, medyo maligam-gam na tubig ako ang iligo. Yes, okay pa na siya mga kanans. Wala may problema basta mag warm water o katong hot shower bitaw mga kanans, okay na siya. Kaya ang warm and good or hot shower mga kanans, makatabang po na siya para mo dilate. So meaning to say, dili nato siya i-counter yung kuunsa yung sistema sa pag pamen sa usa ka babae. Then after lang yun sa inyo ang pagligo mga kanans, ayun lang itkalimti ha, kung maligo yun mo o warm water or mag hot shower mo mga kanans, haplasi lang dayon o non-slenement oil. Kaya take note, open ba yung mga pores ninyo mga kanans? So haplasi lang dayon o non-slenement oil ang imuang puso, ang imuang baywang mga kanans. Okay? So after ano mga kanans, ano na dayon, make it sure lang na dili ka mahapak dayon sa hangin ha? Kaya para at least malikayan pa nato yung uban ng mga komplikasyon. Sa ako, pwede ka maligo, depende sa klase sa water.
1: Magbutang o tampon, magamit o tampon para maka-cover man lang. Pero dali ra, dili magdugay.
0: Amo na siya mga kanan, so when the time na mag-mens ang babae, mas nindot na ipa-free lang gina siya na ipagawas. Pero kanang ibutang bitaw na isangal para dili, ano, that is not good mga kanans. So dapat, free lang yun siya na makagawas, dili siya makakos na maka, ano bitaw siya, makapabara na dili mo gawas yung mga kanans. And then, kay para nindot ang paggawas sa imuhang pagdugo mga kanans, para walay dysmenorrhea, try ni mo take of cervical care. Makita ni mo yung difference mga kanans.
1: Yes.
0: Sa before and after, sa wala ka ni inom, then sa pag-inom ni mo, makita ni mo yung difference. Lahi ra gyud ang masinatian ni mo mga kanans. Mo na ingon ba na sa mga kababaihan, sa una, sa wala pa sila nakainom, bisan sa ilang pagdukliyok, pigado. Okay? Sakit ang ilang paminaw sa ilang puson. So after sa nakainom sila og Cervicare, nakabalik sila sa ilang trabaho mga kanans. Dili nila ma-feel ang pain. Kung naan sila ma-pain, tolerable la kayo sa ilang mga kanans.
1: Okay. Pwede mo naman tayong oras sa itong Health Education Program ni Adlaw Sabado. Ang to na lamang Lunes po ko and samang tagnas sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nance, again, usbo na ko, Nance og UAID.
2: ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan, UAID makatabang sa atong problema sa kidney, ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule kaya para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namurag, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Diyan sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
2: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kini siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang
0: anti-aging.
2: Anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pag yun ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
2: Ayan. O syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa atong kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og pampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero,
1: Pangutana,
0: ang coffee ba ni mo, ana, abas siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang NANS Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
1: Okay.
0: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
2: And syempre ang atong NANS Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. NANS Eye Drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong NAS Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa NAS Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. unsaon pag-apil para sa ato mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nan's Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nan's Million Bonanza Season 7.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, las 2:59.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makalingaw na programa.
10: Ang moinat-inat sa inyong si Mon. Malong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta ang mayong pagpaminaw kanin, John Trump? Welcome na sa Dres Programa, Skurimaw Balong Dagoy. kumusta, og? Maginaot lang tanga na amos kadasig. Og kapis kay may galas panlawas. Adlaw karong Sabado. Adlaw karong Sabado, June 27, 2026. Mga kurimaw. Hoy, atong tigmo, 1,600. Wa kay pulos kun wa ko. Wa po kay pulos kun wa ka. Pabuto sa may gala atong gandam karadlaw nga. Nasa Jod Bagamo. Okay? Onya atong unang ligaw-lingaw may gala size. O pabutang duha para makumplito mga kurimaw. Magsugod ata dun sa ito ang pagpanaguman.

Wala ka, wala kay pulos kung wala ko. Eric Sikatuna, Astrid Cebu. Kumusta mga taga? Sikatuna Street. Long ang tubag kay Gugma sa usag-usa. Okay, Eric Japon, Sikatuna Street Cebu City. Kumusta dia? Ah, kumusta, kumusta? Kurimaw. Aga, no, tubag sa imong tigmo kay helmet. Lito ng Balamban. O sa may binisaya sa helmet ba? Ha? Sound sa utok. Huwag na, po'y utok lagi. Pero huwag tanaw ni mga huwag kay utok ay na pag-helmet. Aga, ang tubag sa tigmo kay maestra o estudyante. Alfredo Cosi Poblacion, Tabuilan, Cebu. Ayan. Aga, noong tubag, napkin, litos, balambay. Pio, to. Nainigong sugwa po ron si kan, si kanhan ng napkin. O, imura na labahan, pabukalan. Ibuta, o silupin nga transparent. O, tagdusra. Lang tubag kay lalaki o babae, Alfredo Cosi, Poblacion Tabuelan, Cebu, nagtulad to. Ang nagtulad to. Aga, lang tubag ding mo kay bra, Alfredo Cosi, Poblacion Tabuelan,

Tubag sa imong tigmo, habol na nung. Lito gapos balamban. Og ang tubag tigmo lang kay ngipon og lagos. O pipini, lagos. Anong lagos nga, muraga bayulit. Bantay mo na ba eh? Ako ang tubag lang kay managsuon ka na wala kay. Alos kong ako kay pulukula ka. Okay, magsumbaganay. Aka na sila kung unsa ilang mga problema. Gikan nililisa. Abukayan, Balamban, Cebu. Piotr. Nabi to yung nga lang ang nagsuon, no? Ang unex ng bagay. O ba, magnigbasay, pinusposay. Dinong gabay. Agalon og trabahante. O gikan daw kang bensa. Valencia Negros Oriental. Og ang zero nga way pulos ipatong sa zero. Sa zero nga way pulos mahimo og utso. O nanay pulos ben sa Valencia Negros Oriental Piotr. Wa manggapon nay pulos og di ka magmigaman og mautso. Kuya akong tubag tigmo kay Caldero na ogway Caldero. Wagyod pulos tata o malabugas. Tamay, rice cooker.

Nanabako, Lomboy Ogorok Tabako, o Felix Amlan, Negros Oriental. Dayon tubaglong kay Sinina. Kay wala tao, wala po Sinina. Tata ng Malabugas, Piotr. Asa man ang Malabugas na pitaman ba? Mala ang bugas. Dili basa bugas. Okay, direto may gala sa unang pasihaw. Gikan daw may gala kang tuto sa mabinay. Ang nag-uya may gala nga balong og tikla, si tikla tikling kayo, niwang kayo, tikig long. Ah, murag buros galing kulong. Uy, nga nung kayo nga mangkanaday na may galihok-lihok sa kuntiyan na unsay na bitok, no, itanawag ko ng lawas mo, bitokon. Bitok, na iya. Gibitok. Ay, mayong pagpuminos mga gibitok. Matay po ng bitok. Mugimok, mga yun. Gimok mga ningkigwa. Pero ito, yung doktor din nga. Uy, mo ni pungango sa imong bana, miss. Gamay yan eh. Hinga pa rin. Yung uyab. Da. Mugimok mga ningkigwa. Kigwa do. Kana pagka. Hiwid-hiwid mga ita pag. Mugimok ang kigwa. Lagi. Oga balong. Akong tubag anak long kay Auho. O ni Manoy sa lusong ni Inday. Bula at gabuhol ni Auho man. Oga balong tubag si Muting Mokay. Applies Lotgardo de la Victoria. Taga si Katuna Street. Cebu City, Barangay Dayas. Ayan. Kumusta mga taga-Barangay Dayas? 2-0 ang muna siya kanina. Kisa lang ilabay. Og tubaglong dato og pobre bin ng Negros Oriental. Uwa ay pagi hapon. Tubaglong kay shorthand og longhand sa Rilo Timyo ng Medellin. Ayan. Og long tubag. Anang imong tigmo? Ang tubag balong kay kalag og lawas. O sa may pulo sa lawas og walay kalag. O gikan daw kang France ng Medellin, Cebu. Kumusta mga taga Medellin, Cebu? Hey, Apadiod! Balong akong tubag, 2 nag-atbang o gaba sa kahoy. Gilaras nagpuli-puli o gando si Arsenio Padayaw from Bakay, Minglanilla. O kumusta mga taga Bakay, Minglanilla? Kamot og mga tiil from Julita Suficiencia, Cebu City, Philippines. Aga... Pembalo ang tubag kay Gisaad. Wala kay Koy Pulos. Kung wala kay Pulos, kung wala ko, gikan ni Eric. Si Katuna Street, Cebu. Oho. Dahil pang tubag. Tugon-tugon. Wala kay Pulos kung wala ka. Wala kay Pulos kung wala ko. O Eric, si Katuna Street, Cebu. Di, pagyod. Tubag kalag og lawas, kabasa na kuha ni ganiya. Ah, Francisca Daguhoy, Medellin, Cebu. Oh, ganang lawas, ganiwa, murag kalag. Ah, di ba? Ganang niwa, ah, murag kalag. Long tubag, yatig mo kay. Ano ni? Okay. Long tubag na ko anang tigmo ni mo kay bullpen. Og papel. Yo, to.
Wa ay pagyapon. Ah, wa pagyapon nagka

Ikan daw kang nani sa buhon. Kumusta mga taga? Mga taga buhon? Og akong tubag. Long anang imong tigmo.

Kumusta mga taga-bogo? Og balong tubag na ko anang imuhang digmo duyan o pikas-pikas long kay og di mahigot ang usa di jud na magamit kinahanglan duha jud mahigot Piotr gikan daw kang Jose may gala sa Dumaguete. Kumusta man mga taga Dumaguete? Ha? Kinood? Ha? Number one? Og long tubag kay ligid sa motor or bike. Gikan daw kang Juanito. Abugo si Bo. Kumusta mga taga Bugo si Bo? Akong tubaglong bala og pusil. Oh, gikan daw may gala ka Dayang Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor?

Osama bin Laden. Osama bin Laden. Oga. Long akong. Atubag anang tigmo ni mo kay chinilas. Ogi kan daw kang kuy

Balong akong atubag ana imong tigmo kay sud-an og kanon. Gikan daw kang Jewy Bohol. Kumusta man mga taga Bohol? Okay, dito may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang Juliet may galas si Kihor.

0: Kines balo may gala nga batang estudyante sa elementary. Domingo pa lang or anang gabi eh, may gala. Gisuloob niya uniform at uban sa amin. Nang sa kalong. Gisuloob ko mag-uniform nga gabi eh, paman karoon. Ugma pa malimong klase.
1: Ako ramang gitistingan na og mo epic ba?
0: Unsay mo epic?
1: Di ba ka nang kasulunan na o niya?
0: Anang gabi isukod-sukod isuloob niya iyang ala trahe di boda, di man ko lumadayon ang kasal pagkaugma. Unsay connect? Kumasin po di ay wala may klase ugma.
1: Basin na mo epic.
0: Okay, ang kaslonon og isulob ng trahe di boda ng gabi eh. Di man daw madayon ang kasal pagkaugma. Sulob po ba yung uniform?
1: Basin na di may klase ugma. Dipinda man ko na si epic god.
0: Depende.

positive o negative sa kuryente. O undo ko na may galas buho. Luon buho. Kumusta mga taga Luon buho? Okay, ikaduhang lingaw-lingaw may gala o no? One. Magpabuta may galang uso na lang. Ha, para makompleto. Ha, uso na lang. Doon, may hatag na ako. Ha? Long akong tubag. Anang imong tigmo? Ang tubag anak kay Kutsarag Tinidor May Bohol Computer Wap Agabo Og Ang akong tubag Tubag na kulong kay Sapatos walag tuo. O muna yun nga, buy one, take one. Palito ni mong wala, pagkapin ang tuo. Palito ni mong tuo, pagkapin ang wala.

Up, Augie, up. Long akong tubag. Adlaw og buwan po niya ha, oh. O, gikan daw kang Tim-Tim sa Cebu. Kumusta mang Cebu, Tim? Ha? Og, ang tubag long. Anang imong tigmo? Ang sanay? Dalunggan o cotton buds. Ay nga naman kagway cotton buds. Pwede man ang kutsarang gamay. Dagan pagsuot. Botones o uhalis. Jing. Dumagete. Kumusta mga taga Dumagete? Wa ay pagyapon ba? Ha? Wa ay pagyapon? Long tubag, posil og bala, James sa Buhol. Kumusta mga

Okay, po tayo ang tamigala, masaligan. Long akong tumag. Ngipon o toothbrush o gikandagang Catherine. Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Mayong pag paminaw ninyo? Og balong. Ang tubag anak ay sudlay o gunting o gamit na sa barbero. Ayan. Na may kuan karon sa una gunting-gunting. Karon kinaanabitaw ka na ang sitawag anak.

0: Tulong anang imong digmo. Ang tubag anagay. Balas og simento. Piotr. Uwa ay pagyapo. Og akong tubag balong. Sa imong digmo, sapatos og medyas. Wa ay pagyapon bay. Akong tubag daong kay. Rider og traffic enforcer. Yo to. Oy kini bitto mga enforcer may gala nga og maka impound og motor. Oh pataka lag butang sa karga mga garas na. Wa mo gabalog. Pilay presyo na unya. Gikan pag down, inutang pa, monthly, two bill, maintenance. O inyo, inyo rang garas-garasan pag impound. Palibasa inyo ha, kagang-kagang na inyo. Ha? O kamantay ko na ba? Pag impound la karga, pada pasandig dito skuha. Palibasa ila, kagang-kagang. Puros na garas, puros na buak. Diba? Diba? Aga balong. Akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan. Tanod og dagom. Gikan daw kang lean. Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Pio to. Og akong tumaglong. O sa imo ang tigmo ka mata. Dito na og ma mabulog ta ba mabumurag ko ang gikibay. Og di imito kompleto mata. Ha? Ay sa ti mabulog pikas mo. Lahi ra gyud. Moro bitaw gwan. Kuwang ba? Kuwang gyud. Balong, tubag na ko ano yung tigmo kay ATM og ATM machine. O gikan daw may galang kang Juvie Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Wa ay pagyapon dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang Alfredo may galas sa Dumaguete.
1: Kanang bayhin?
0: O, oh, bisan pa kay calculator bay. Digid ko solba kung unsa ka kapoy niya ko ang gibati bay.
1: Unsa?
0: Bisan pa calculator. Digid ko solba. Kung unsa niya kung kakapoy, gibati na ko. Unsa may gibati ni mo di? Kabati sa kong naong ba? Buwangan niya, naunga. Yun sa mga pagbuhat akong nanig data. Wa man nila tarong. Dito, no? O, kamupod na nanig data, tarong nga po niyo buhat. Unsa sa mga uukon mo. Log akong atubag anang imuhang tigmong. Ayan. Ang tubag anagay. Bala og pusit.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack. Atong paminawon si Maricel Canoy, 49 years old, taga Astoria, Cebu.
1: Ako si Maricel Canoy, taga Astoria, Cebu, 49 years old. Sa una,

0: ko og nasa gyud kadawhan man ra gyud nagpamao imnon kaloy an dia pod 10 years na ko nagmaintain wala na gyud ko nasakit sakit
1: kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuts
2: mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Seryoso kining hisgutanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usa sa basihan sa annulment of marriage kung si Mister dili na mubarog tungod sa daghang rason sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barug kalalakinan, ani ana ang hinagiban alang sa tanang laban. Mega Man mutabang kaninyo, dunay katakus mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Mega Man ang hinagiban sa pagbarug sa tanang laban. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaloy sa Ginoo.

0: the Asis for healthy, happy living NANS.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Okay, balik tayo sa ligan. At dito ito ang pagpanag-uban mga kurim. Ay,

0: Ben Ogrilis. Piotr. Okay, dito may gala sa line bang pa siya. Gikan daw may gala kang. Gikan daw kang June sa Bugo. Kanang bayhin. Oh. Kanang uya ba o kining kabit o asawa ba? O nga naman sab. Ang kabit ba'y kay murag ipakasama bito sa ilim not? Murag beer. Nga naman. Magkadugay kay magkalami. Ang asawa di ay. Ang asawa mura magtuba. So man. Magkadugay kay magkaaslo. O sugot mo na mga asawa. Balos pa rin mga asawa. Da, kamo mga bana, muragya pugtubo. Nga naman, ang kabit kay lami kay panguso. Kung bana kay wala may panguso. Kabalos eh. Dala, sige, padayon. Tapos again, katapusang ibilin. Sa Kurimaon, numero 8. And number 8. Wanda yung oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Sa Lunes na Sampuhon, og happy weekend.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Papali sa mga butika.
4: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay daw na namian ako ng dauti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, Don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
10: Hardmax.
11: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag-Hardmax. Extreme na.
11: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
12: Pure energy.
11: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go!
12: Pure energy.
11: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
12: Go!
11: Na! Dragon Fruit, go!
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days. Usahay, 1 week yun ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod, kanang bugat yun ka akong paminaw. Kunya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
15: Thank you.
16: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Himalalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binig No Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
17: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
18: Happy birthday.
19: Uy, thank you. Unsa man ni?
18: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
19: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
18: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
19: Tambal nga sabon?
18: Oo. Ayaw pangisog ha. Nakabante manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan?
19: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
18: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
19: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: Dragon Fruit Plus.
21: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit nga nang lain ka kung paminaw sa kong lawas nga nang turning couple so kad nga nakainom na ko nga sige na ko ani inom. Bayi na kay kong lawas nga lang dili na ko batyog ka kapoy kanang sige na lang ko kuanan ni panglaba. Ang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawaka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka, kwan sa lawas, makabagsik.
20: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
22: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
23: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
22: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
23: Tapad lang sa pansuan.
22: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
23: Emps Flower Shop.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:53.
3: Bachuwe, bachuwe. Tala, atuta sa buntot, bay.
4: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
3: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
4: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sa dadun akong pusporo.
5: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mad to?
3: Atome sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
5: Unsa? Manunog mo dito? Oy, oy, oy. Ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini, unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nga nung mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
4: Hala, mao ba day, day? Sige day, sugod ka ron, dili na ko manunog. Kay makadaot kinis kainiyahan.
5: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
6: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasa.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. Lain na pod atong hisgotanan okay. Karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
7: tama.
6: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
7: uh-huh.
6: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din ha
7: tama.
6: Especially karon dok sa mabugnong panahon
7: okay.
6: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
7: yes.
6: sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok mm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok
7: tama.
6: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok
7: okay so salamat kayo ka Dragon Mel no salamat usab sa kahigayunan labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa
6: yes.
7: ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no
6: yes, dok.
7: Mayong adlaw usab diha nimo
6: ano, yes diba? Dok
7: ano, higala, mga suking tigpaminaw at hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Mail mao na importante kaayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mail. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ng ato ang kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan at ugin mo daw adayon sa inyo mga soaking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw, dili active. No, mo na, igala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha, gamit gud mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala, mga pinalangga kong tigpaminaw. Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo dugang kusog. Kalig-on, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw mahatagan. O insaktong solusyon.
6: Yes mga ka-dragon fruit. So unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka-potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka-adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
7: Okay.
6: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
7: Okay.
6: Ang gina-encourage ta mo no, namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-oong ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Yes.
6: Para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
7: Okay.
6: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc.
7: Yes.
6: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Tama.
6: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
7: okay,
6: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mm-hmm, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
9: A message of concern from this station.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4, 7.
10: Fantastic na hapon!
11: Inubanan sa mga manindot ng music!
10: It's Hapon-tastic!

0: gamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa oi TX500.
0: So unsa may tilde sa imong bana day, ma'am? Sa
1: kuan yung sakit, yung murag ni muminaw ba og makatuman kita sa estate ani, ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate og tumar ani?
0: So wala pa na siya ninom ana, unsa dayang gibati, ma'am?
1: Yung luyahon siya.
0: Luyahon.
1: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
0: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may PC. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sila sa DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mapalis ang mga butita. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kung magpangapi. Ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasagabot D3 Bayo.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
9: Si Marcelina Palaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na suway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Makalihok na siya. Ang siya, manang sa alasan na niya. Ayaw ko makalakaw. Ang siya. Mga siya na magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan. Ang Wonder Oil. Nawala. Gede. Hindi siya makalakaw. Mahalas sa yung kamo. Ganyan kabagan niya. O kamo. Kamo. Lihok naman siya. Tibo gid ang haplas ng Wonder Oil.
8: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
2: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-uptick og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Cervical of UED kay tungod aning mga tambala. Sa tambalan yun ako, si Pambati. Sa kalawasan, hindi ako matiyon o kapoy. Kay ako at yun tanan trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless.

0: Avon Beauty Soap Ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended Ayus Avon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayus Avon. Ayus Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayus Avon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayus Avon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Dayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Marerehe na sa Kristan kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me murag haway akong mga braso ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa putin o kablang bago matulog kana akong ginahimo pagkanungog na ako aning tanan kay mami kay Ate Arlie try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag ba pati unay na ko katulugon ko observe sa nagamit na ko sa nans product.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
14: Plus.
15: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
16: Okay,
15: giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako giyot na ulian yung ko.
14: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Isay pangani mo nai?
18: Lucy Sardimio.
17: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
18: Matoong.
17: Pila edad ni mo?
18: Sa 28.
17: So, isay pangani mo, Lucy, no?
18: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
17: Ang imong bana.
18: Oo.
17: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
18: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
17: Nang hubag?
18: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na madyong hubaga sa iyang mga iyang
17: kuang. No, sa mga yung tail?
18: Nang hubag siya maayo.
17: Nang hubag tanang.
18: Oo, kami yung inyo. Oo, abot tiri. Oo, asa sa abot tiri. Kuan?
17: Punuan sa paha.
18: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe siya ni Incha sulayan na to gitu na mauju ni nakakuan niya dong hantod karon
17: ya karon okay na yung bata
18: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
17: pa di
18: kuan 79
17: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo
18: okay gamit sila ini keng tambala kay mauju ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon ang amigos ko pe moy nakaayos sa iya
17: amigos ko pe ray gino sadaka salamat mga idol.
19: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
2: Agunar mga kito in retoso. Kagakarangan o samin siyete. Sa tanan akong magamit, ay mangi akong mapilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso-on, pinasakit akong kilid. Naiwan din ko ani nga produkto.
1: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
4: Many more.
3: E&C Mart, the all-in-one store. Kompleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampo Kundos, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 5, impunto.
3: Og siyempre, alang sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
4: Ako din si Divine Faith de Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurag sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CerviCare. Og sa Nams Padak.
5: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Pawala pa ko nakagamit og CerviCare. Dili normal akong dugo. Pag sakit akong puson, magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tasker, Sikihoa. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na akong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Sorry sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungo ko sa radyo aning CerviCare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Ay, ang akong ngalan, Jeremy Toby Baog Talaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong product ng Leoyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ilaka bulan.

0: nga panuhot nga kita.
1: Pag hilot-hilot ang non-plenament oil, daghan ka ayong salamat. Ako di ay si Janice Rianto, taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa non-oil, kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan, yung magikan ni manguha o nang pangwarta, nang mga lumboy, iguloy na mo kapuyo, mo ipo yung lawas.

ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang Litex Coffee Mix mahumuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namun yung akong gimintin, kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Detribayo. Mabibilis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa kotsugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o guban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Jonel Brand. Kung kamu masulubun tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo lumalipay? Sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
10: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
11: Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
13: Call or text 0966-348-9336.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.

0: Testimonia sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle Tilatore sa Daguhoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
1: Kaon ako alam mo ang ato, bisagon ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang hilahan. Ningon ako ang paris nga mangitlog naman pud ang patong na magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa ila namang pangtuhakon kay nangitlog na pud ang hinahan.
2: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nagamit og Wonder Animal Vita.
1: Kaya
0: kausapan din ang among
1: mga ayupan, ma'am.
0: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Kaya si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsligniment oil. Kay ang akong gibati, mangulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
4: Bon. Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
6: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
10: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikay
11: Kinahanglayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold.
10: Dragon Fruit Gold.
12: Pure energy.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
14: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Adong paminaon ang nagagamit sa Wonder Panaba Plus.
3: Kan ko mangi he, inako gid ni stone eh. Lagi ko ang pio ken ko kugot ta kun mga tambal ba. Karon, pag inom ko ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko ang murag mga batos siguro to.
4: Nadalas ya. Pag tuman nimo sa Wonder Panaba Plus.
3: O karon, inako sa mga ihi, hayaen ako pag mangi.
2: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
6: William Anfone.
7: Okay.
6: Puyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental Philippines.
7: Yes. Mm-hmm.
6: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayog yun.
7: Yes.
6: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Mga penata!
9: Ako si Cristita Elma Babor.
7: Mm-hmm.
9: Oh, kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
7: Mm-hmm.
9: Nga, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok.
7: Mm-hmm.
9: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
8: Mga penata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Yes, yes, yes. Umayang gabi sa mga taga-Tayasan. Nas dara-dara mga palangga no atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipaabot sa mga taga-Tayasan, mga ka-storages sa Tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak Amigas Coffee. Yasan sa pay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badjan diya, sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga gwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Direta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria. No, so nako inaagian nga usa ka ginang usa kono ni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rani siyang naagian dayon. Willing

0: Siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, isa'y pangalan to, ma'am?
1: Emily Erong.
0: Kus gagamay, ma'am. Isa'y pangalan to, ma'am?
1: Emily Erong.
0: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
1: 35
0: years old. So, unsa'y ka-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
1: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
0: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
1: Oh, tapos
0: so,
1: wala
0: ka man ko nag... nagbaligya ka.
1: Oh, nagbaligya ko karon.
0: Wala ka nag-inom.
1: Nang wala ko nag-inom
0: ako nga po. Kasi ba, muna'y pait sa mga dealers, Amigos, ma'am, no? Kaya hindi mo inom, no? So, karon, ma'am, nag-inom mo dito, ma'am.
1: Oh, wala ko nag-inom ato nga po. Kaya hiperon man ko, katungatan. Tapos, pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, eh, dito man ko sa sangi, nakakitaan na nga, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako o ka ng craft, naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay nakabasa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
0: Okay. So sa atong unsa kang oras sa mam gi allergy mam giatake?
1: Nagiatake ko is alas 10 sa gabi tapos nagipainom ko na panic nami at that time na inom duma niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisang pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
0: Uh-huh.
1: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init medyo na siya no.
0: Okay.
1: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
0: Nanaog. So, usara ka siya imong gitimpla.
1: Oo, usara ka siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
0: normal
1: nagsakit
0: siya,
1: o ni normal.
0: So normal na siya, mo baginhawa mag.
1: Og ni normal.
0: Ang allergy ni mo magnawa sa.
1: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol.
0: Oo,
1: di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
0: Okay, so gi-maintain na gi ka ma'am, imong baligya ma'am.
1: Yes.
0: Sa una ma'am na baligya ra ka wa kay inom nito.
1: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pong ko gi hyper so
0: wala ka gi hyper ma'am
1: oh wala na ko gi hyper wala pud ko gi hyper so
0: nakauyon hyper, ma'am, na-uyon
1: oh, nakauyon sad niya
0: so karo nakahuna taga ko sa ka card
1: I labaw pa
0: kanan na to siya ma'am Byron na to siya ma'am no
1: oh nindot pero, siya ang oh, amigos
0: Byron nod ma'am pero makaayo man
1: sa oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
0: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advise nimo sa tong mga listener ma'am?
1: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
0: Okay, gisay pa nga na to ma'am?
1: Emily Erong.
0: Emily Erong sa Alegria.
1: Sa Sangi Alegria.
0: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagahan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee. Ang problem.
2: Yes, dagang salamat ma'am Emily Erong diya sa Sangi Alegria, Cebu. So sa paigi paabot no alang-alang sa tanan mga ka-star atong idol of Ray og sa tanan-tanan nga mga taga-Tayasan. Nilang kay sa taga-Tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diha sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika og pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee.
3: Mga higala,
4: ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar.
3: Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Eid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. Og siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. Og siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pud
4: sa Sidobit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. Ug syempre ang Amigos Coffee mapalit pud sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market ug ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market ug syempre sa Medalia Store sa Highway Poblacion Badyan ug syempre diha sab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banigan at bang sa Banigan Elementary School. Mga higala ang Amigos Coffee mapalit pud sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
2: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong, na sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. An sa paigi paabot mga kaston. Diri sa Tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o pharmacy. Naguna nga itong Tayasan Pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito napita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Erval Coffee.

0: Gasan sa pay gilangay-langay palangga inom na kitag amigos kinik or valkop. Gas sa mga tagalungsod sa Ayungon nga naminaw ganon sa tong Star Ranger Lorin Drug Store. Mapalit diha atong amigos coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos coffee palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika ug farmasya nga pwede palitan sa tong amigos kinik or valkop. Gas mamina taglaing testimonya.
1: Hello? Hello, sir. Hello, sir. Maying hapon.
2: Maying hapon, sir.
1: Yes, sir. Nalagway pangutana ni mo, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, Sir Junel? Taga-Leyte ka, sir, no? Asa na pita kay Kasaliti, sir?
2: Taga-Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Akong balita ito, sir. Usap po ka sa mga users na itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir. Oh.
1: Ah, so...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. Mm-hmm. On air ka karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mga yun lang kung gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nganong nakauyon ka, nganong nahimo kang certified user sa itong amigos copy? Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir, ako lang i-share sa mga naminaw karon nung ako day kanang diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Junel?
2: Ano, sir?
1: Unsa na siya?
2: Oo, sir. Kanyang bacteria na siya na nasa dugo. Hindi siya magapan mo. Magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay. Sige, sige, sir. Para yan, oh.
2: Tapos, at ano na, na-admit ko ato. Tapos, nakagawas niya, gi-treatment ko pagpatay sa bacteria. Pero, nahuman ang treatment, moro niya po na kung ipaminaw mo, wala siya na naayo. Nagya po ng acid sa kong tiyan. Huwag ka itong magsakit niya po siya.
1: Ah, mara siya, kuwan, Sir Junel. Mara siya, acid reflux. Pero, mas grabe-grabe na nang ima kay bacteria na.
2: Oo. Okay, bacteria to sir, nakuha ko nito sa pagkahon, sa either sa tubig o sa pagkahon.
1: Hmm.
2: Yeah. No, bisagunsa na lang akong gina-take nga herbal after ato, nga, na-introduce nina ako ang amigoscopy mo to ako sa gitry kay, grabe naman gutong acid na ko sir, kay, mga acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna sir niya, na, grabe na pagpagbuhan ka lang, may tone na ang nervous gani, magsakit na akong oo. Oh,
1: amo dito sa una sir nga sa una na ko pagkita ni mo kuno nakita ta medyo kuan ka medyo dry kayo imong skin nga medyo lusparon ka sir no.
2: Okay, asido man gusto sir nga ug dili gani ko ka may time na bloated ya kung tiyan ug di ko kadugab puno kay kung tiyan maglisod ko ginawa ato sir.
1: Mm. Yeah, karon sir, pag inom niyo sa amigos coffee, unsay nahitabo ato sir? Unsay natabang sa amigos coffee sa imong life?
2: Dako kay sir kay pag-inom lang nako sir murag pag nakadugab gani ko dako niya ang ako sa na hinahingi sa na wala dili po dali sa siya nawa sa ko ginimana anay inanay siya nga nawa ang gatong sakit sa kong ulo niya akong tiyan dili na kay permi puno niya dili na siya puno niya dili na sad kay ko magsig kuan magsigdugab sa una kay magdugab man ko sa una niya aslom gani sir.
1: So karon sir, ang kato mga gipaminaw nimo sa imong sakit, nangawa siya tanan?
2: Not nawa din sir, nakaloyan din sa amigoscopy sir, nawa siya tanan.
1: Karon, asa tong bakterya nga nasa imong dugo sir, nawasan?
2: Oh, wala na sir, kay mabatsagan mag-ibni mo kung mura to siya mo-atake to siya nga bakterya kay mura siya gumuto ni mong tiyan ba? Karon talaga sa ginong nga nag-inom ko gamigoscopy, wala na dito sir, di na kahit kuha na kong tiyan.
1: May gani sir, no, kaya nadali ni mo sir, kaya kung dito ni mo nadali, ang long run na to sir, malibang kagdugo sir.
2: Oh, mag ito time sir, nga na-admit ko sir, kay nagkuan man ko, kanang nisuka ko siya murang patis niya, pag-abot na ako dito sa hospital, ni waste blood yun to sir, nigawa sa kong kuan.
1: Okay, nalibang yung kagdugo sir at the time.
2: Oo, oh, ato sir niya, moto na kuhan sa doctor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya. pag humanog si ginog antibiotic ni grab di akong acid sir.
1: So tanan ni mong acid sir sa imong lawas, you wash out or gikuha tanan no, halos tanang balatian ni mo sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes sir, natabangan gud sir. Asa sa dakong asawa sir, dako kay tabang to sa amo tibo pamilya din sa akong asawa kay wala pa toy amigo sir, ang ako kong asawa twice a week kasi ang pagawa sa hugaw.
1: So dili maka dili ato na din sir, dili makalibang kung tarong imong asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang sir, twice ra kag duha ra sa usa ka semana niya. Moto niya na introduce lagi na mong amigo sa mong tibo pamilya gainom. Mo to pag inom niya sir, sa usa lang kasi tau-tau dagan na siya ng gawas ng mga baho ba na napundo sa entiyan.
1: Anya karon sir, normal na sa di mga sawa?
2: Oo, oh, everyday na siya ang paggawa sa ugal sir. O sa igari ka duha, o sa ikabunta, gini ka gabi ipod.
1: Okay.
2: Sabo kayong tabang so, na mga amigo
1: okay, sir. No, so alang sa tanan sir nga na minaw karon, o sa ika-advise ni mo nila sir, proven gira sa imong pamilya, sa imuha, unsay ka-advise nimo sir, sureness, proven and tested gyud ang atong Amigos Coffee.
2: Yes sir, oh proven and tested yun sir. So sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested din sir sa tibok na kong pamilya, muna yung ginagamit. Ultimo gani ubusip on kami kanila nga mong inon, dili namin mag-inom ang mga tambay.
1: Lastly sir, naipangutana sir, naipangutana lastly ning text yung lipap ko na siya'y pangutan. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Janelle?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati, para katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutan na ni Sir Lipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon, luyasan.
2: Yes, sir. Likid siya kondisyon, sir. Daghan mga hindi paminaw, lagi na afidon pa niya. Lain kay mong paminaw, likid siya. Kondisyon imong lawas.
1: Karon sir, kondisyon ay imong lawas sir. Nakainom kag Amigos Coffee, kamusta si Junjun sir?
2: Oh grabe sir, 100% kondisyon kayo.
1: Lipay na imong isi sir, lipay na.
2: Oh lipay na sir, kayo makakaya naman sa kumpinan.
1: Pati ikaw sir, lipay na sir.
2: Oh dako kay kong kalipay sir, pagod sa Amigos Coffee sir, kay mo naman. Na nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, so na ula. So, kisa ganito once again sir, kisa to'y pangana to sir?
2: Si Janelle Peroso sir.
1: Janelle Peroso diya sa Merida.
2: Merida Liti.
1: Dagang salamat sir Janelle.
2: Salamat sir.
0: Yes, dagang salamat Janelle Peroso gikan diya sa Merida Liti. So, sa paig, ipaabot ang mga taga-Tayasa, ang mga taga-South of Cebu, mga taga-Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy diya sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C, ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palanga. So sa paigipaabot sa matag-usa. Adto na. So kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na pagtagikan sa Negros Oriental.
3: Pugig na ato yung taon.
1: Okay. Tagisa kita once again. Kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
1: Bergie Esmiro diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Kagawasan. Barangay Kagawasan, Gihulngan. Ah, ma'am. Negros Oriental.
3: Oo.
1: Pilang edad ni mo na Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Maray Bergie, isalaysay ko noon na mo, biyon sa ito'y paghitabo sa mong kinabuhi, nga wapag ka nag-inom mong Amigos Coffee?
3: Sige kong luyaha ka, puy ka ayo.
1: Naon sa manday ka?
3: Sana dili mong kukasabo sa akong ibati sa unang panahon, oy. Mentag din na tumbalik. Amigos Coffee, sige na akong iinom.
1: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mangka?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminom, murag. Alayan lagi kaayo. Nya, may hindi, gidala ko nila sa doktor, na stress ko na ko.
1: Naon sa trabaho?
3: Stress ko na sa trabaho.
1: Stress ka sa trabaho?
3: Nya, di naman ko kasulti ato.
1: Di na ka kasulti niya, di na po ka kabarog.
3: Kabarong, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di nagyod.
3: Adili, John.
1: Surrender nagyod.
3: Yan, sa kay mix series, pati ba dumagiti, na, nangihi man ko ako sa series ko, no?
1: Nangihi ka sa...
3: Gabaan na, di ko na ng series. Sige, balo, adyo ko kabalo.
1: Wala ka kay Baog, asa na, wala ka si Muna Huna, no?
3: Wala lagi.
1: Mga pila to kabuan na, nai?
3: Mga unom yun.
1: Unom kabuan, ngay nga ato'y mong kahintang.
3: Nya. Nakadungog akong pares bahin na ng amigos. Iya kong ipalitan.
1: Okay.
3: Iyan sa ito. Karun di ako no dahil matumara. Ay nag-utuma. Ay nag-inom ka ng uban.
1: So nag-inom ka ng amigos?
3: Buntag. Buntag. Unto hapon yun. Iya ipainom na ako.
1: Katulog ino mo imnon na kutao ng amigos coffee.
3: Oo nga, karuoy taong sa Josiel in town. Looya na akong kaiwa. Ano mong kuykal?
1: Mga pila ka, Kwan. Mga pila ka buwan ni mong ininom sa amigos.
3: Mga, Kwan nun eh, tuig na.
1: Tuig na, pero katong looy pa kayo mong kahimtang, katong so wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unom dyan, kuno, ingon kong pares.
1: Unom dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos si mong lawas.
3: Dora?
1: Dora kabuhan?
3: Okay. Pag human ako, inom. Kung malaya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayag.
1: Ako na, ning balik na, ning balik na sa normal, ni trabaho na ka.
3: Oo, wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong Kuya Angel? Wadi bati yung kainit. Ganahan di ko kain mo sige sa trabaho.
1: So nabalik ang kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee?
3: Kaluoy sa Diyos yung tao. No? Kaluoy sa...
1: Ayaw lang sa Diyos tao palabig pa trabaho. Hinahinay lang po na.
3: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat yun.
1: So bali maglihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, mali daan sa bukid sa gihulngan?
3: Ibabaw sa tinayunan.
1: Ibabaw sa tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipanganin mo kanay? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na experience, gini mo nga, epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Nindot di ka ayaw na gagana-ganay kong mga basiyo kay marami sige agpalit sa kumparis.
1: Amo nang ingon ka nga imong pailisan.
3: Gani.
1: Asa man mong palitan imong paris?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy,
3: ari po sa Kajuluar.
1: Ay, sa istisyon na ba? Sa istisyon na. Ika magpaminawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man taro sa Like Rizzo. Ikaw gino'n niya. Ilaw na ikagot sa luar. DYCL.
3: Butar gani. May ato kay... Looy ka ayaw po.
1: Pero okay yun na. Okay yung paminaw ni Mostong Amigos Coffee.
3: Matay nindot. Yung ka ayaw. Pagka nindota dyan.
1: Dugay-dugay na ka nagamit na nai.
3: Walo na kabulan.
1: Sige na ya kay murag naay mo biyahe na ko diha. Okay ra dagaan na tigag na poka box ng Amigos Coffee ha.
3: Ala kanindot. Sige.
1: Sige.
3: Ana dapat na ko rin basi mga basiyo.
1: Ayaw lang sa kay wala man hatag ra man ako na para makapahuway sa gagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee tagaan tika ha.
3: Wow, kanindot.
1: What na lang, masin Lunes. Ako na ipabilin niya. Masin Lunes, Martes, Miyerkules, basta karong si Mana, ha?
3: Okay.
1: Bato-ato lang si Mumbana, ha?
3: Okay.
1: Pagkita may pangalan si Mumbana?
3: Si Dani Esmero.
1: Dani Esmero. Okay. Sige, niya, Kuan. Unsa ni? Pagkapina na itong Kuan. Unsa may panginabuhian ni mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Mangguna rin sa baol. Pagkapinan na ito, lima ka, Kwan. Pagkapinan na ito, napo kakilong buga sumay.
3: Hala, daghang kalakain. Salamat sa Ginoo, taon.
1: Sige ha. Kwan, dito ha, basig mga Merkulis lang pa ito ay mumana o Ruibis ha. Kaya kung pahapitan dito bugas o na po ka, na po ka box nga kape.
3: Sige nya, salamat daan kuya nya.
1: Sa katoy mo testimonya tininood do ha.
3: Tinoon jud kaayo, bisaya dirigan niya akong mga silingan, daghan ni subay, namalikpod sila.
1: Namalikpod sila?
3: O, okay. Tingala mo siya, tingala mo silang kuno nalagsik kuno kugahat.
1: Ah, nalagsik kagahat. So, alang nanay, sa tipangani mo?
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, alang sa tanan nga naminaw kay nadungog garos di YCL, kay daghan kay naminaw rin sa program, kay gilayab ti ka. O sa ikasulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee?
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mo guntang anak, pamalit, pamalit din mo. Kayo, lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
1: Okay kayo?
3: Ipitibo din ka ayaw. Oo.
1: Ah, nagagayang salamat na ni Virgie Esmero, tagasa ka ni ka?
3: Kagawasan, gihulngan.
1: Kagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
3: Oo.
1: Ah, nagagayang salamat na ay.
3: Sige, salamat.
0: Dagan-dagang salamat Nanay Virgie Esmero diya sa kagawasan gihulngan Negros Orient. Ayas, alang o galang sa tanang mga taga-tayasan nga naminaw. At sa paigi paabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental, adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palangga. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palang. Sama ni Nanay Esmero nakaihintaon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha radi ay sa tong Amigos Coffee. Wow! Ipaabot pa lang nga diya pa ilaing testimonya gikan sa Bajan, Cebu.
1: Isa yung pangani mo, sir.
4: Tony, sir. Tony.
1: Tony.
4: Estelioso.
1: Estelioso.
4: Oo.
1: Ah, sir Tony. Nagpaminawan sa Bunal FM.
4: Oo, oh, paminawan kasi. Kadaan lang ako sa paminaw, sir. Para makuha ko ba? Makuha ko makilaw yun. Silaw na ko sa Amigos.
1: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, pila na ka-boxy mo natilawan?
4: Usahin ka, sir. Usahin ka, sir. Wala kong kwanta. Pero, sir, nipalit ko sa ka-box.
1: Okay. Yon,
4: ano na. Kondisyon ng lawas ako, sir.
1: Kondisyon ng lawas. So, pila may tayo sa pala ipaminaw si mong lawas, sir Tony.
4: High blood mo ko sa una, sir. Nang hopong ko, sir.
1: High blood? Doon yan, nang hopong?
4: O, nang hopong yung kamot na yung paa ko ba?
1: Imotil, Tagalog dito, Sir Tony.
4: Oh, gikam ko sa Manila, Gugusin. Pero niuli ko na ko dili kasi na alapalap na yung pananaw, good?
1: Basi taas yung sugar, Sir Tony.
4: Yung nga, sir. Tapos niinom ko, sir. Kakainom ko sa Amigos.
5: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kalakal ko siya, ayos. Kita na ko kwan, yun. Di pa sa una ba, magdita ko sa Manila, wala ko makita, kanon may nakakita ka din. At ayun na ako, dita ko sa Manog, nipalit magyabong ko. Yanin ko sa Badya sa Kuiksoon.
2: Agikan ka Dumanog?
1: O, sa Dumanog, dagang amigo, hugod.
2: O, daghan dito, nga diri sa Badya, napo diri, daghan diri sa itong merkado.
1: O, yun, napapalit ko sa Kuiksoon.
2: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mga amigos, coffee, Sir Tony.
1: Dugay-dugay na, sir. O, sa katuwing na kapit, sir.
2: O, sa katuwing kapit. Sir,
1: pagpagpo.
2: Okay.
1: Pagpagpo lang, sir. O, sa'yo, walang kwanta. Nagunong, tapos pagkakwanta yung anak ko, palit ka ng usap.
2: Okay.
1: Unong-unong lang ko, kasi wala mo kwanta din minti ko, kasi hila na kong katalabaho ko.
2: Pila, ay, may naway, pila edad mo, Sir Tony?
1: 35, sir.
2: Bata pa, 35, no? Ang taas kay mong mong blood pressure plus nang hupong pag yun.
1: O, nang hupong. Kalawin siya dyan nga, sir. Nakatulad, tila-tila ko sa amigos. Wala na, wala na yung hupong na ko ba?
2: Wala na nang hupong yung matiin.
1: Wala na, sir.
2: Imong blood pressure ni ubos-ubos sa sano. Grabe no, 210
1: over
2: 196.
1: 196.
2: Grabe hapit mo po ni Libin. Oh, niya. Karon.
1: Taas kayo eh. Pero ano, 160 over 18 na.
2: 160 over 18. For one year ni mo nga, ino mga amigos, copy niya. Dili, pag yun, straight.
1: Hindi ba siya, kasi masukay kasi wala ko pantagot.
2: Okay. Yan, papagpapulong
1: ba?
2: At least, sir. Ah, namuno, naminaw ka rin si mong radio, sir, no?
1: Oh, kadaan mo ako, sir.
2: So, kaya, sir,
1: kadaan mo ako, sir.
2: Sa tanan nga naminaw karon sir, unsa ika-advise nimo nila? Okay do.
1: Ano na nakaminaw karon? Mainaw na mo sa amigos para yung sakit mawala.
2: Mawala
1: ang sakit niyo, mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan basta makainaw kay amigos.
2: Probin ang tested yun Sir Tony.
1: Probin talaga sir, basta nakatilaw ko talaga nalaksig na sila karon sir.
2: Lagsik na.
1: Yung ako, kasi kalon, wala ba silbo yung anak ko, ako hindi paabot. Kalong katapusan, silbo siya, mapalit ako amigos.
2: Palit ako kag amigos. Sige, kisa to'y pangalan mo, Sir Tony.
1: Tony Esquelioso.
2: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
1: Taytay Badyan.
2: Pila edad kayo, sir? 55, no?
1: 55,
2: Okay, sa dagay kayo, salamat, Sir Tony.
1: Salamat, sir.
3: Yes, naganagan. Salamat Sir Tony diya sa Badyan. So alang ug alang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Wala ging on dai dali diri ha. O salang ka kapi palangga. Tatak amigos kinik or balko. Yes, dagang salamat mga mga taga Tayasan, mga taga Negros Oriental ug mga taga South of Cebu nga naminaw sa song Star Radio. Dagang salamat palangga, wa na tayo gong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian, basta kape tatak amigos coffee.
4: Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangati bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagabon na ako ko magpangati sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pamasaka butiga.
6: Ako ay Roseline Mendulana, si Tangguro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May
4: papalit sa mga butika.
6: Ako ay Roseline Mendulana, si Tangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko.

0: makikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Klinika The Alternative at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
3: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaon naroon karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O, nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan o sa nag-himo ani nga produkto. Salamat.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.
7: Ulan.

0: kondisyong sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
3: Christy, sa pakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
4: Ilan na kabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo, sige na kong dihaplas food sa ako ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Tinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Helen Babur. 55. Tagayon ko. Tagayon. Sa dumagit na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
6: Okay.
5: O deyon, lamay po ang katulog.
6: Karon?
5: Katong pagkatilaw.
6: Pagkatilaw?
5: Sila ka ng kapsul o
4: mga pena ta! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Dragon fruit. Gamit po si Ani kay mag-ayong manglero. Hindi tinagod si Ani.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, Lasais, 57.
3: Og siyempre, alang sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith de Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigur, sakit akong kusun ba? Way, klaro ba akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal ang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CerviCare o sa Nams Product.
5: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit o CerviCare, dili normal akong dugo o sakit akong puson. Magto, nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Kylin Bantilan, taga Pulang Utah, Kiyosiki Hoa. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na akong inyong anak niya dayon ako ganing gito time sa dira pare sa Dios no lian akong mga banod sa akong push on sa likod aning payod dayon okay na pud akong pagkatulog di na ko maga kanang magabi magamata-mata bitaw pasalamat sa dako kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Ay, ang akong ngalan, Birne Tobi Ubaog Talaran, nagpuyo sa Rok Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay nalipay ko sa imuhang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay sa kanigo na kung nga di patyal sa kuha nga ningon nga. Tuwa ini kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun katong panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pupong drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Erlyn o ni Dok Jan niya. suway ko palit o nans liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa nan liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang nan liniment oil. Daghan ka ayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan Cebu. Kung gikwanron sa nans oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga iglumboy iguli na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nans Liniment Oil.

0: Mabel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay judso. Sakit ipangihe o ako po niya kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o ganapanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya.
6: Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
10: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganyan.
11: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o dragon fruit?
10: Nagkakay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya.
11: Hindi ko kapawar. Hindi ko pangit. Sa dahil nakainom ka dragon fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
10: Oo. Salamat ko na yung mga produkto so, dok.
9: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 mg.
12: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Ako dahi si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-slinement oil o corn coffee kay ang non-cinnamon oil lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee nga kanang gimintin ma'am nga hapas na ho usawang anak kami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc John nga sikog paminawa nila sa radyo.
14: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
15: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
16: Kay maimbuntas na ran atong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos sa tay pailatong nga pangalan no.
17: Ako di ay si Rodolfo Balsimo nagapuyo sa Sikyo Kabangahan sakop sa Bago Tayasan. Ako nagagamit ako sa Amigos Coffee kay sa primero sa wala akong nagamit sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usang nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
16: Okay, salamat kayo nang.
18: Na ang kape na makaayos sa lawas.
19: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
20: Yes.
19: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
20: Salamat kayo.
19: Tinuod yun na.
18: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
22: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete.
0: Dante Pension House.
2: Testimonya sa Wonder Iswalin.
20: Si Wilson Tamora, Chief Tamora sa Lawiri, Balfour City. Doon naman ko pwede sa kanya. Ima mo ko, si Sunray Wonder Screen kay Hayahay yung Rukan. And hindi po mo, titik-tik yung Rukan. Wala ko ng kagoy. Kaya amo na yung Sulayan. May it yan. Sulayan lang ito ang Wonder Iswalin kay mismo yung ko may kasinatin din sa Wonder Iswalin. Dami yun ang mga pamantin.
2: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Lifecare Marketing Incorporated.
23: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
24: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
25: Ulala.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa M's Flower Shop.
3: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuhan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: Benlot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang imo?
2: Blood pressure.
0: 180 over 103 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Max, mga gaditribayo. Hello, hello, hello. Sa gamahimsugod, sa gihapon, mabungahon nga adlaw. Ay, nagkakape na ba? DTX Coffee Max o DTX Premium Coffee, mga higala. Available ha. Mo ni pinakauso ron noon niya. Gipangita gyud mga higala, di gyud malalis. Dagan gyud kaayo ang gapangita. Oo, sa to ang DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Hello dai sa to mga higala diri sa Buanga del Norte. Ang ato mga suki, ka mga tigpalamati diri sa may Dipolog City, mga higala. Aliya sa Nortihanon, no, mga sa Nortihanon, silingan nga mga lungsod, mga probinsya, mga higala. Misamis Occidental, hello. Sikihor and Negros Oriental, sa tanan nato nga mga suki. Hello sab sa to mga viewers sa via Facebook Live. Asa man amo tong pagsibya karon. Hopefully nga nainom na ang DTX 500. Nainom na ang D-Tribayo. Ayan. Ayaw kalimot ha, DTX 500, mga higala. The diabetes killer na siya. Kada mga diabetes, hypertension, bukul-bukul sa lawas. Kana aron nga matagaan dayon og pagtagan. Eh, pag DTX 500 na, pag may TC na, mga higala. Available, ano na yun sa pinakaduol ng mga butika o pharmacy, mga higala, sa inyo mga lugar.
1: Hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. May TC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay ha, hopefully ha, nga na ganun ay sa kahimsog gabaskog sa panglawas ng ato mga suki ron. Nga nag-tune in sa ilaha mga paborito nga mga sibyaan. Oo. Anyway, let's talk about healthy aging. No? Magkaedad na mga higala, usas mga pangandoy ko na ito. No? Kalunay, magkaedad unta ko, mutigawang unta ko nga healthy gihapon. Dili unta ko masakiton kung magkaedad ko. Pero ay pangandoy yun mga higala na ito, di ba? Kung masiguritaw nga nangandoy nga magmasakiton, maubot ang panahon nga magkaedad na. So kanunay, ginaampo na ito na magkaedad na, eh magka-healthy gihapon. So, usas

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Daghan ka kwarta unya. Masakito na ka, dili na nimo ma-enjoy ang imuhang kwarta. Maayo ang imong obra, daghan ka mga katigayunan, no? Unya ang ato mga kabataan, mga higala, okay na kaayo, no? Maayo na kayo ilahang kaugmaon. Oh, unya karon, usa sa atong dapat ibutang sa unahon na labinagyod ko magkaidad-idaran na ta. Kinahanglan nga mapataas na to atong kinabuhi. Muabot ang panahon nga magkaedad ta nga layo ta sa balatian. Sa unang panahon, tag-as yung kinabuhi. Buto na una-una to mga higala. Ang kinabuhi sa una, sa mga karaan pag yun, sa una pag yun na to mga ginakanan, abot magtag 900. Di ba? Ang pinakataas mga higala, grabe. Tag-as kay mga kinabuhi sila. 950, di ba? 930, sa 100 mga higala. Sa wala pa naggitugutan sa Ginoo ang pagkaon sa karne, sa unang panahon, pagkaon nila, puros mantuutan, gulay-gulay pa mantong gihatag ng pagkaon. Yan. Sa diyang, may abot ng panahon mga higala nga kitagaan na og pagkaon ang mga tao, tubutan nagkaon og karne, panahon sa paghuman sa lunop mga higala, dito na ang kinabuhi sa tao, nagkaubos. Kaya pagkaon ni Adan, kung subayon na to mga higala, pagkaon yun ni Adan, risgot ang pagkaon kay balatian lagi. Ang balatian may connection yun sa pagkaon. Sa panahon ni Adan, sa pagbugna sa Ginoo sa iyaha, pati ni iba, wala mangin siyang lagi tagaan ng pagtugot nga mag-ihaw ka o sa tanaman sa iniidin, wala man to sila nagsugbad-sugbad na baboy. Wala to sila nagsugba, wala to sila naglatag baka dito. Wala po to sila dito nagsugba o isda o baboy baka. Wala naglata o baka, kabaw baka, wala to na naglata sila. Wala. Sa tanaman sila, ang bagkao na dito, puro prutas manggod. Muna ang kinabuhi nila tag-as, no. Nagkaus-us lang ang kinabuhi sa tao na siya nagkasala na ang tao, no. Karon, sa ato ang panahon mga higala, kunya sa una bisag ibutan lang ito mga higala sa ito mga lulog-lula, medyo mas taas-taas sila kinabuhi kaya ang tao kanila ito mabutagod sinta na bintaman, no. Karon, sa itong panahon, nagkaubos na yun. Kay bisan gani ang balatian, mga higala, nga makita lang nato sa mga katigulangan nga panahon. Ang mga sakit sa tigulang kaniadto, karon na anas mga batanon. Inood na ang kanser. Naanay mga batanon nga may kanser. Ang diabetes, naanay mga batanon nga may diabetes. So possibly, kini nga mga sakit sa una pag yun, panahon pa sa itong mga katigulangan, isakit kini sa mga may edad. High blood. May pabatanon ron. Nagan na kayo mga high blood. Ang pag-usab sa panahon, mga higala, sa una, less ang radiation, less ang pollution. Matulog, sa'yo matulog. No? Muna yung mga sikreto. Yung laban sa una, gulay, utan yun. Karon mga higala, di na ta mabuhig walay fast food. Di ba? Maadto gani taog ka ng mga malls. Laban yun kaon na to mga fast food nga mga pagkaon. Mga pagkaon nga giluto sa mantika. Kargalog mantika, kargalog mga dairy products, kargalog flour. So, tungon sa pag-usap mga higala sa lifestyle sa tao, ang kinabuhi na to, gaubos, gaubos, na gaubos. Ang age-old diet, ay, we all know, mangyun na, di ba? Diet, fruits, vegetables, mangyun ay pagkaon, laban sa unang panahon. Well-studied concept ni siya, mga higala. Kaning old, age-old diet, well-studied ni siya. Giton ang ginisya sa mga eksperto nga kini

0: nga old age diet like fruits and vegetables. Muni siya yung mga pagkaon for healthy aging. Daghan nga research. Nagpamatuod nga ang beneficial effects sa plant-derived bioactive compounds. Ang pinaka the best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mao ang antioxidants naa sa prutas naa man sa gulay kanang antioxidants. We'll study yun na nga kining antioxidants gapataas sa kinabuhi. Mabitaw nga kita ni naa natay DTX 500 nga kanunay na tong ginaagda gina-promote sa radio nga ang DTX 500 taas kay antioxidants nga muy pagkaon-unta. Nga muy untay ato ang isulod sa tung lawas pinaagi sa pag-inom sa DTX 500. O pinaagi sa pag-inom sa D3 Mayo. Muy inom unta taani kay sa karon nga panahon mga higala lahi nagyog kaayo ang atong lifestyle. Di ba? Sa panahon karon lahi nagyog kaayo ang lifestyle nato. Muna nga most recommended yun dapat mas maayo nga mo inom yun tag supplements nga taas o antioxidants na binagyod sa mga may edad na. Muna kita ga-recommend yun tag DTX 500 kada adlaw. Ga-recommend tag pag-inom o may TC kada adlaw. Is a powerful vitamin C, alkaline-based nga vitamin C at the same time as a form of antioxidants. Oh, may TC o DTX 500. Di ba? Okay, mumanigitunlo mga higala sa pagtuon. The best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mao ang antioxidants. Mas maayo supplementation. Okay, mag-ilong yun ta. Now karon, nailuha ka mga widely accepted age-defying diet. Ngayon mga pagtuon ron, nga gitunan, nga klase sa diet nga makapataas sa kinabuhi. Number one is kaning gitawag nga intermittent fasting. Diba? Kanunay gina ninyo madungga na ako sa mga programa nato diri. Adapt intermittent fasting. Unsaon? You try to Google, you try to research sa YouTube kung unsaon pagpamaagi. Actually, ang pinaka-principles aning intermittent fasting is skipping meals. O mag-skip lang kag sa imong pagkaon. And yeah, naakay fasting within 16 hours. Intermittent fasting na na. Muna'y pinaka-basic principle is skipping meals. Ang ikaduha mga higalang widely accepted nga diet nga gapataas sa kinabuhi is kaning gitawag nga ketogenic diet. Yan. Ang ketogenic diet, mauni siyang diet mga higalang instead nga mukaon ka og daghan nga carbohydrates, kulangan ni mo imong carbohydrates. Instead nga mukaon ka og daghan nga calories, likayan ni mo or kulang-kulangan ni mo ang pagkaon sa tagas nga calories. Instead nga mukaon ka mga pagkaon nga taas og trans fats, saturated fat, mulikay ka na. Ang imong laban nga mga pagkaon, you say ketogenic diet, mga pagkaon, mga higala nga taas og protina as a source of energy. Unya, taas og good fats like MCTs nga naa sa BCO. Nga naa sa itong D3 Bio. Actually, ang D3 Bio, kanang pag-inom bitaw na ito sa D3 Bio, kuha na siya, kanang belong na siya sa ketogenic diet. Kanang pag-inom ni mo sa D3 Bio, mura kang gagkaon, ana, o mga pagkaon nga taas o fatty acid. Kaya ang basic principle aning ketogenic diet, ang imong laban nga ginakaon, mga good fats, good protein, good fats. Daghan ka protina nga ginakaon, daghan ka good fats nga ginakaon, like avocado, butong, mga nuts. Laban imong ginakaon na siya kung muadap ka ketogenic diet. Guban pa nga mga pagkaon nga taas o amino fatty acid. Munang sagi kaingon ko na, ang pinaka basic ani, pinaka good source sa ketogenic diet is kaning BCO. MCTs, medium chain triglycerides or medium chain fatty acid. O, nga naa sa BCO. Kanang pag-inom nato sa D3 bio, apil na mga higala, hulusama ra na mga higala nga ga-adapt mo ketogenic diet. Nabinagyod kung control na mo sa inyong carbohydrates, ga-diet na mo, o, may high blood na, mag-diet na. May diabetes, mag-diet na, mag-control na sa rice. Onya, limited na imuhang kaon, mag-control na ka sa mga karne, labanin mo ginakaon, mga pagkaon nga taas o good fatty acid, plus na kay D3 bio. I think so, mga higala. Layo ray bulan, ma-reverse ng imuhang hypertension. Layo ray bulan, mukunhod yun na imuhang blood sugar. Layo ray bulan mugamay yuga, mubawas gyud imong timbang, mutawhay gyud imong pamatyag. No. So kini siya magresulta kani siya weight loss og makapa-improve sa brain function. Ibatsada kayo, di ba? No. Kumuisgot nag longevity mga higala sa kinabuhi. Pagpataas sa kinabuhi pagpataas atong edad sa atong kinabuhi. Number one, mga higala, pinaka-potential yun kaayong klase sa diet. Kanang kuan, vegetables and fruits diet. No. So, kada adlaw yun na, kumahin mo na agay prutas na ay gulay. Then, kada adlaw, mas maayo nga na ay supplementation. Naatay DTX 500, naatay Mighty C, naatay D3 Bio kada adlaw. Kaya ang pagtigulang baya mga higala, dili ni siya, kwani, maabot mang yun ni siya. Maabot mang yun na. Maabot mang yun ni nga mo magkaedad ta. Pero, ang balatian mga higala is avoidable. Avoidable ang balatian. Pwede na to malikayan ang balatian, pero ang paglugang, pagkatigulang na to, pagkatigulang na to, diligin na to na mapunggan, maglugang mag yun na itong ilan, mintras buhi pa ta, maglugang yun ta. So, pero ang balatian, avoidable siya. So, ang biological phenomenon, nagkahitabo mga higala, ang mahitabo na ay changes mga higala sa atuang lawas, kung magkaedad ta. Even gani ang hayop, di ba? Even ang plants na ay changes, magkalugay, magkaedad. So it has been thought nga ang accumulation sa mga molecular damages nga nagaresulta sa atong aging. Number one, ang atong environmental aspects ng atong environment makaapekto na sa panglawas. Okay, ikaduha, atong lifestyle, no, atong diet. No. So gatigula ang mga selula at mga tissue sa organo. Kaya diri magsugod mga higala ang pagbaton o abnormal nga bodily function, including na mga higala ang resistance sa mga balatian. No, di ba? So, ang anti-aging effect, mga higala, na makuha na ito sa pag-inom sa DTX 500 is the best kayo. So, muni herbal mga higala nga makapabatan-on. No? Makapabata. Ika nga, kung taas ng antioxidants, dili tadali nga mutiguang. Mag-Mighty C kada adlaw. No. Ang pinoli compound ang polyphenols ug ang flavonoids nga naa sa kuan sa DTX 500. Ibumang gini mga antioxidants nga makuha nato sa DSA. Sa DTX 500, kauban ang Mighty C kada adlaw, ha? May naani siya ay ikasarang mahatag sa pagbataas atong kinabuhi. Oh, ang tawag gani mga higala, mga transferred super efficient antioxidants na ginagamit sa tanom as a potent defense system batok mga higala sa mga microorganism. Yan. All either ultraviolet radiation. Aron nga naatay healthy nga lawas, himsog nga pagtigulang, oh, healthy ta nga nagkaedad mga higala, kinahanglan ta ginaf nga antioxidants. DTX 500 Mighty C mga higala na as mga butika, ha? Healthy and happy life, live longer, healthy pagyug ka, happy pagyug ka. Ayan, kay layo kas balatia. Magkaedad ta mga nanay, tatay. Bitaw na, ang kanunay na kumadunggan, gainom yung ko kanunay DTX 500 Lock. Gainom yung ko kanunay D3 Bio. Kay supplements na ko ni. Oh. Kanunay na ko ning ginainom. Kay usahay, nanay gibatyag. Oo, nanay mga unsa na dranggimulo. DTX 500 ragyod kanunay akong ginainom. Oo, di ba? D3 Bio ragyod kanunay akong ginainom. DTX Coffee Mix, maghilak akong adlaw. Kundili ko makainom mag DTX Coffee Mix. Nasa mga butika. Anyway, standby sa mga higala. Kaya ito sa nindagaan ng pagdagaling ato mga consumers nga natabangan na sa pag-inom sa ito mga products nga naa sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayon.

0: DTX 500.
1: Pumili sa mga butika.
2: Mayroon soap oil, ma'am. 47.
3: Kanang, unsan mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Doc Ramilo, eh.
2: Kanang mga pagkakarili na hindi palit ka ron.
3: DTX 500. Sir, unsan may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
2: Makapangit, ma'am. Makaayon. Lang lang ako.
3: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsan din mong gibate, sir?
2: So, ang manghawi ang baan. Mga siya, umusong kita o isim. Hindi, pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumbang ako, ma'am. Magdadalag ko ba? Nangyari sa hukod ba?
3: So, karun siya nga nakagamit ka na, sir? Sa may napili mo karun, sir?
2: Kalos yung ginawa na, yung bago
3: makakatagid ka yun, sir?
2: Makakatagid ka yun, natin ka.
3: Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, ana, sir?
2: Sa wala pa na kahibalo, hindi rin yung naging mo sa doktor, sa klinika.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap. Katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga DTBio, DTE, o Mighty Say, itisting ko pag-inom. Pag-tisting na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon ang doktor nga, biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna, nitumar ko sa DTBio, o Mighty Say, o DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTBio, mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti bugid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Rosan, baw, akun ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Namigid ang Extend.
1: Extend Food Supplement for Men.

0: Ibaglim dan ganunay ang alkaline base nga vitamin C. Magmighty sita kadaan law. Oo, pugong sa edad ba? Lahig yun ang lawas kung na ay vitamin C. Mabilig yun kung magka-edad ta, mag-maintain. Actually, malipay ko nga daghan kaayo ang ga-inom. O, daghan ga-inom o vitamin C nga may edad-edad na. Daghan yun ang ga-inom. Di bagalimtan ha, may TC mga higala na as mga butika. Bisag one capsule a day sa vitamin C na kuntabang na. Na kuntabang na, oy, sa high blood, ana siya'y maayong effect. Then, sa uric acid, kaya niyang ipagawas. Nindot ang vitamin C, nindot ang mighty C, na binigyan ko magkaedad na ta. Kadaan law gina, imo ang vitamina. Naa sa pinakaduol, nga butika sa inyong mga lugar. Usbon ako ang atong D3 bio, galing atong vitamin D3 na may BCO, ha? Sa ganto mga gusto magpa-healthy, munang giingon ako nga kanang ketogenic diet, kanang mga klase sa mga diet, mga higala nga makapalawig, makapataas kinabuhi. Usa sa mga appeal ana nga diet is kanang MCT nga nasa D3 bio. Naasa D3 bio na. Kada adlaw, iinom ang D3 bio. Na, imuang supplements ka na kada adlaw. And of course, ang atong Extend Herbal Capsule, si Tatay medyo pigado na sa performance panahon sa kagabion. Tintulungan na natos kagabion, mga higala, medyo pigado na. Extend Herbal Capsule, ha? O, mag-extend na as butika, na as pharmacy. Then, DTX Beauty Soap, mga katol-katol spanit, bugas-bugas, skin problem, gamitin ninyo na o kuan, DTX Beauty Soap, o na as mga butika. Masay babay ko higala kaya itong oras limited kayo. Anyway, sunod nga higayon, mag-uban-uban nga punta. No, the same nga oras. Salamat sa itong mga consumers, mga ka-DTX o mga ka-D3 bio na ito nga kanunay giyod gagamit sa itong mga products. Sa mga mahiligon o kape, di giyod mapugngan, no? Di giyod mapugngan, mga higala. Mangita giyod na kanunay DTX Coffee Mix. Paborito kayo sa kanaghanan. And of course, DTX Premium Coffee na sa mga butika. Sige, tara na. Oo, ato na ito mga higala sa mga mahiligon o kape. Tara, tara. Kuyog ta mga higala kay mga penata.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
7: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners na nitatay palo na plasada kung asa mo namutang karon sa inyo namutangan. And of course, mga sokin tigpaminaw, yan sabi nyo hang igala. Di ba? Amay adlaw da ka Dragon Mill. Amay adlaw usab da sa mga listeners sa itong kanon na nagsunod sa itong programa sa nagkadaiyan nilang mga sokin sa bihanan. Higala igsoon, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Ang nagbaig ayon mga sokin, tigpaw na huwag pipila ka mga minutos sa itong hatagan o panahon ang ato usab nga panglawas. Ang ato usab nga produkto mga sokin, tigpaw na sa mga kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas o ano na kita ay prevention no? O dili angay ang kabalakan ka Dragon Mill. Dili angay kabalakan mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients o ang ingredients niini gawas pa niini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang maong mga sangkap o niya o sa mga ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo nini dako kay ni katabang sa mga kaigsona nato nga na problema sa ilahang panglawas na problema usab sa ilahang sugar nga gibawala usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant no dako kay katabang nindot kayo ngano man walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga sokin tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Pagkapoy imong lawas mga sokin tigpaminaw tagabi trabaho nimo kapoy kayo ananay tatay pa ala pagkinisya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon massage oil with chubaki mapalit niyo na higala sana sa mga butika adol sa inyong lugar ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartmark Stream coffee for men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto yun nga mainom one cup lamang na one cup lamang sa Heartmark Stream coffee for men power up your performance Heartmark no pag ikaw naka Heartmark no maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heartmark no ang ato usab mga sokin tigpaminaw nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. and Mrs. no mao na igala kung kapoy ha hago kayo inom og Heartmark no? Okay so ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ang ato usab mga Kaskin Glow Power Whitening Soap o ang ato usab mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit igala gusto mo nga walang piklat walang katul-katul sa inyo panit kini na gyud ang sabon nga para kanatong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang nena apun e ringworm do naman kay katul-katul sa unsa pang klases pamanit nya kaabag usab pud nato mga sokin tik mga ato usab nga Kaskin Glow Power Whitening Soap kung gusto mo hamis puti ang inyo ha pamanit mga higala apin ninyo hamis kaayo tan-aon like kutis artista kanina gyud ang Kaskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena ay mo kalimot mga sokin tik mga ato produkto mapalit sa nagadayong butika o pormasya Bisaya so Mindanao ha mao na higala ang pirotantik ayo ang ato usab nga panglawas higala nagkinanglan og minerals no pag wala tay minerals sigala, wala po tayo vitamins, kuyo gina sila. Nakinanglan ta og minerals, no? Like calcium, no? Mauna siya ang pinakrindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiyo sa mga sokin tigpaminaw ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium, ha? Basta calcium mga sokin tikwel mo, usa ka minerals nga ana sa himsog nga mga bukog og ang mga ngipon, di ba? Og ang ato usab nga kuko ay makalimot mga sokin tikpaminaw. Ang ato produkto, ha, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog paligunon.
6: Yes mga sokin tikpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants na makatabang pagyod sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta lakas

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang Detex Coffee Mix.
0: Detex Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Magali si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Sarte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mapali sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up nako okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Zen. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee. Friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
0: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
10: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Borok 5, Mabahin Korte, Sir Gadel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo nagahong kasakit sa ungtiyan.
0: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Keto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na. Ulan.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembro gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Nans Capsule, Nans Uid Capsule, nanginom ko ang Nans Corn Cookie, Diabetic Manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi.

0: ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang astasan kay naaji alibyo. Paong sa astasan, wag tang ang balatian.
1: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva.
3: Shiva.
1: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
4: Bon. Beauty soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa. Na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang I use Savon. I use Savon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Kaning high blood, try to

0: natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care! Para sure! Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Diya sa inyong mga lugar.
1: Ako si Lucia Galanido. Pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasinaksian sa NAMS Capsule, daghan kong gumuhat sa balay. O gago ko mawala rasab. O lagsik ang akong lawa. Walay kapoy. Sa NAMS Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libang.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay. Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop. Em's Flower Shop.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 8:57.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended yun sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
5: Tama.
4: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok alam no nagsiging ulan-ulan outside. Ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
5: Tama.
4: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
5: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
4: Yes.
5: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
4: Yes dok.
5: Mayong adlaw usab diha nimo.
4: Ano, yes diba? Dok.
5: Ano higala mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga soaking tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga soaking tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga soaking tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pod sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pod ilahang mga sugar di na pod usab mutindog si Manoy onya nakulangan pod sa vitamin dito ka Dragon Mel mao na importante kaayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga soaking tigpaminaw alang sa sexual desire mga soaking niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga soaking tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mel. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw well atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo'y namatikdan at ugin mo daw adayon sa inyo mga soaking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw dili active, no? Mga higala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit good mo mga soaking tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga higala, mga pinalangga kong tigpaminaw. Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa ato ang lami ang kape. Ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo dugang kusog. Kalig-on, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw mahatagan. O insaktong solusyon.
4: Yes mga ka-dragon fruit. So unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
5: Okay.
4: Kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
5: Okay.
4: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-oong ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
5: Okay.
4: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc.
5: Yes.
4: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
5: Tama.
4: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
5: okay,
4: mag Hardmax Extreme. Mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag
3: tud sa sunod nga higayon.
6: Bebe, nagkauyab naman kita karon bebe. Magmenyo na ta bebe.
7: Ayaw sa bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magmenyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak? Wala man tayong mga trabaho.
6: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
7: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwela. Aron, makahatag unya tawag maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
8: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
9: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91. Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubanga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Isa'y pangani mo, Nay?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Matoong.
7: Pila edad ni mo?
8: 78.
7: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana.
8: Oo,
7: sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nanghubag man ang iyong mga BTS.
7: Nanghubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang mangisog siya. Ya, di to mi anak hospital dong. Karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya, di man chag gusto pa opera. Kay di ako nusta kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, gala ka upa siya. Pag uli na mo, parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
7: no, tuan. No, sa mga yantil.
8: Nang hubag chag maayo.
7: Nang hubag tanan.
8: Oo, kami yung inyo, abot diri, huwas sa abot diri sa kuan.
7: Punuan sa paha.
8: Oo. Dapat yung sa radyo nga, naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asura yan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
7: Ya, karon, okay na yung bata.
8: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, tungkol-tungkol pa hinoon. Apan, dili
7: pa. Ilan na edad to?
8: Kuan, 79.
7: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
8: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos. Akong bana nga, nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
7: Amigos ko, pe, ray gino. Salamat, mga idol.
9: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Agi.
11: Naunsa ka din, ha?
10: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
11: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
10: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
11: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
10: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
11: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
10: Mauba? Unsa man na?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
10: Dagana ding ingredients ani, no?
11: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
10: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
11: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
10: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga muhapla hablas nako, uli unsa nako ha?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki.
10: Ang hablas nga mutangtang sa panduhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
13: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Maps masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: tell me. Po si Lorde 5, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am, thank you po.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-termi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas, malag, madili mo kapuyon, kanalag.
0: Ipabarato pa kini, Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Papadlang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: 世界が何を求めようとも私は気にしない。誰がどんな目で見ようとも私の瞳に映るあなたは他とは違う。
1: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko.

0: At iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA. With LTO number 300001064-4491.
1: Ay! Kagopo!
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga, murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
16: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
17: Sayon ra kayo pangitaon.
18: Tapad lang sa pansuan.
19: Call or text 0966-348-9336.
20: Emps Flower Shop.
21: Emps Flower Shop.

Lindy ako na. Ako nagpuyo sa Brookgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal nga ni Tumarco aning cervic care na ulian yun ko o nga hapsay akong paminaw. Labi na gid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nag sinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.

asaan ba ang iyong pangako na ikay di magbabago?

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: are listening to Star Radio. Our studio transmitter is located at National Highway, Barangay Kabulutan, Ayasan, Negros Oriental, Republic of the Philippines. Good morning. You are listening to Star Radio. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5, 7.
3: Hoy, Choy! Ayaw in town, irga na ang mga langgam dia, Choy!
4: Oh, kay nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irga nun, Choy?
3: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegals daw balaod, Choy.
4: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan, mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
0: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalanggaman na mao'y tinubdan sa mga huli ug awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: yatagan sa Dios ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyo tayo da ang nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nasunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingon. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa kamatayon o kapakyasan. Sa Panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kining nga sa hustong pagkabaymahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Musa, subaya ang matag-anib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa The Kingston Commission Incorporated.
1: Okay, good morning sa tanan natong mga kaigsoonan nga nagasunod nining atong programa, nagapaminaw through radio broadcast and especially sa ato ang FB account sa atong live nato sa Oras sa Gracia. Og salamat kaayo sa atong kabuntagon nga gipanalangin sa Ginoo kining adlaw nga maoy sentro nato ang pagpamalandong di sa purong sa Dios. Kauban ako kay hapon ang akong regular nga partner, Brother G. Caldera, ang ato ang gwapo nga kauban. Og salamat kaayo. Salamat usab sa atong station manager. Sir, may buntag ka na to diha, sir. O may buntag usab ni Mami. May buntag sa atong mga kaubanan nga mga DJ o ato ang newscaster by Runibay. May buntag usab sa ato ang mga kahigalaan nga mga senior citizen from Canlaon to Basay, all over the Negros Oriental province of Negros Oriental. And I hope nga this morning maandam ta sa atong programa ang Oras sa Gracia. May buntag sa ato ang mga local churches, no? Diha sa Labina, diha sa Ayungon, diha sa Mataota, diha sa Poblasyon, dinhi sa lungsod sa Tayasan. Okay, og may buntag usab diha sa Bunga Grace Gospel Church, diha sa Lunaw, no? Lunaw Ineban, Ayungon, og diha usab sa Tubod, no? May buntag. May buntag sa atong mga kapastoran nga taga Negros Oriental, no, dinhi sa province of Negros Oriental, mga pastor nato nga nagapaminaw og nagasunod ini nga programa, og bisan pa sa atong mga kapastoran usab sa Negros Occidental, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa tanan og tibuok kalibutan. So maayong buntag bisan pa diha sa Cebu, no, diha sa Cebu. Okay, kusog ta kayo diha at bang sa diha na Badyan, no, Alegria, Alegria, Mualboal, Runda. Okay. So salamat kayo sa mga kaigsoonan nato nga nagapaminaw diha sa ato ang mga radio seats, no, na naasa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Labi na diha usab sa Cebu City. Okay, atay mga simbahan dinha, no, diha sa Cebu City, diha sa Carlock, no, Cebu City, og diha sa Mandawi, og diha sa Lapu-Lapu City. May buntag usab sa ato ang mga kaigsoonan og atong mga pastor dinha sa Bohol, no, sila ni Pastor Galambaw, no, mga Galambaw family diha, ubay-ubay na sila diha mga pamilya. Og atong mga kaigsoonan, mga pastor usab nato, bisan pa sila ni Pastor Vernon Batabat, no, ang ato ang membro sa BOT, no, BOT kanang sa ni Pastor Board of Trustees, no, Board of Trustees atong Kingston Commission. Okay, may buntag. Okay, diha sa Surigao, diha sa Ormoc. Okay, onya sa atong mga kaigsoonan usab nga naa sa occidental side, no, nagapaminaw nato usab ang atong mga kaigsoonan diha, labi na diha sa Kabangkalan City, Bacolod City, Isabela, Binalbagan o Himamaylan. O kung makaigsura na agad, itikpaminaw na ito din ang La Carlota City, no? Mga Balasabas pamilya. So, good morning sa tanan, okay? O karong adlaw, salamat kayo, no? O Pastor, basig na kay greetings.
2: Okay, maayong buntag, mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, labi na sa ato ang mga kasimbahanan din sa Negros, Negros Oriental, o dili lamang sa Negros Oriental, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong buntag ug maayong mapagpaminaw mga igsoon. Nga ako ang i-greet ang ato ang mga kaigsoonan dinhi sa Tayasan, sa Grace Gospel Church of Christ Tayasan, nila si no, sa Caldera family, nila si Nanay Ding, Nanay Bibit, Nanay Linlin, Nanay Sara, maayong buntag ninyo diha Nanay, and then nila si Kuan, nila si Nung Kukong o si Auntie Roslyn sa Himalalod, maayong buntag ninyo diha Nung Auntie, and then nila si sa Adino family, nila si Auntie Jovista Adino, nila si Ma'am Jinilin o ni Nung RR, maayong buntag ninyo diha Ma'am, and then nila si Nanay Liklik Habil o Nanay Liklik Malasabas sa Magtuhaw, nila si Ma'am Dailit, nila si Ma'am Nori, maayong buntag ninyo diha Ma'am, and then sa Mataota, nila si Tatay Tilio Patrosenyo, maayong buntag ninyo diha Tatay, and then nila si Sis Irish Vergara, and then sa La Libertad, sa ato ang mga kaigsuunan sa La Libertad na napuntay mga bago nga mga Bible studies dito, sa Dumasapal family, sa Junaldo family, and then Unding family, sa Pamor family, maayong buntag ninyo diha Ante, maayong pagpaminaw, and then nila si Ma'am Rinalyn Rimante o ni Ma'am Lovely, nila si Nung Roli, maayong buntag ninyo diha Nung, and then sa ato ang nagkalain-lain nga mga tigpaminaw, maayong buntag ninyong tanan.
1: So atong basahon ang ato ang kanpastor, ato ang mga viewers karon no, naguna dere si Brother Marlo Galambao, sir may buntag diha no, diha sa Sambuanga, Sibugay, okay, maayong buntag kaninyong tanan, kaninyong duha pastor og sa tanan nga nagapaminaw kanunay nga mga kaigsuonan. So salamat kayo Brother Marlo Galambao, sir diha sa Sambuanga, Sibugay, mga Galambao family, dagway-ubay ni sila nga mga family diha sa Bohol, no? Diha sa Bohol, okay. Okay, another si ikaw kuno diha pastor, basa, no?
2: Atong, sige, si comment. Si Auntie Ibing, maayong buntag ni mo diha Auntie.
1: Okay, no, na diha
2: si Auntie Ibing ni.
1: Ma'am Ibing.
2: Sige, maayong buntag. And then si Pastor Joel Palata, maayong buntag, pastor.
1: Okay.
2: Pastor, good day, I'm watching in Purok 3, Tanawan, and TCM, Tanawan.
1: Oh, okay. Kini si Ma'am Ibing, asa man ni siya nga lugar karon? Asa man ni siya?
2: Anis, Gawas, pastor. Kalimot ko kung sa itong lugar.
1: Basog magka-chat ni siya, gusto, no? Kung asa ni siya mag-greet na ito, no? Asa siya nga dapit, no?
2: Okay,
1: so, another one nga comment na ito, no?
2: Si Brother Hrons Recopilacion Elintorio. Good morning, pastor.
1: Ako ni pagumangkon. Okay.
2: And then si Brother Dario G. Tadli. Good morning, pastor. Happy Sunday from Grace Gospel Church of Christ. Mayana Jagna Bohol. Okay. Shout out.
1: Okay. Hagna ni siya, pastor. Hagna Bohol.
2: Hagna.
1: Okay. Usa ni ka igsoon na to na hasta Hagna Bohol, no?
2: Okay. Okay, Mayana Hagna Bohol. Shout out ko sa ato member sa San Jose. South Sunny OP.
1: South OT OP.
2: OP Ma'am Mermer family.
1: Okay.
2: Sana to. Mermer family. Og ako pare Bibin Artilado, Pastor Pinunsan, Pastor Iklin og Jason Matugas sa Pandan, musta tanan.
1: Okay, salamat kayo sa atong mga kaigsoonan din ha, no, sa Kuan, asta tunay na pastor sa UP. Sa,
2: okay. Si Kuan dai si Auntie Ibing, pastor kay naa sa watching from Rama, New Mexico, USA.
1: Okay, salamat kayo Ma'am Ibing. Thank you so much for your Kuan time to view our Oras sa Gracia in the Philippines. Okay.
2: And then Rita Villacorta, good morning po sa inyo, pastor, watching from Nueva Ecija, Cabanatuan City. God bless po.
1: Okay, layo-layo ni Cabanatuan City. Okay, salamat kayo, Sister Rita Villacorta. Murag parinti ni nila ni Pastor Ramon Villacorta.
2: Parinti
1: ni Iksuon siguro ni, no? So salamat kayo, no? Atong mga comment na nag-una di sa ato ang comment sections. Laygon ang Diyos sa inyohang kinabuhi. I hope nga padayon ang inyong tinguha kalipay sa pagpaminaw sa ato ang programa Ang Oras sa Gracia. Okay, another one. Murag na amat.
2: Si Sister Cherry Garol. Good morning ninyong duha, Pastor. Watching from Sitio Maglihe.
1: Okay.
2: Sitio.
1: Sitio Maglihe.
2: Sitio day.
1: Okay. Another one.
2: Si May Cam. Good morning, Pastor. Shout out ko diha sa poblasyon Tayasan, mga Balasabas family, gikan ni Clarita Balasabas Kim. Ayong buntag ninyo diha, Nanay Claring.
1: Okay. Virgins in San Sis. Salamat kayo, Sister Virgin, diha sa naanis siya sa Puan, Pastor. Okay.
2: Sa
1: good morning, Pastor. Happy Sunday. God bless sa inyong Tolumanon. Oras sa Gracia. Naanis siya sa limot ko siya ang lugar ani nga kuan murag na ani siya New Zealand
2: daghang baka dito okay. So
1: daghang baka dito okay. Joel Rojas, okay, good morning, Pastor, and to everyone listening the Hour of Grace, okay, so watching from
2: Pagadian
1: City. Salamat kayo, no, ato ang mga kaigsoonan. Okay, so dalay gud ang Dios sa inyo makinabuhin. Lipay gud mi nga naa mo karon, nagapaminaw, nagabiyo sa atong programa Ang Oras sa Gracia. Maayong buntag usab sa atong mga kaisunan diha sa Handalamanon Church, no? Ato ang Grace Gospel Church of Christ sa Handalamanon. Ayong Negros Oriental og diha sa Maaslom, atong mga kaisunan usab diha nga kanunay nagasunod kanato, hinaut nga ang Ginoo maga panalangin og dugang diha sa inyo makinabuhi o magadasig kanato sa pagbasunod ini nga programa Ang Oras sa Gracia, because og sa hilunggo pa aton ini sa Sibuna ato ani. Okay, so salamat kayo sa atong mga kaigsoonan. Oo, atong pangumustahan usab diha atong mga kaigsoonan diha sa kuano diha sa Mabinay, no, atong mga kaigsoonan diha, mga Garsula family, ni Balboy na family diha sa Mabinay. Then atong mga kaigsoonan diha sa Bagdik, no, Mabinay, no, mga Pasto Birondo diha, Rimart Birondo, may buntag. Okay, may buntag usab diha sa Manhuyod, no, ato ang kaubanan natong mga pastor diha, ilabi na diha sa Tamiso, no, diha sa Tamiso Bay City. Okay, diha sa Dumaguete, ato ang pastor diha, kisa to ang pastor iti siya diha, pastor
2: si Pastor Adelfa,
1: oh, kan assign dia sa Kandayong,
2: Kandaw ay,
1: okay. May buntag sa ato ang legal counsel diha, si Attorney Kim Bation, okay? Mga Bation family diha sa Dumaguete City, okay? Ato ang Guanesia, kini ang legal counsel nato sa Things to Commission, okay? May buntag usab ni Attorney GL. GL Tahan Langit. Okay. Asa man siya karon, Pastor? Naasa Dumaguete?
2: Ambot siguro, Pastor. Wala ko ka.
1: So, salamat kayo. Anak ni siya ni Pastor Royal Tahan Langit. Okay, may buntag. No, mga kaigsoonan na to, diya sa bunga, no? Ang ato ang cottage prayer meeting kagabi, ihimo diya sa panimalay nila ni Sister Jelfi Gonzalez. Ubay-ubay tagagabi, eh. So, salamat sa Ginoo kay Donay Duha ka okasyon nga ilang gihimo, no, ang atong cottage prayer meeting, and then doon na po sila Thanksgiving, no. So salamat nang abusog ta sa ilahang litson nga giandam, no. Okay, so dalay gon ang Dios o kinaot nga sa kanon ayo may buntag usab nga karong buntaga maandam kita sa atong pagsimba, no, kay usa na sa atong mga katuyuan nga kita mangalagad gyud sa Ginoo. Okay, Pastor Dan Rojo. Okay. Good morning, watching from
2: Surigao.
1: Okay, atong kaubang pastor diha nga guwapong pastor, no? O mayog tingog ni siya, kanuna siya nga vlog o kanta-kanta, no? So, salamat kay Pastor Dan Rojo, no? Always batanon na gihapon imong tingog, no? Okay. So, karong buntaga, salamat sa tanan nga mga kaigsoonan, labi na sa atong mga kaigsoonan nga nagasaulog og birthday. So, atong duyugan sa pagpaminaw ang usa ka kantang Happy Birthday.

0: Naba kay higala, Pastor, nga nag-birthday ka ro? Kasi mag-greet ni mo? Na, or wala?
1: Na, pero nakalimot mong gusto.
0: Okay. Sa tanan yung mga birthday celebrant, din nga bulan, bulan sa Hunyo, happy, happy birthday. And may God bless you more years to come and more candles to blow, more cake to eat. Okay. So sa tanan yung mga birthday celebrant, hoping at this morning mag-greet ka na, mag-greet ka kamo na mo o nga malipayon ka mo nga nagapaminaw sa ato ang oras sa grasya. O sa kawit nga nagauluhan o I am resolved.

0: Okay, may buntag sa ato ang igsoon nga nag-view ka na ito karoon, Brother Jonathan Digit. Good morning, kumusta? Pudmodiha. Watching from?
1: Tanza, Cavite.
0: Tanza, Cavite. Okay, Brother Jonathan Digit, no? Usani sa ato ang, kanang usani, technician ni siya sa mga kahayupan, Pastor. Okay. Sister Leonisi
1: Dagudo,
0: palihog Pastor, ibasa.
1: Okay, blessed morning ninyong duha, Pastor. Salamat sa Dios ning maanindot nga kabuntagon. Good morning usab ni Tio Philly ug Tia Lucy sa matuog na minaw gyud sige nimo, Pastor. Maayong buntag.
0: Okay, salamat kayo sa mga kaigsoonan nato diha usab nga naminaw nato diha sa matuog, no? Sila ni Brother Philly. Tigpaminawan ko na ito matag Domingo sa buntag ini atong programa Oras sa Gracia o labi na sila ni Sister Lucy diha, murag magtiayo ni sila pamilya din ha, no? Nagpaminaw na ito, hinaut nga ang Ginoo magadugang sa pagpanalangin o may buntag usab diha ni Sister Leonisi diha, no? Tamaw. Okay, ang ato ang igsuon usab nga kanuna yung tigpaminaw nga nagasunod ni nga programa through Facebook Live. Okay, Brother Henry, no? Ang iyang kauban usab niya, no? Iyan siyang kauban sa panimalay, no? Murag kapika sa kinabuhi niya ni. Salamat kay usab nga kanunay ang Ginoo nagauban kanato bisan pa sa atong mga maluyahon nga panglawas na amang guni siya Pastor sa kuno, murag na mild stroke ni siya, no? Okay. Og salamat kayo kay mo ni usab nato ka mga listener nga nagapaminaw kanato regular gyud, no? Sila ni Sister Leonisi Dagudo kung si Brother Henry, no? Mga Balibar family din na, nagpaminaw din na ng mga Balibar din, no? Diya sa Bunga, sila ni Sister Dorcas, sila Sister Gloria, pamilya din ha, nila mga Humuad family, may buntag usab diya nila ni Juan din ha, nila ni Sister Ofi Dagli, E.P. Dagli, no? O Brother Rudy Dagli diha, diya sa Bunga, no? O niya, may buntag usab sa itong mga kaigsunan. O kita, astahan naman siya, Pastor, pula, pagbasa.
1: Si, kuhan, Pastor.
0: Pastor Jiner Mendoza.
1: Okay. Pastor Jiner Mendoza, malipayon ng kabuntagon ninyong duha, Pastor. Usa kadakong kahigayuna na usab sa pagpaminaw sa programa, Oras sa Gracia. Padayon lang yun mo, Pastor, in preaching the gospel of the grace of God. God bless you both and the listeners. Kay glad, God bless. O mayong buntag po diha, Pastor.
0: Okay, Pastor Jiner, may muntag diha sa Matika, Ormoc City. Ato ang kauban na itong Pastor din ha. Okay, salamat kay Pastor, no? Sa imuhang pag-comment, pag-view ni nga itong programa ang Oras sa Gracia. So, salamat sa ato mga kaigsunan. This morning, Luzon, Visayas, and Mindanao, bisan pa sa ato mga kaigsunan abroad, no? Na diha sa nagkalain-lain ng mga lugar. Sama ni Ma'am Jodjibel Villones, no? Diha sa asato Pastor?
1: Sa kuan, sa Pastor ng tanaw, okay. Nakalimot ko.
0: Okay, iyahang lugar mo.
1: There is watching from Rama, New Mexico, USA.
0: Okay, New Mexico. Okay, salamat kayo, Ma'am Ibing, no? Yeah. Salamat usab sa imong grasya. Gipaambit usab ka na mo, bisan pa sa imuhang imong mga prayer usab ni atong programa ang Oras sa Gracia. May buntag nila ni Jelfi Gonzalez. May buntag our visitor from Nevada, Las Vegas, no? Las Vegas, Nevada, no? Diha sa UAC. Brother Brian Clux, no? So, good morning. May buntag usab sa mga Goalist family, Brother okay, Brother Jim Will, Sister Ophel, og sila ni Lewin, may buntag, Brother Lewin, o nila usab ni Sister Nerissa Treyas, Sister Dima, o may buntag usab ni Sir Wilan, no? Sir Wilan, ang ato ang Secretary Treasurer sa atong Radio Broadcast, okay? So, may buntag, hinaut ni Ginoo mag-away, magpanalangin ka ni mo, Pastor, okay? May buntag usab diya sa, okay, ato ang mga kaigsunan nagpaminaw na ito di Estamao, no? Mga Amorganda family, sila pari Franklin Amorganda, sila ni Imasino family niya, Brother Rudy, driver ni si Sirius, si Pastor. Okay, so, okay, may buntag usab nila ni Prelin Amorganda diha, no? Estamao, mga Kiliano family nagpaminaw na ito, Fausto diha, Brother Arnaldo, okay, Sister Bonet, okay, Alipan family diha, may buntag. Okay, may buntag usab ni Mrs. Dia, no? Mrs. Yuli Ilintoro, naghihikay rin gumahaw. So, salamat kayo. Okay?
1: Si Auntie Juan, si Auntie Teopista Adino.
0: Adino.
1: Mayong buntag, Pastor. Ninyong duha dia, Pastor. Happy Sunday. Okay, mayong buntag, Auntie.
0: So, salamat kayo, no? Ang atong programa, ang Oras sa Gracia, every Sunday, maminaw ta, alas 6 nga to sa alas 7:30, no? O niya, salamat kayo sa atong mga supporter nagatabang ni ini through financial, no? Ang ilahang mga gugma sa pagatabang nini nga programa nga nagapadayon ta sa pag broadcast hinaut nga among pagampo nga Ginoo mao ay magapakamaayo kanunay magpanalangin kaninyo although nga gipanalanginan naman gyud mo naut nga ang inyong panalangin magamit sa pagatabang sa buluhaton sa Ginoo. Salamat kayo sa kasing-kasing kanang makanunayon gyud nga nagahinumdum kanunay sa buluhaton sa Ginoo. Okay. Wala dili na mo ma-mention ang inyong mga ngalan, no? But kanang tanang mga butang nga inyong gipaambit alang sa buluhaton sa Ginoo, kalipay na og ang Ginoo mo'y magabalos ni ana nganuman ingon ang 1 Corinthians 15:58, no? Be ye steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mao na ang bugtong paglaom nato, sa tanan natong ginapamuhat nining kinabuhi or nining kalibutana, God will always nag-andam siya og kanang sa reward kanato, no? Siya, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, ang inyong kahago, ang inyong pangabudla, inyong gugma, dili nyo na magawang ang Ginoo may magabalos kaninyo. Okay, salamat kayo. Og karong buntaga, atong i-discuss, Pastor, no? Katong pangutana sa atong igsoon, ni atong Domingo, wala na ito matagad kung kayo na pupos ang ato ang panahon. Og I hope nga nagminaw siya po na ito karon, masog maka-chat siya usob, no? Atong igsoon nga nag-comment na ito, og nalipay po ta nga naa siya, naka-comment sa ato ang kuan, nalipay tagmaayo nini nga iyahang gi-comment. Ang basahon, no? Dari, yun siya. Good morning mga igsoon, kanang giingon sa James chapter 2 verse 17. Patay ang pagtuo kun walay binuhatan. Kinsay giingnan ana ang luwas or ang dili luwas? Mao ni ayang pangutana, no? Sa Santiago 2:17. Tinuod na, no? Ingon siya diha sa Santiago 2:17. Patay ang pagtuo kun walay binuhatan. So, pangutana dire, kinsay giingnan or kinsay gisultihan ana ang mga luwas or ang dili luwas? So mao ni karon ang ato ang ipahayag, although nga base og wala pud siya karon nakapaminaw ining buntaga, but ato ning hatagan og linaw nga tubag sa iyang pangutana, og kini mao puy bukas nga panghunahuna sa mga naminaw karon, no, sa ato ang programa ang Oras sa Gracia. So hoping this morning na si Brother Philmar D. Inson, kay mauni siya ang naghatag og pangutana, comments sa ato ang programa ni atong Domingo. So salamat kayo, Brother Philmar D. Inson, ato ning hatagan og dako nga pagtagad ni ining buntaga. So ang iyang pangutana, tinuod na ang James 2:17, Santiago 2:17, nagsulti din ha nga ato ning basaho, no, kay importante nga atong mabasa yung siya din he. 17 sa Santiago 2 yung siya din he. Busa ang pagtuo patay sa iyang kaugalingon kun kini walay mga binuhatan. After ni ini sa atong pagbasa, moadto ta sa pag-ampo, Pastor. Okay, pag-ampo ta. Amahan nga langit noon, salamat o Dios sa grasya na usab nga among nadawat ni ning buntaga. Ikaw nagapanalangin ka namo bisan pa naghatag og halugway nga kinabuhi ug naghatag usab Ginoo og mga maayo nga panghuna-huna aron Ginoo ang imong pulong among masabwag ngadto sa tanan nga nagapaminaw kanamo through radio FM 98.3 o through Facebook. Salamat Ginoo nga maandam kami karon bisan pa nining amuang discussion or argument nga paghimo namo kalabot nining pangutana hinaut pang mahayagan ang matag usa kanamo kung unsay kamatuoran gyud nga angay namong ipadayag ngadto sa mga kaigsuonan namo nga buot sila masayod mahitungod sa kaluwasan or sa kinabuhi nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo. Hinaut pa o Dios nga atagan mo kami o pinasahi nga kaalam ning kamutagon. Kini tanan among ginatugyan gipasalamatan gayod sa ngalan ni Ginoo Hesus nga among Ginoo manluwas. Amen. Okay, Pastor. Mo ta sa ato ang kining pangutana, no? Pero ato sa basahon, Pastor, ha? Ato sa basahon? Nadia.
1: Si Kwan, si Sister Rain, Sorinyo sa Limbaon Church. Maayong buntag ninyo diha, Ante, sa Limbaon Church, sa GMEC Circuit, sa Mantukod, sa Tanlad, sa Bago, sa Pinukawan, sa Linaw. Maayong buntag ninyong tanan diha, mga igsuon.
0: Okay, padayon mo sa inyo ang pag-comment, no? Niya, atong basahon ni human sa ato ang discussion karon, mahitungod aning gitawag og patay ang pagtuo og mahigawa sa binuhatan. Now, kining dos disisiti sa Santiago, kung ato ning mauni na kanindot magud Pastor sa atong pagtuon sa rightly dividing, no? Kay mahibaluta sa rightly dividing, mahibaluta kinsay nagsulti,
1: kinsay gisultian,
0: kanos agisulti, og unsay gisulti. Maunay upat ka mga principles nga masayra nato kung kining upat ka mga pangutana matubag nato kana kinsay gasulti, kinsay gisultian, kanos agisulti, og unsay gisulti. Masayod mata ana. Okay. So kung atong lantahon kining Santiago 2:17, ang nagsulti ini si Santiago. Aunas na tanan atong ilhon si Santiago, kinsa siya. Ato nang ilhon. Una sa tanan si Santiago, usa kini ka membro sa 12 ka mga apostoles. Okay. Kung atong balikan kining kay naaman diri ang pangutana sa Santiago 2:17, balik ta sa Santiago 1:1. Balik ta. Usa ni sa mga butang atong masayran kung kinsa kini si Santiago. Now din hey. Si Santiago ulipon sa Dios o sa Ginoong Hesukristo alang sa napulo og duha kabanay nga nagkatibulag kumusta. So buti pasabot kung si Santiago nagsulti mahitungod sa Santiago 2:17, mahitungod sa pagtuo nga patay ug mahigawa sa binuhatan, atong hibaw-an nga kining tanan nga mga butanga o mga tumo nga iyang masayran ni Santiago mao lamang nga nagtumong kini sa katawhan ng Israel. Israel. Ngano man tungod kay si Santiago membro sa 12 ka mga apostoles. Okay, unsa may tumong din he sa pangutana? Kung balikan nato ang 2:14 sa Santiago, tanaw nato ha. Mga igsuon ko, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo magingon nga siya adunay pagtuo apan walay binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang maong pagtuo ha? Apan kun ang usa ka igsoong lalaki o babae walay bisti o nakulangan sa inadlaw nga pagkaon o gunya usa kaninyo mingon kanila panglakaw kamo nga malinaon painiti o busga ang inyong kaugalingon apan wala kamo maghatag kanila sa mga gikinahanglan sa lawas unsa may kapuslanan niini. So versikulo 17, busa patay ang pagtuo kung mahigawas kini sa binuhatan.
1: Okay, sa kanang
0: okay.
1: Ang pangutana man gud kay kinsa may gisultian ni Santiago sa pag-ingon niya nga patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Nya mahimo pod niya patay ang binuhatan kung walay pagtuo. Mao na say common nya nasaw na huna sa tao. Unya dili man nato na siya mahimo nga matolerate kay truth man na siya.
0: Matuoran man na siya
1: nga mabasa nato sa Biblia. Pero kinahanglan nato na siya nga masabtan. Diha mangud sa Biblia mga igsuon. Once nga mubasa ta og verse, kinahanglan nga ato ana siyang tan-aw, dili ba kanang pugnet-pugnet ra nga kung mabasa na nato, mauna na siya. Oh, okay. Kinahanglan nga i-consider nato ang kanang gitawag og principle og kanang gitawag nato og dispensation. Kay once nga mabasa mangud ta og verse, ang verse nana siya gitawag og by principle og by dispensation. Kung magisgot gani ta og principle, dili na siya mausob. Gikan sa sinugdanan, hangtod karon, hangtod sa umalabot, magpabili na siya kay
0: principle
1: mo na siya. Pero kung ibutang gani natog dispensation,
0: o hugna sa kapanahonan,
1: hugna-hugna na na siya sa kapanahonan.
0: That is management na siya.
1: Oh,
0: Pagdumala.
1: Pag ingon ni Santiago, mga igsoon nga, patay ang binuhatan kung walay pagtuo.
0: O patay ang pagtuo,
1: o patay ang pagtuo kung walay binuhatan. So, prinsipyo na siya.
0: Sa unang panahon.
1: Kung kuha na to, kanang tanaw na to sa prinsipyo, pwede na to na siya nga ma-apply sa atong kinabuhi karon ining panahon na karon sa grasya. Pero kung adto ta sa dispensation, atuan na pong tanawon diha, kung kanus-a si Santiago nagsulti o kinsa ang iyahang gisultian. So kung adto ta sa James chapter 1 verse 1, klaro na kaayo nga si Santiago nagsulti alang sa 12 kabanay sa Israel.
0: Nga nagkatibulaan.
1: Oh. So kung atong tanawon dinhi kung kinsa ang gisultian ni Santiago nga patay ang pagtuo kung walay binuhatan, unya patay ang binuhatan ug walay pagtuo, subuot pasabot, dili di ay kita nga mga magtutuo sa grasya ang audience ni Santiago.
0: Yes, mo na kamatuoran jud.
1: Oh. Ang iya ding audience is ang katawhan sa
0: Israel.
1: Oh. Pero kung atong tan-aon ang prinsipyo sa maong bersikulo mga igsoon, makuhaan nato siyang pagtulon ani ining panahon na karon sa grasya. Kay nga naman, bisan kani si Apostol Pablo, ningon si Apostol Pablo nga exercise your own salvation. Pero pag ingon ni Apostol Pablo nga exercise your own salvation, wala na siya nagpasabot nga once nga ma-failure ta sa atong binuhatan, mawala ang atoang
0: kaluwasan.
1: Wala nagpasabot nga, di ba, ang mga magtutuo sa grasya, nagtuo man kita nga nakaangko na tagkaluwasan.
0: Kaluwasan, yes. Because of faith.
1: Pero kinahanglan na po nato diha nga masabtan. O kinahanglan na to nga kabalutang mo differentiate o unsay bot pasabot og faith, unsay bot pasabot og good works, o unsay bot pasabot og
0: salvation.
1: Kay sa diha nga nakaangkon ta og kaluwasan, we are already sealed by the Holy Spirit. That's why natay gitawag og eternal security. Natay gitawag og the doctrine of eternal security kay si Ginoong Hesukristo nagpakamatay sa makausa og alang sa
0: tanan.
1: Dili na siya kay mamatay pa pag-usob. Ang gipakamatyan sa Ginoong Hesukristo, dili kining adlaw-adlaw nato nga nabuhat niya.
0: Sala.
1: Unsa man day ang gipakamatyan sa Ginoong Hesukristo? Kadtong gitawag natog inheritance sin.
0: Sin. Okay.
1: Moto siya gitawag nato og moto siya gipakamatyan sa Ginoo.
0: Sa Cebu ano pa na pastor? Mga sala nga kana bang
1: napanunod.
0: Panulondon nga sala.
1: Panulondon nga
0: sala.
1: Moto siya gipakamatyan sa Ginoong Hesukristo. Unya, once nga nakaangkon ta og kaluwasan mga igsoon, kung ma-failure man ta sa atong buhat, ato arg yung ibutang sa atong huna-huna nga ang atong sala nga nahimo ni ining lawasa, dili na siya makaapekto sa kaluwasan nga atoang naangkon. Kaya nga naman, ang salvation nga atoang naangkon, matud pa sa Efeso, gift, gasa. So kung moingon ta gasa, dili nato hinaguan. So kay dili man nato hinaguan, wala mag-agad sa atoang buhat. So kinahanglan nga makahibalo ta og unsay salvation, unsay pagtuo og unsay binuhatan. So kung maghisgot di ay ta og kaluwasan, okay, common kang verse Ephesians chapter 2 atong basahon.
0: Verse 8.
1: Oh, Ephesians chapter 2
0: verse 8.
1: Ephesians chapter 2 verse
0: 8 and 9.
1: Okay, 8 og 9 matod pa din he. Kay tungod sa grasya kamo nang aluwas pinaagi sa pagtuo og kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan kinihatag sa Dios. So unsa day kuno ang atong kaluwasan? Ang atong kaluwasan is tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo. Unya pagabot sa verse 9, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. So ang ato nga makatuna ni ini nga maong bersikulo mga igsuon, gisulti din ni Apostol Pablo og unsa ang hinungdan sa atong kaluwasan og sa unsang paagi nato maangkon ang atong kaluwasan og unsay nature sa ato ang kaluwasan. Unsay nature sa atong kaluwasan? Ang atong kaluwasan is unconditional. Sa diha nga ang Dios naghatag og balaod ganto kang Moises, ningon ang Dios nga, if you obey my commandment, you will be my peculiar people. So conditional siya. Kung dili gani tumanon sa katawhan ang, sa Israel, ang maong balaod, dili sila mahimong peculiar people sa Dios. Pero ang ato ang kaluwasan karon, wala siya gitawag og kondisyon. Ang ato ang kaluwasan karon is nagdepende siya sa pagkamatinud-anon sa Ginoo dinhi sa ato ang matakusa ka mga kinabuhi. So ang atong kaluwasan karon is grace. Unya ang grace mga igsuon, dili na siya buhat. Dili na siya buhat sa tao. Buhat na siya sa Dios. So ang atong kaluwasan karon is gasa.
0: Gasa.
1: So kay gasa man siya pastor, kinahanglan nga ato ang dawaton. Kinahanglan nga ato ang maangkon. Sa unsa man nga paagi nato maangkon, pinaagi sa atong response.
0: Faith, pagtuo.
1: Pinaagi sa ato ang pagtuo. Butang pagod natog illustration kana bang unsa may gikinahanglan sa tao nga may sakit? Ang gikinahanglan sa tao nga may sakit, tambal.
0: Kinahanglan sa doktor.
1: Kinahanglan sa doktor. Kinahanglan sa tambal. Nganong kinahanglan man sa tambal? Aron mahiawas siya, mahawas siya gikan sa iyahang
0: sakit.
1: Sakit. So karon, bisan og naa nay tambal sa iyang sakit, unya dili siya moinom sa maong tambal, bisag katong tambala para sa iyaha, dili to siya makaayo kay dili man siya moinom.
0: Dili man siya moinom.
1: Oh, sa samang paagi, bisan kun ang atong kaluwasan alang sa tibuok kalibutan, ang Ginoong Hesukristo nagpakamatay sa makausa og alang sa tanan, pero kung dili gani ka mo response niadto pinaagi sa atong pagtuo, magpabilin kang patay atubangan sa
0: tinuod na
1: Ginoo.
0: Tinuod gyud na.
1: Magpabilin kang patay atubangan sa
0: kay ang sala mo may nakapahimulag ka nato.
1: Oh.
0: Napatay ta spiritual tungod sa sala.
1: So karon sa unsa man nga paagi nato maangkon, so pinaagi sa ato ang
0: pagtuo.
1: Ang pangutana karon, sayon ra man day kayo ang kaluwasan kay
0: pagtuo ra man.
1: Pinaagi ra man day sa pagtuo.
0: Pagtuo.
1: Unya kasagaran pod mubasa ta sa Ephesians chapter 2 verse 8 diya ra kutob sa 9. Pero kung ato ang basahon diya sa top, sa verse 10, ato anang makita og unsa ang ato ang responsibility ingon nga mga luwas. Matod pa din he.
0: Okay, padayon tas pagbasa.
1: Kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. So unsa di ay? Mga binuhat kita sa Dios, diha kang Kristo Jesus. So kung si Adan gibuhat sama sa dagway sa Dios, inspired by the image of God, kita unsa man ta gibuhat pud ta diha kang Kristo. That's why gitawag taog new creature. Matod pa ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. We are new creature.
0: If any man be in Christ, he is a new creature.
1: If any man be in Christ. So kung si Adan gibuhat sama sa dagway sa Dios, kita karon wala ta gibuhat sama sa dagway sa Dios. Si Adan ratoy gibuhat sama sa dagway sa Dios. Unya kay nakasala man siya, gibag-o ta.
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa unsa man nga

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pangutan dito. Og pangutan unta ani og kinsay gisultian ang luwas ba or dili? Ang ako ang tubag ani is mubasi ra gud ko sa giingon ni Santiago sa chapter 1 verse 1. Ang gisultian gud ani ni Santiago is
2: Israel.
1: Ang katawhan gud sa Israel. Ang 12 kabanay sa Israel. Pero alang kanato nga mga magtotoo mga igsoon dili nato libog-libogon nato ang huna-huna. Sa simple nga pagkasabot sa pulong sa Ginoo, kung moingon ta nga patay ang pagtuo kung walay binuhatan, patay ang binuhatan kung walay pagtuo, kinahanglan nga kabalutang mo differentiate between faith og
2: works.
1: Ang atong works, simpre kung maningkamo ta ang ihatag sa ato adili guna maisip nga hatag soul guna siya. Kay gipaningkamutan man nato atong hinumduman nga ang atong kaluwasan, dili na siya soul mga igsuon.
2: Gasa na siya.
1: So di ay, kung naatay maayong binuhatan, ang pagadawaton ragod sa atong binuhatan, dili gud kaluwasan mga igsuon. Reward ragod na siya. Ganti ragod na siya. Pero ang atong kaluwasan, dili ganti. Hatag. So kay hatag man siya, ato siyang i-response by our faith. Pinaagi sa atong pagtuo. So ang requirement tra sa atong kaluwasan, only faith. Now karon unsa may role sa maayong buhat sa atong kinabuhi? Ang role sa maayong binuhatan sa atong kinabuhi mao na si atong responsibility ingon nga luwas. So ni buhata dili tungod kay alang sa atong kaluwasan, ni buhata tungod kay luwas na ta.
2: Na bersikulo diri pastor no, diri sa Roma 11:13 no, Roma 11:6 atong masaon ni ensa din he. Og mausab kini ang nahitabo karon, adunay nahibilin nga dipili pinaagi sa grasya. Okay? Dipili pinaagi sa grasya. Apan kung kini pinaagi man sa grasya, dili na kini pinasikad sa mga binuhatan. Kay kung maupa, ang grasya dili na mahimong grasya.
1: Oh.
2: Nakita na to ang kalahian diri. Kung magbuhata, isuhol matod pa. Og magbuhata. Kay simpre, muhago man ta na, suhol na siya. Pero kay grasya man,
1: Dili hago.
2: Gasa. O na yung panahon sa grasya, ang kaluwasan, dili na ito mabuhat. Kasagaran, magulpasuring unani, ang giuna-una sa tao, agi, mga lagad yun ko, karon maluwas ko. O kasagaran, mauguna, okay, muhatag ko sa akong bahin para sa Ginoo, akong ihalad, akong kinabuhi, ihalad na ko akong mga butang para sa Ginoo, aron maluwas ko. Pero dili na may katuyuan sa Ginoo, tungod kay ang atong kinabuhi, ihangi pa kamatyan sa cross. Mabitaw na nga, si Kristo, matod pa ni Apostol Pablo, wala kusugua sa pagpamautis mo sa tubig, kay dili na mao'y tumong nako, kung dili ang pagwali sa cross ni Kristo, kay kung ang kaluwasan pinaagi pa sa bautis mo sa tubig, ang cross ni Kristo wala'y bili. So si Kristo, nagpakamatay ka na to, mauna'y buhat niya para maluwas ta, ang iyang dugo nga giula sa Cruz Calvario, Efeso 1:7, mao'y naghinlo sa atong sala, aron nga ang atong kinabuhi, mahimong mahinlo, mahimutang anak sa Dios o makadawat ta sa kinabuhing dayon nga mao ang kaluwasan. Unya, kinirabang kaluwasan, pastor, unsa ni? Gisiliyohan ta. Unang di kina mawala.
1: Dili mawala.
2: Dili mawala ang kaluwasan.
1: Yeah.
2: Unang Efeso 1:13, humanta mi tuo sa maing balita nga mao'y nagluwas ka na to, ug sa dihang mi tuo, misalig ta, kita iyang gisiliuhan mo na itong kaluwasan.
1: Kuan ka nang nabot man ta o ka nang baptism. Ka nang ang baptism, dili gina siya maghatag o kaluwasan.
2: Ining panahon na.
1: Ang mahimo ragod sa baptism is baptism meaning identification na siya. Nagpaila na to ba? Nagpaila nga kita mga iyahan ni Kristo. Pero before ta mailhan nga iyahata ni Kristo, kinahanglan nga maangkon nato una ang kaluwasan.
2: Pero dili po ng bautismo sa tubig, maoy bautismo karon in panahon sa grasya. Bautismo sa Espiritu sa tubig. Naabot ta diha tungod kay
1: maapil
2: na. Naapil na diha sa ato ang principles of salvation. Okay. So mga isoon, atong ihayag ni, kung kisa gisultian, anang James 2:17, una sa tanan, ang Israel gyud. Katong mga taong Hudiyo nga nagakatibulag. Mabitaw na si Kristo nagpili og 12 ka tinun-an, gitawag na siya 12 apostles. Okay. Tungod kay sa pagpangita sa Israel,

0: no, sa Israel nga nagakatibulaag. Oh. So usa na sa mga tumo nga ano nga nagtuuntag sa rightly dividing, kining rightly dividing importante kini pastor, no? Oh, oh, inang kinanglan masabtan kini sa tanan nga ang pagtuon diha sa rightly dividing mahibalota kinsay gasulti, kinsay gisultian, kanus anak gisulti, oh, og unsay gisulti. So kanang 2:17 sa Santiago ang gisultian din na ang katawahan. Israel, katawahan sa Israel nga nagakatibulaag. Hmm. Okay. So, mga kaigsunan, usa na sa mga butang na itong gihatagan o dako nga importansya ni ning kabuntagon tungod kay sagad manggod karon sa mga kanang gitawag o teoriya sa uban, no? Mga pagtuon sa uban nga diin nagbase sila sa ilang kalawasan pinaagi sa mga buhat. Hmm. No? Pero kita, wala ta nagbase sa kalawasan nato sa atong mga buhat. Ngano man kun atong basahon ang Tito 3:5, no? Kini magpahayag ka nato nining Tito 3:5 palihog kuno pagbasa. Pastor, okay, diha sa English, no? Oh. Sa English unya ato nang hubaron sa Cebuano, no?
1: Sige.
0: Okay.
1: Tito
0: 3:5. Okay.
1: Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost.
0: Okay. So, yung siya din sa Cebuano nga version, yung siya din kita iyang giluwas, dili tungod sa mga binuhatan nga atong nahimo, diha sa pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kalooy, pinaagi sa paghugas nga to sa bagong pagkatao o sa pagbago ni pinaagi sa Espiritu Santo. So dayag yun kaayo, huh? Dayag yun kaayo na ang atong kaluwasan dili ato ang kaugalingong buhat na to.
1: Dili pareha sa una nga gibuhat sa mga tao sa Old Testament times na pirmi silang maghalad, pastor.
0: Halad yun sila, no?
1: Maghalad sila.
0: Patay silang mananap.
1: Patay silang mananap. Kay ang ilaham good kani adto is nag-shadow to siya ni Kristo.
0: Naglandong to siya ni
1: Kristo. Naglandong to siya ni Kristo. Unya, ang hilaha sa una is atonement. Kung mayon tag-atonement, ang buot pasabot og atonement, kanang tabon ba?
0: Tabunan ang sala.
1: Tabunan ra. Gitabunan ra ang sala. Pero nagpabilin ra gihapon ang sala. Pero ang kalahian mangod sa atonement sa ato akaron is, ang ato akaron is washing of regeneration.
0: Okay.
1: So, kung ngayon tag-washing of regeneration, duha kabutang. Gihugasan ta, dili lang kay gihugasan ta, giregenerate pagod ta.
0: Gibag-o ta?
1: O, gibag-o pagod ta. So, kung ngayon tag-atonement, paingon, ginta nga, magbuhat kung maayo, kay ang akong kaluwasan, mawala man. Moto nga, pirmi silang maghalad, pirmi silang maghalad, kay gitabunan ra man ang ilang sala. Naara gihapon ang ilang sala, gitabunan ra. Pero alang kanato karon, ang ato karon matod pa din ni Apostol Pablo kang Tito, washing of regeneration. Gihugasan na gid ang ato ang sala. Kunya dili lang kay gihugasan, giregenerate sa Ginoo. Gisuloban tag pagkamatarong o kana nga maong pagkamatarong dili kana gikan sa atong kaugalingon kun dili imputed na siya nga pagkamatarong diha ni Kristo. Giregenerate kita diha kang Kristo. Sa diha nga si Adan, di ba si Adan sama sa dagway sa Dios, gibuhat diha sa dagway sa Dios. Karon kay naguba man si Adan. Naguba man ang dagway sa Dios ni Adan. Ang Dios wala maghimog lain nga Adan.
0: Kay perfect man gito si gihimo si sa Dios si Adan, perfect gito siya. Pero kay nakasala sila, moto nga naguba ang iyang image.
1: Iyang image naguba diha sa tao. Karon pagkaguba ni Adan, ang Dios wala maghimog laing tao aron puli ni Adan.
0: Adan gihapon.
1: Si Adan lang gihapon. Pero unsa may ang gibuhat? Iyang gibag-o ang kaliwatan ni Adan. Sa unsa man nga paagi, pinaagi kang Kristo. Gibag-o kita pag-usab diha kang Kristo. So kung si Adan gibuhat sama sa dagway sa Dios, kita nga mga magtotoo sa grasya karon, mga binuhat na ta sa Dios diha kang Kristo Jesus. Efeso kapitulo 2 bersikulo 10. Oh, so inga na ra.
0: Okay. Paabot ra gyud ang atong mga viewers karon, no? Atong mga viewers karon nga nag-comment, paabot basahon nato human sa atong discussion, pastor, no? Atong basahon. So, padayon na mo sa comment, no? At least mabasa gyud mo atong kanay dagkay ko si Pastor Dan Rona, no?
1: Na.
0: Okay. Sige. Murag tabang siya sa atong kuan. Salamat kay Pastor. So basahon nato ni karon human sa ato ang discussion. Now, ato ang padayon no ning atong discussion. Kalabot ining gitawag og atong gi-differentiate ang faith, work and salvation. Tungod sa atong pagtuo na sa rightly dividing. Mao ni nakanindot Pastor sa rightly dividing. Kaya nga no, kung maghisgot ta og kinsay gisultian, masayod ta, kinsay gisultian ana. Onya kung maghisgot og rightly dividing, masayod po ta og kanus ana gisulti. Kaya naghisgot man na og kapanahonan.
1: Oh? Once so, nga mubasa ta og verse, dili ta directly nga atong i-apply. Ato asang tan-aon pagbasa nato sa bersikulo, kinsa may gisultian ani? Kanus ama ni gisulti? Unsa may but pasabot ani?
0: Unsa may unod sa gisulti?
1: Oo.
0: Unsa may unod sa gisulti? So ingon ana ang ato ang gitawag og pagtuon sa pulong sa Ginoo, no? Labi na nining atong panahon karon, rightly dividing. So karon ingon din sa Tito 3:5, kita iyang giluwas dili tungod sa atong mga binuhatan nga atong nahimo diha sa pagkamataron kundi tungod sa iyang kaluoy. Okay. Now, ingon ano yung daghan kay tag mga gikahinagbo, gikahibalag ng mga tao nga nagtuon po sila Biblia, pero ang ilang gitunan, maulagi nga, ang kaluwasan yung kuno Pastor Buhaton, manailahan ko an. Daghan kay tag gikahimamat ng mga kahigalaan, mga kaigsuunan nga, mauna, magbuhat yun, aron maluwas, kay patay yung kuno ang atong pagtuo, patay ang atong kaluwasan, o magawas kini sa binuhatan. Pero ang principles din hima kay sonan, ang principles nagpadayon nga igsuon ang kaluwasan gyud nato dili gyud ni ato ang kaugalingong buhat, dayag gyud ni kaayo sa Biblia, labi na kung magbasa ta ni Apostol Pablo sa iyang mga sinulat. Kay ngano grasya gud tambay di grasya o pananglitan karon hatagan tikaw Pastor, hatagan tikaw og 1,000 nya mingon kanako nga Pastor, unsa man ni pila man ni kaadlaw na kong haguan. Mingon ko, ayaw na, hatag mo na. Sa ito pa, dili na kaayong magtrabaho pa ng 1,000. Hatag mo na siya. So, sa ito pa, mingon na ka, salamat kay gihatagan ko. Muna'y ato ang gitawag o kalipay sa kaluwasan ng atong nangkon because si Kristo mo'y nagbuhat sa Cruz Calvario. Muna ang atong mensahe karon, mensahe sa grasya. O, tanawang nago na ito, ha? Ang mensahe sa grasya, unang Korinto, 15:1 nga ito na sa 4. Tanaw na ito ha, basahin na ito ni. Mao ni ang atong gibinsahe sa oras sa grasya. Mga igsoon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga akong giwali kaninyo. Okay, ato na itunan karon, kinsa may nagwali ani? Kinsa may nagpahinumdum? Si Apostol Pablo. Kasi man ang atong apostol karon. Okay, unsa may gingon niya din he? Iyon siya din he, nga inyong gidawat, okay? O nga niini kamo nagbarug, pinaagi niini kamo naluwas, kun inyong huptan ang pulong sa maayong balita nga akong giwali kaninyo gawas kun taphaw lamang ang inyong pagtuo. Munang ang uban bitaw Pastor Karon, sagulan gyud nila og buhat ang kaluwasan. Kaya nga naman, mahitabo manggod nga kun ang imuhang kaluwasan nga imuhang naangkon gisagulan nimo og buhat, mga igsoon, muna gitawag nga taphaw nga pagtuo. Wa kami salig sa buhat ni Kristo sa Cruz Calvario. Ito, yung pagtuo, duha-duha, luwas ba ka ako, dili ba? Pero yung sa rin, kay gitugyan ako kaninyo, ingon nga labing, mahinungdanon yun, sa tanan, ang unsa may nadawat nako, nga si Kristo namatay, alang sa atong mga sala, sumala sa kasulatan. So wala tay lain pa nga, hisgutan mahitungod og discussion about sa salvation. Ngano man, tungod kay ang kaluwasan, gilibre sa Dios kanato. Gasa. O ngano, ingon siya din he, kay gitugyan nako kaninyo, ingon nga labing mahinungdanon sa tanan, ang unsa may nadawat nako nga si Kristo namatay, alang sa atong mga sala, sumala sa kasulatan, nga siya gilubong, nga siya nabanhaw, sa ikatulok adlaw, sumala sa kasulatan. Nagbis gyud nga maayong balita, nagbis ni kini sumala sa scripture according to the scripture.
1: According to the scriptures.
0: So dili nato na malalis. Dili nato na manigar. Dili nato na matuis. Kining maayong balita sa grasya nga giwala ni Apostol Pablo para kanato, that is means grace. And then for all.
1: Nining panahon na karon sa Nining panahon na karon sa grasya mga igsoon, walay gihatagan o walay lain nga gihatagan o kagahom sa Ginoo nga maghatag o kaluwasan sa tao gawas sa grasya. Kay kung atong basahon sa Tito gyud, kumon kayo nga verse Tito kapitulo 2 versikulo 11. Tito kapitulo 2 versikulo 11. Matod pa niya dinhi. Alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Maoro gyud na. Period. Alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Wala na ilain diha nga giingon nga pinaagi sa buhat, pinaagi sa pagkatuan. Wala na ang giingon dinhi is kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. So diha pa lang daan ato anang makita ang kanang gitawag natog kanang authority, the power of grace. Ang gahom sa grasya niining panahon na karon sa grasya. Ang gahom sa grasya niining panahon na karon sa grasya, wala naghatag kanatog kagahom aron maghimog milagro. Ang kagahom sa grasya, wala naghatag kanatog kagahom aron magpangayog mga masakiton. Ang kagahom sa grasya kanato karon, wala maghimo kanatog kagahom aron magpagawas og mga yawa or unsa ba. Kundili ang gahom sa grasya nagpahigawas kanato gikan sa gahom sa sala
0: og sa kamatayan.
1: Oh, so niining panahon na karon sa grasya, walay lain nga gihatagan og kagahom ang Dios nga maghatag og kaluwasan sa tanang mga tao kundili pinaagi sa grasya. Unya kung adto ta sa Roma kapitulo 1 versikulo 16. Okay. Roma kapitulo
0: 1.
1: 1 versikulo 16.
0: Ako basahon sa Cebuano basahon.
1: Okay.
0: Okay, diha sa dinhi. Kay dili nako ikaulaw ang maayong balita. Kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagtuo ngadto sa mga Hudiyo una sa tanan ug ngadto usab sa mga Grego.
1: So unsa di ay? Kung ato ta sa Tito 3 Tito 2:11, makita nato dito ang authority of grace. Pag-abot sa Romans chapter 1 verse 16, makita nato dinhi nga ang gahom sa Dios sa kaluwasan isang grasya.
0: Grasya.
1: Ang gahom sa Dios diha sa kaluwasan dili mayong binuhatan. Ang gahom sa Dios diha sa kaluwasan dili kadtong paghimo sa kasuguan, kundili unsa man ay. Ang gahom sa Dios diha sa kaluwasan is ang maayong balita sa grasya. Although walay grasya dire, pero ang giingon din he is gospel of Christ.
0: Gospel of Christ.
1: Unsa may gospel of Christ? Kadtong iyahang gibuhat dito
0: sa cross.
1: So di na ta maglibog-libog.
0: Ayaw na dugangin ang gibuhat ni Kristo sa cross Calvario. Tama na, sakto na na.
1: Sakto na to.
0: Ayaw na yon ta kuan pagita. Pero humanta na luwas.
1: May responsibility.
0: Nanatay responsibilidad sa pagbuhat alang sa ansaman.
1: Gilaraw naman ang daan.
0: Gilaraw naman ang daan sa Dios kanato nga magbuhat ani ana.
1: Kay mahimuan bitaw nato og pagtulon-an si Isaya, Pastor. Di ba si Isaya, niingon si Isaya nga alaot ko. Alaot ko kay hugaw ko nya nagpuyo ko taliwala sa mga tao nga mahugaw. Si Isaya wala siya nagpakiluoy sa Ginoo nga Ginoo kaluwi ko kay makasasala ko. Ginoo kuan ko kanang hinaot niya mo kong kaluwian. Wala nagpakiluoy si Isaya. Ang giingon ra gyud ni Isaya nga hugaw ko, alaot ko. So kay nagila siya sa iyang kaugalingon nga alaot siya, unsa may gibuhat sa Dios? Ginloan siya. Unsa may purpose nga nung ginloan siya? Pagkahuman og hinlo sa Dios kang Isaya, niingon ang Dios nga kinsa may muadto alang kanako. Niingon si Isaya nga, "Here am I, Lord, send me." So unsa may purpose nga nung ginloan ta sa Ginoo? Dili lang di ay kay gusto sa Ginoo nga maluwas ta. Naaday purpose ang Ginoo nga nung giluwas ta. Ang purpose niya dinhi sa atoa nga magawi kita ingon nga iyahang gikahimutan. Gusto sa Ginoo nga may maayo tang binuhatan. So diha na nag-involve ang good works. Ang good works is maglihok siya after sa salvation. Dili kay maglihok ang good works before salvation. Humanta makaangkon og kaluwasan, diha na musunod ang maayong binuhatan. So dili kay nibuhata aron maluwas, nibuhata tungod kay luwas na ta. So ingon ana, Pastor.
0: Yung ano pa, Pastor, may kuman sila ana. May kuman sila ana nga. Sa ato pa, luwas na ko, buhat ra ko, bisa unsa ra akong himuon. No? Bisa magbuhat ra ko sala, luwas na gud. Kung sa to pa, okay, hubaro na ta, pastor, may ingon man sila nga, kung na bitaw, magligid-ligid na lang ko, kay nana ko'y grasya, ligid-ligid na lang ko. Okay. Mao na kasagaran, konsepto, wrong concept of the people. Kaya mao na gihuna-huna nila nga, luwas na bitaw. Okay. Pero, dili na to himuon nga lisensya ang kaluwasan. Sama bag maglukat ang lisensya, pastor, kasi sa pag-drive bitaw, maglukat ang lisensya, eh, siyempre, gikuan yung ka dito, gitrain ka dito. Oh? Okay, karon. Nana kay lisensya, gigrant na sa LTO ang lisensya. Okay. Nananay mo. Karon. Nana makay lisensya. Eh, sige, manglegis na lang ko ano, nabita ko lisensya. Okay? Dili mambuti pasabot, yun na kay lisensya, manglegis na lang ka. Likayan po magayin mo ng iro. Ano man? Dili lamang kay ingon nga madaot ang imong giligsan, ikaw po madaot. Okay. Karon, so dili na to himuon nga lisensya ang kaluwasan nga atong naangkon. Nga pagkasala na lang ta. Oh. Kay luwas na ta, no? Ingon pa ni Apostol Pablo, kay tanaw na to ha, Roma 6, mo man yung kasagaran nga concept bitan, that is a wrong concept of the people. Nga naman, Roma 6, 1, ingon siya din he, busa, unsa may akong ikasulti, magpadayon ba kita diha sa sala, aron mo dagaya ang grasya? Ay pagkutanan ni Apostol Pablo, udagaya ba ang grasya kung magpadayon to sa sala? Ingon siya versikulo 2, dili gayod kita. Oh, dili gayod kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon pa man nato sa pagkinabuhi diha ni ana. Okay ha? Tanaw na ang tubag sa versikulo 1 na tubag na ang tubag sa versikulo 2. Sa to pa dili na mahimo nga magpadayon kita sa pagpakasala tungod kay siya kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagkinabuhi diha ni ana.
1: Mutay mong giingon gani Apostol nga dili nato himuon nga
0: lisensya.
1: Lisensya ang kaluwasan.
0: Ang kaluwasan.
1: Dili nato gamiton ang kaluwasan nga makahi dili ta maghimo og okasyon ba nga makahimo tagsala tungod kay luwas na bitaw ko maghimo og sala. Mo bitaw na giingon ni Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 5 versikulo 13.
0: 5:13 sa Galacia.
1: Matod pa rin he now. Galacia chapter 5 verse 13. For brethren ye have been called unto liberty. So unsa day? Mga igsuon gitawag kamo alang sa liberty. Unsa man ang liberty?
0: Kagawasan.
1: Kagawasan. So ang mga magtotoo giluwas sa Ginoo, gipakamatyan sa Ginoo, gitawag sa Ginoo alang sa kagawasan. Unsa man ang kagawasan diha? Kagawasan gikan sa power of sin. So gitawag ta sa Ginoo anto liberty. Unya matod po niya sunod, only use not liberty for an occasion to the flesh. Dili nato himuon, dili nato gamiton ang kagawasan nga atong naangkon aron himuon nato nga kanang okasyon bitaw alang sa atong unod. Mao man say nahitabo sa mga tawo gud nga nakaangkon na bitaw kog kaluwasan, so pwede ra og kanang magbuhat kog dili maayo ana. Pero ang giingon sa verse is only use not liberty for an occasion to the flesh. Dili nato gamiton nga lisensya ang atong kaluwasan aron maghimo taog dili maayo. Pero ang giingon niya din he, but by love serve one another.
0: Okay.
1: So, ang ato ang makatunan karon din he is nakaangkon tag kaluwasan, unya ang atong kaluwasan ato ang ikinabuhi. Dili kay himuon nato nga lisensya.
0: Okay, matuto sa atong reflection. Ato reflection karon.

0: Bisoon ining kabuntagon. Gusto sa Dios, gusto usab nato nga masayra nato ang atong kinabuhi. Atong kinabuhi mga igsoon ining kalibutan na lumalabay lamang jud ta. Ngani kun nakita karon ato ang lakat sa atong panahon, daghan kaayo ang namiya na or nangamatay na. Tungod kay ang kamatayon is surely mabot yun na ito. But doon ay sulbad sa kamatayon ang giandam sa Diyos ka na ito. Atong kinabuhi matapos ng kalibutan ha. Apan ang Diyos nagtagana ka na ito, kinabuhi nga walay katapusan. Kanang kinabuhi nga walay katapusan, giandam sa Diyos sa matag-usa, dili lamang namo, kundi dili alang sa tanan. Busa, gusto sab ang Ginoo nga mahibalo ikaw sa imong kahintang sa imong kinabuhi karon. Gusto sa Diyos nga makadawat ka sa kinabuhi nga walay katapusan. Ngayon ang balang kasulatan, matod pa din na sa Roma Kapitulo 8, versikulo 5-8. Roma 5-8 is siya, "But God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Salamat sa gugma sa Ginoo. Nga bisan pa sa atong pagkamakasala, siya na higugma ka na ito. Yang ipakamatyan ang atong sala, yugasan niya, o gibag-utan niya, parang makinabuhi kita nga tako subay sa iyang kabubuton. Mauna ang tuyuan sa Ginoo sa atong matagos sa kamang kinabuhi. So igsoon, ining kabuntagon gusto ang Dios nga maka-realize ka sa imong kinabuhi. You're a sinner. Matasala ka. Kitang tanan, matod pa sa balang kasulatan, "All have sinned and come short of the glory of God." Roma 3:23. But salamat sa Ginoo sa Roma 6:23, yung sina, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Salamat sa Ginoo nga namatay sa cross. Iyang gidala ang ato ang mga sala. Pinaagi sa iyang dugo nga giula dito sa cross Calvario nga mao'y naghugas ka nato sa atong mga sala. And you are saved, maluwas ka if you believe Christ as your personal Savior. Acts chapter 16 verse 31, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Ngayon kabuntagan, imo na bang nasinati kining kalawasan? Imo na ba nasinati kining maong kinabuhi nga walay katapusan? Buot ni mo nga sination karon. Kita nga nakadungog sa mensahe sa grasya ngayon kabuntagan. Sinatia, isito lang imong kinabuhi. Isito pinaagi sa gugma sa Dios nga mao ang iyang grasya. Grasya nga dili nato mabayran og salapi. Grasya nga dili nato mabayran og mga maayong buhat. Because si Kristo mo'y nagbuhat nini pinaagi si iyang pag-antos dito sa cross Calvario, mga igso. Dawata si Kristo karon, himuha siya nga Ginoo, himuha siya nga Dios, himuha siya nga imong manluluwas ni tatnas kabuntagon. Mag-ampo ko alang kanimo, o kini nga pag-ampo mo ay pag-ampo alang sa imong pagdapit kang Kristo Jesus nga imong Ginoong manluluwas. Paminawa kini nga pag-ampo ug sunda kini pinaagi sa hilom nimo diha sa imong nahimutangan karon, kini nga pag-ampo sa kapagdapit kang Kristo Jesus ingon nga imong Ginoong manluluwas. Ginoong Dios, usa ako ka makasasala. Ug nakinahanglan sa imong giandam nga kaluwasan dito sa cross Calvary. Giila ko ikaw Ginoo karon. Nga akong Ginoo manluluwas. Giila na ko nga ikaw mo ay Dios sa akong kinabuhi. Salamat sa imong pagpasaylo sa akong sala. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong gibuhat dito sa cross Calvary para kanako. O karon ako ikaw dawaton. Ingon nga akong Ginoo manluluwas. Ikaw akong saligan sa akong kinabuhi. Salamat sa imong pagbag-o sa akong kinabuhi. Karon ako ikaw ang alagaron sa akong tibuok kinabuhi. Salamat Ginoo. Kining tanan, akong ipasalamatan ang imong grasya sa ngalan ni Jesus. Amen. Kining nga pag-ampo kun imong ginahimo diha sa imong nahimutangan karon, diha sa imong panimalay. Imong nasiguro ang kaluwasan. Kaluwasan nga mo'y grasya alang kanimo. Kung hinaot nga, nining kabuntagon, maandam o galagara ang Ginoo tungod sa iyang gibuhat dito sa cross Calvary. Okay, mo adto ta sa atong mga kuan pastor no sa atong mga pagbasa sa atong mga comment no. Palihog pastor ibalik kun to. Murag daghan kay tag mga comment nga wala mabasa karon no. Salamat kayo atong mga kaigsoonan nga nag-comment.
1: Okay, there is si Sister Percy Sorinyo. Good morning pastor. Happy Sunday from Maglihe. Kay maayong buntag diha ni Moses sa Barangay Maglihe. Since and then si Brother Waga Samuel watching GGCC General Trias City Cavite. Cavite.
0: Layo-layo.
1: Layo good pastor. And then si Mama Lu Giliran.
0: Good Bible, morning. Oh, Bible woman ato ni sa kuan sa Tapi, no?
1: Oh, sa Tapi.
0: Occidental. Oh.
1: Good morning pastor watching kami da Tapi GGCC. God bless pastor. Okay. And then si Pastor Junilo Gilin. Pastor, good morning. Watching from Balatugan Grace Gospel Church of Christ, Barangay Buena Vista, Himamaylan City, Negros Oriental. Okay, sa Balatugan ni Pastor.
0: Salamat.
1: Okay. And then si si Ma'am Rita Villacorta. Amen po. Praise the Lord. Ang linaw ng mga paliwanag. Thanks God. Salamat sa Ginoong Sabtan Rio.
0: Okay, salamat.
1: And then si Edith B. Rico. Good morning, Pastor. Praise God. Amen. And then si Pastor Dan Rojo.
0: Pastor Dan Rojo.
1: Okay, ito ni. Law is connected with Moses and works grace with Christ and faith. John 1:17. Romans chapter 10 verse 4 to 10. Titus chapter 3 verse 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Okay.
0: Salamat kayo, Pastor, no?
1: Pagdugang.
0: Salamat kayo.
1: And then si Sis Neva Jean Alon Blaza. Good morning, Pastor. And then si Sister Gretel Joy Barido Dagudog. Good morning, brethren in Christ. Happy Sunday.
0: Okay.
1: Kani si, unsa ni, Pastor?
0: Crowy Brick.
1: Crowy Brick. Good morning ninyo, duha, Pastor. And then si Pastor Dan Rojo.
0: Okay.
1: Kung ang maayong buhat makaluwas pa si Kristo, wala na lang unta magpakamatay.
0: Tinuod na.
1: Okay, tinuod na siya.
0: Tinuod na.
1: Oh. Magpakamatay sa krus kay naa man di ay maayong buhat. Unsa pa may pulo sa iyang kamata, pagkamatay nga naa man di ay maayong buhat.
0: Buhat.
1: Oh. Ito siya.
0: Oh.
1: Good morning Pastor Will John Mulato.
0: Pastor Will John Mulato.
1: Pastor Will John, maayong buntag.
0: Good morning.
1: And then sa na to?
0: Balik.
1: Si kani si Sis Rita Villacorta. Thanks an asa mo to. Thanks Pastor, na bless jud ko sa inyong mga mensahe. God bless po. Salamat kay sa Ginoo.
0: Okay.
1: And then si
0: Dibs.
1: Ato ang Bible student. DBT Tanaid. Okay, mayong buntag di sis. And then si Brother Jan sa kuani Manhuyod.
0: Okay.
1: Good morning Pastor, watching from Manhuyod Church. Oh, si Sister DBT Tanaid. Good morning Pastor and Brother, watching here at Ilaya Banban Church with Inday Sweetie. Mayong buntag ninyo diha. And then si unsa ni Pastor, may Pastor no? Will John Mulato. Pastor Will John Mulato.
0: Ephesians
1: chapter 2:9. Pastor. And then si Igsoon Neva Jane Alon Blaza, watching from Iloilo. Ayong buntag ninyong tanan. Salamat sa pagpamati. Hinaot niya, balik-balik rata po.
0: Madamo ta sa mga listeners from Iloilo City, Pastor. Mga pamilya da midis. Ato ni Hilinggoon. Dira sa Iloilo City, madamo gid nga salamat sa inyong pagsubaybay sa sining program. Ora sa Gracia, agabay kong tani ang ginawagin magkakamayo sa inyo. Labi na dira sa Bacolod City, no? May mga kautoran ta dira. Bacolod City, mga pastor naton dira sa Bacolod City, kaga itong mga pastor dira sa Sipalay City, kaga mga kautoran naton dira, no? Dira sa Sipalay City. Kaga dira man sa Isabela Negros Occidental, no? Itong mga kapastoran dira, no? Sila ni Pastor Sumilhig dira, Elisar Sumilhig, kag Pastor Isabelo Perseverancia, Pastor Garsula, kag Ma'am Jane, may nga gagi dira. Kag dira man sa Sitio Bulwang, Barangay Biao, Binalbaga Negros Occidental. Pastor Roli Pakulunang, may agagidara kag sa atong mga kautoran. Gabay ang ginoogid magadugang sa pagpagamayo sa inyo na nga pagsimba. Siningadlaw kag dira man sa Kabangkalan City, no? Ay madamo kita nga mga kasimbahanan dira sa Kabangkalan City. May aga dira ni Sir Joel Palata, ang aton dira executive assistant ni Mayor Miranda dira sa Kabangkalan City. Kaga ang ginoogid magapagamayo man sa imo, kag sa imo gid nga because Joel Palata is a public servant. So, gabay ang ginoogid magapagamayo sa inyo dira sa Tanawan, kag dira sa Barangay Uringao, Kabangkalan City. Kag sa iban pa nga mga kautoran ta dira, gabay ang ginoogid magapagamayo. So, sini nga aga, karong buntaga, atong gi-greet na to atong mga kaigsunan, wala mga takahuman o greet sa atong mga kaigsunan, Pastor, no? Kini bang usahay ang atong mapukos kanon ay kini nga to ang highlights sa atong pag sa buluhaton karon ng buntaga, labi na sa mga pangutana. Salamat sa mga kaigsunan nga nahayagan sila. Siya, ang satoy ko ni Sister Rita Villacota.
1: Kuan, kaning na-bless.
0: Na-bless siya. Na-bless salamat. Siya. Okay. Sa atong mga kaigsunan nga nagapaminaw kanato nga maabot sa atong Sibya sa atong Star Radio 98.3. Kami nagakalipay kayo tungod kay kini nga buluhaton nagpadayon. Nga salamat sa atong mga kaigsunan nga nagatabang niini. Although nga ang Ginoo nasayod kaninyo sa inyo ang gihimo. Padayon mo sa inyong gugma niini nga buluhaton. Kay kami usab nga alagad sa Ginoo, salamat nga natay regular nga kauban. Kini nga kauban nato mahimong kauban gini ninyo kay pamilya ninyo ni diri sa lungsod sa Tayasan, mga Kaldera family. Ubay-ubay we ni mga Kaldera family diri sa Tayasan. Natay tigpaminaw ni Eskabulutan, Pastor, no? Bag-o na natong tigpaminaw ni Eskabulutan. Mga Rodriguez family. Diya sa Kabulutan, sila ni Sister Estela. Rodriguez o Brother Brevincio Rodriguez na adi na, naminaw na to. Mga Rodriguez family diya. Naputay tigpaminaw diri sa Magduhaw. Mga cinco family.
1: Katong sa Lotay, Pastor.
0: Oh, katong sa Lotay nga namin na to. Nimuel Villegas, yung asawa na Pastor Caldera. Oh, si Ma'am Mildred Caldera. Parintin na nimo.
1: Panako na anak kaila, Pastor.
0: Oh, panimo kaila. So, retired na siya nga Juan, gana na ang trabante sa municipal. No? Oh. So, ato ang iyang bana, uskahit na siya. Uskahit niya. So, mauna nga, usana sa itong mga suod kayo mga higala sa senior citizen. Tungod kayo, usaputa nga presidente sa senior citizen sa Tamaw, no? Barangay Tamaw. O niya, usaputa ka vice president sa FESCA Association sa itong sa Tayasan, diri sa DSWD. Ang atong presidente, mao si Ma'am Merlin Cinco, diya sa Magduhaw. Ipaminaw po na nato. So, salamat kayo sa atong mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga naminaw nato mga senior citizen. Pangumustahan nato atong mga senior citizen diha sa Kuano, diha sa Tamaw. Kaliaw family, diha si Brother Junior. Ubay-ubay ni sila nga naminaw nato. Okay? O niya, napo tayo mga kaigsuunan diha sa inyo, kanabang kanabaganing diha sa Tayasan ba? Kanang bago din na nga pandiya sa bye-bye. No?
1: Sa Boulevard?
0: Boulevard. New Boulevard. Na, dito paminaw din ha. No? Mga pamilya din ha nga kusig-pakusgan pagani kuno ng ilang radyo din ha. No? Kaya naminaw na to. Putay naminaw diha sa Maglihi o diha sa Barangay Numnum. Naputay naminaw. Barangay sa Ilaya. Atay naminaw din ha. Diha sa Matuog. Ubay-ubay atong mga listeners. Mingon sila na nga. Salamat, Pastor. Naminaw gid mi ninyo din. Salamat nga makadungog mi sa mensahe. No. So, mensahe sa pulong si Ginoo. So, usa sa atong mga dili niingon nga nagpasiata, nagpagarbuta, ba't ato nang kalipay sa Ginoo kay nganuman. nadayag yun di ay nga ang pulong sa Ginoo di sila makinabuhi. Lipay sila nga napadungo sa mensahe. So, yun yung kapuntagon. Marag taas na pumatay 10 minutes pa, sir. Kasi napatay mga i-greet na itong mga kaigsunan.
1: Sila si Kondeay, sila si Nung Mark, sila si Auntie Mining sa La Libertad. Mayong buntag ninyo di, Auntie.
0: Then, basing makabisita po ko diha.
1: Oh, Pastor. Okay. Na tayo tulog ka kuhan dito, tulog ka Bible study dito, Pastor, mahapon.
0: Mari ay. Sabado na.
1: Sabado niya. O sa katuig na punta dito.
0: Oh,
1: hinahinay, ragyod.
0: Oh. So, basong maka-regular tagsimba din na Domingo. Mga tayo makatukot tagsimbahan diya. Diya sa Barangay Mangholiawon, La Libertad.
1: La Libertad. Ah. Alam po, on good kaayos siya.
0: So, may so on, ining kapuntagon, siguro, nagan pa man taong taong isgutan. Pero ato yung focus ni ining bulhaton sa Ginoo, ni ining radio broadcast, mao nga madayag ang kamatuoran, madayag ang pulong sa Ginoo ngadto sa tibuok gyud. Tungod kay tinibay ang ato ang programa live ni. So nagsukat ta diri sa tayasan, paingon na sa tibuok kalibutan.
1: Kuan ra gyud kanang ang ato ara gyud niya. Natay kanang makabalota og unsay prinsipyo ba? Prinsipyo sa pagtuon sa Biblia. Ang Biblia manggod mga igsuon, wala na siya gituga sa Ginoo, wala siya gihatag sa Ginoo aron tumanon. Ang Biblia gihatag sa Ginoo aron ato ang tunan. Study. Saon man ato sa pag-study? Rightly dividing. Ganong kinahanglan man ato siyang i-rightly dividing? Kay mauna siya'y pagtuon nga approve ang tugad. Study, rightly dividing. Unsaon man ato sa pagtuon ang Biblia nga approve ang tugad, it must be rightly divided. Yung kinahanglan man na siya nga i-rightly divide. Tungod kay ang pulong sa Ginoo full of truth. Kunya every truth nga naa sa Biblia, gipahiluna na siya sa nagkalain-lain nga panahon. Ang truth kaniadto is alang kaniadto. Ang truth karon is alang karon. O ang truth kaniadto is alang kaniadto. Alang sa umalabot, alang pod sa umalabot. Ang truth karon dili alang sa umalabot, kun dili karon ryo. O ang truth kaniadto is alang kaniadto ryo. Dili na siya para sa ato a karon. Pero atong hinumduman nga ang purpose sa Dios, ang plano sa Dios o ang prinsipyo sa Dios usara. Usara gid siya mga igsoon.
0: Muna nga importante na to masayra na to. Ang tibuok nga pagtuon sa Biblia, dili man ang giingon nga pagtuon nga pugnit-pugnit bitaw. May kanang uban bitaw. Mubasa sila sa Old Testament, i-apply na po sa karoon nga panahon. O niya, na po ilahang matunan sa karoon nga panahon, sagula na po sinila o lain na po nga mga paagi sa pagtuon. Aron nga, matod pa nila, aron mahaom ang ilahang itawag nila kaugalingong principles. Ilang nga kaugalingon ng principles. Dili na mao. Ang Biblia, doon na sila ay kaugalingon ng principles. Mabita na nga sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Kanoon ay gining ipahinomdom na ito? O kanoon ay gining ipahinomdom ni Apostol Pablo? Nga itong pagtuon, kinahanglan yun, nga itong ibasi diha sa rightly dividing. Si Apostol Pablo, mingon good siya. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nagisigot na diag, a workman that needeth not to be ashamed. Kinahanglan magyo, dili na to tuison ang Biblia. Dili na to samukon kung unsa gisulti sa Biblia. Hinon ato ning tunan diya sa hustong pagbahig. Kay, matod pa nimo, Pastor, the Bible is full of truth. Tinood na. Puno na sa kamatuoran. Ya, yeah, kung imo nang sagulan o imuha na pong kaugalingo na pong pagtuon, bitaw nga prinsipyos pagtuon, na kineng akwa mao gini, kana ilha sayok, no? Diha naka nasayok o dugang. Ika naman, ang imuha naman kaugalingong pagtuon mo na insakto. Ang sa Biblia, diwa na na nasayok na. Ano mo ingon nga, sayop na inyo, kinimoy ako ah. Ang pangutana na karon. Tinood ba gyud ang sakto na imo? Ha?
1: Sakto man gina siya kay mabasa man sa Biblia gud. Mm. Pero ang pangutana na karon, mao ba na siya ang truth aning panahon
0: sa? Aning panahon.
1: Mura ba og kanang kalbasor, kanang athlete ba? Mm. Bisag unsa nimo kamaayong modula, unya wala ka kabalo sa rules, pwede kang ma-disqualified.
0: Disqualified.
1: Bisag unsa nimo kamaayong musulti, bisag unsa nimo kamaayong mo may kaalam ka, unya wa ka kahibalo nga kana nga mensahe imong gidala dili day para karon. Mm. Disqualified ka.
0: Disqualified. Na, sa Ginoo. Tinaw na. Nay, limot pa nimo bisag unsa kamaayong imong modula, unya di ka mo follow sa rules. Disqualified ka.
1: Disqualified ka.
0: Na yung mga disqualification sa mensahe kung usahe ato abang sundo ng atong kaugalingon ba? O? Mabita na nga dili bot ipasabot nga hining atong kaugalingong pagtuon ang Biblia mo ay atong ipahaom kung dili ang atong pagtuon ay pahaom nato diha sa Biblia. Okay? Ay kung ang Biblia mo ay atong ipahaom sa atong kaugalingong pagtuon nasayop na.
1: Sayop malingaw na. Bitaw tahaning uban niya. Mangita og verse para mo suporta sa ilang huna-huna. Pero dili na sa yung una kay murag ang Biblia na may nag-adjust sa ato ah. Kita mo yung mo-adjust sa Biblia. Mangita mo nung tag verse nga mo suporta sa atong kaugalingon.
0: Kaugalingon idea ba? Dili na. Sayop na tadi ha. Sayop na kaana. So mao na nga ang Biblia ato ging himuong sa pagtuon diya sa gustong pagbahig. So pag-approve sa Ginoo. Ngayon karon, akini maayon ni musulti, maayon ni muwali. Pero wala nagsuka diya sa right way dividing. So ingon anak makaisunan, hinaot pa nga nining kabuntagon, pupos na nga itong oras. So hangtod sa sunod nga higayon, matag Domingo ni ata, kasamang istasyon. Og sasama usab nga oras sa ngalan sa atong station manager Sir Ayan Lahato. Og maayong buntag. Good morning sa tanan. Hinaot nga nining buntaga, andam kita sa pagsimba. Happy Happy Sunday.
2: Oras sa grasya. Tulumanon nga muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.